0: Ahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita a kai. Shirin a wannan rana ya mayar da hankali akan kokarin da wasu kungiyoyi masu zaman kansu a jihar Kano Najeriya ke yi na rage yawan yara mabarata da ke gararan ba a titunan jihar da masu talla har ma da waɗanda ba sa zuwa makaranta domin koyar da su sana'o'i daban-daban don su dogara da kansu. Ko a baya-bayan nan kungiyar Child Fair Development Initiative ta ziyarci yankin Sauna da ke karamar hukumar Nasarawa tare da zabo yara marasa galihu sattan domin ba su horo a bangare daban-daban da suka hada da koyon dinki iya hada takalma da jaka da kuma gyaran wayoyi hada da wasu na'urori na daban. Taren da wannan kungiya ta gudanar shirin rayuwa ta yaji daga bakin waɗanda suka samu horo na koyon sana'o'i iri-iri kamar Sadiya Ibrahim da kuma matashi da ke jagorantar kungiyar Muhammad Usman. Amma kafin nan wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kafara ta hada mana wannan rahoto.
1: Rayuwa ta
2: karuwar yara da ba sa zuwa makaranta saboda maraici ko rashin karfin iyayensu ya tilastawa wasu kungiyoyin matasa mayar da hankula kan kawo karshen lamarin. Wasu daga cikin yaran sun bayyana mana irin horon da suka samu.
3: Mafi akasari idan waya ta dauki yaka idan ta fadi kai dai ka fara duba clip din screen din ta a wannan kafa ba ta danda shine ke fara ga wannan matsala. Amma in dai ka wanke shi normal ka maida shi amma ko in bai ba akwai wata hanya da hede ka ja construction a wajen sai ka fa wani wannan horon ban da wata sana'a ma amma yanzu ma na san ni gaskiya na ma san ma ni rayuwar mata kanta da ba ma san ma ni me ma ni duka ma rayuwar ba.
4: Alhamdulillah muna godiya wannan kungiya mai albarka muna mun yi farin ciki sosai.
2: To kafin nan wace sana'ar kake yi?
4: Wannan da muna sai da kankana ne a bakin titi yanzu kuma da Allah ya kawo mana canji in Allah da muna fata wannan
2: guda daga cikin malaman da suka koyar da ɗaliban malama Ruqayya Yusuf ta tabbatar da kwazon su.
5: Tun daga ranar da aka bani su zuwa yau ban samu matsala da su ba kuma muna koyarwa ba ma koyarwa ba akan su muka fara ba ina samun matsaloli amma wannan saboda suna son abun sosai naga farin ciki a tattare da su daga ranar da aka dauke su wannan koyon sana'a zuwa har yau sun yi kwazo sosai sun yi aiki sosai.
2: Shugaban kwamitin ci gaban yankin na Sauna Malam Muhammad Danjuma ya ce koyar da matasa zai kawo ƙarshen gurɓacewar tarbiyyarsu.
6: Allah taimake mu a ce mahukunta su kyalle ido su ga wannan abu kuma su tallafawa wannan shiri. To shin ga wannan maganar ta sace-sace da kwacen waya to fa an riga an yi maganar sa a cikin ifa Allah.
2: Mafi yawan yara da ke kwacen waya fadan daba da sauransu rashin abin yi ne.
1: RFI.
0: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Sadiya Ibrahim. Daya daga cikin yaran da suka samu horo na koyon sana'o'i.
7: Na koyi abubuwa da dama. Na koyi dinka atamfofi da su shadda da kuma kaya yan kanti na yara da na maza. Gaskiya sosai na yi riga da wando na maza mai kot ta saman nan. Na kuma yi atamfofi stibubu da kayan yara da su rafa su elan su e-shop dinkuna dai da dama gaskiya na yi. Har kayan sham iska aka dai su huluna dai gaskiya ya diddika min ya.
2: To yanzu kamar in zan dinka riga tibu da kika ambata me da me nake bukata?
7: In zaki dinka kina bukatar tip da chok ya ce turmice ko kuma falle biyu haka zaki fitar da hammata ba a fitar da wuya a tibu zaki fitar da wuya tukuna tibu sai ki bada kamar gap din inci 15 haka sai ki fita
2: kamar su kayan shan iska in zan samar da su a ina ya kamata in samu irin wannan yadukan duk an nuna muku inda za ku samu
7: idan an nuna mana kasuwanni kamar su Sabon Gari su Kwari haka dai
2: a baya wace irin sana'a kike yi kafin ki zo kan wannan
7: gaskiya a baya da na yi sana'a kamar su mut pipe greba daga baya kuma sai na dena amma samun dinki nan gaskiya na samu ci gaba kuma insha Allah zan dore da dinki har abada
2: kin fara yin na karba kuɗi ne
7: eh na fara yi akwai wanda na yi wa wata yarinya to na yi shi sai dan ita wadda take koyar da mu da na dinka mata wanda na ga ya miki mai kwat din ta sama sai na wada na yi
2: to wani kira ne dake ga matasa kan muhimmancin girki sana'o'in da kuka koya
7: sana'a tana da taimaka mana musamman mu ya'ya mata in kin koya zaki tiriba a nan kuma zaki tiriba a gidan mazajen mu to gaskiya kiran da zan yi wa ƴan mata su dage su iya sana'a
1: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
8: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
1: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
8: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
1: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
9: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
8: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
0: jama'ar Allah daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Muhammad Usman matashi dake jagorantar kungiyar ta Charles Fair Development Initiative
10: magance matsalolin da yara musamman ma wanda ba sa zuwa makaranta suke fuskanta ta hanyar ba su dama na samun ilimi ingantacce da kuma samun sadawoyi na hannu wanda za su taimaka sosai wajen rike su da kuma magance wasu matsaloli da suke fama da su misali shiri da muke gabatarwa mun kalli yaran da suke talla da bara akan titi kuma approach din mu a farko shine maimakon mu dau yaran kai tsaye mu kai su makaranta inda yawancin dalilan da yasa yaran suke bara ko talla akan titi shine matsala ta rashin abun hannu na iyaye da sauransu sai muka ga akwai buƙatuwar farko mu fara ba su sana'ar hannu wanda zai taimaka musu sosai so ire-iren waɗannan ayyukan shine babban hadafin da ita kungiyar mu take kalla kuma muke aiki akai
2: to kamar me ya ta hankalin ku ka zabi irin waɗannan yara a cikin al'umma
10: da al'ummar da za ta sami ci gaba mai dorewa ana buƙatar yaran da suke cikin wannan al'ummar sami ilimi ingantacce sannan duk wani abu na walwalar rayuwa a ce yaran sun samu so kuma mun tsinci kanmu a yanayi musamman ma a arewacin Najeriya inda muke da yawan yara waɗanda ba sa zuwa makaranta to wannan abu ne wanda gaskiya dimi hankali zai ja hankalinsa kuma wannan shi ya ja hankalin mu gani irin waɗannan matsaloli da yara suke shiga kuma gani illar da irin waɗannan matsaloli za su iya jefa al'umma da su kansu yaran mu kaga akwai buƙatuwar a matsayin mu na matasa fito da wani yunkuri mai dorewa wanda zamu haɗin gwiwa da gwamnati tare da kungiyoyi masu zaman kansu don tabbatar da cewa an magance waɗannan matsalolin da yara suke fama da su
2: kamar me da me aka koya wa waɗannan yara kuma kimanin su nawa ne
10: an koyar da su sana'o'i guda hudu akwai sana'ar dinki akwai hada jaka akwai hada takalmi da kuma gyaran waya kuma adadin yaran sun kai su 60 a wannan karo na biyu kenan a karo na farko kuma sun kai su yara guda 30 kuma waɗannan sana'o'i da aka koyar da su ba wai mu muka zo da shi a matsayin mu na kungiya ba mu yi aiki tare da su masu ruwa da tsaki na unguwa wajen zakulo annan sana'o'i da idan yaran suka koya unguwar take da matukar bukata kuma za su amfana sosai
0: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Muhammad Usman shugaban kungiyar Charles Fair Development Initiative
11: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-08888-99-99-99-99
0: Gare ku masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Muna dakon ra'ayoyinku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI. musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara Zainab Ibrahim da na shirya ni kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
12: an gaida Zainab Ibrahim
13: RFI
12: to kai tsaye zamu je ga shirinmu na gaba

0: tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirin na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Rotari daga jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya na cewa sama da mayaka 20 sun mutu a wani sabon fada sakanin Boko Haram da tsaginta na ISWAP a dajin Sambisa. A jihar Rivers kuwa akalla mutane 37 ake zargi masu satar danyen mai ne suka mutu bayan shakar wani tiririn guba a lokacin da suke kokarin loda man da aka sace a yankin Okrika. Gwamnatin Korea ta Kudu tace tana nazari kan yiwuwar tura sojoji zuwa mashigin ruwa na Hormuz. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. A Najeriya sama da mayaka 20 sun mutu a wani sabon fada sakanin Boko Haram da tsaginta na ISWAP a dajin Sambisa dake jihar Borno. Rotuni sun ce kungiyoyin biyu sun yi musayar wuta a yankin Chingolo a karamar hukumar Bama, yayin da kowannen su ke kokarin kara fadada ikonsa a dajin. Ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa mai ritaya ya yi kira ga gwamnonin jihohi da su yi wa Allah su daina rabon babura a matsayin tallafin jin kai. General Musa ya ce mayakan wato manyan babura da ake rabawa na iya fadawa hannun 'yan ta'adda waɗanda ke amfani da su wajen gudanar da ayyukansu cikin sauki tare da tserewa bayan kaddamar da hari. A jihar Rivers kuwa akalla mutane 37 ne da ake zargin masu satar danyen mai ne suka mutu bayan shakar wani tiriri mai guba a lokaci da suke kokarin loda man da aka sace a yankin Okrika. Rotuni sun ce sama da mutum 100 ne suka je wurin da kwale-kwale domin kwasar man, yayin da ake ci gaba da neman wasu da dama da suka bace. Tsadar man fetur a Maradi ya sa hukumomin jihar daukar matakai kwarara ga gidajen mai da ke boye shi don saidawa 'yan bumburutu ta bayan fage, lamari da ya jefa dubban mutane cikin halin kakani kayi. Kasancewar man ya haifar da farashin wato kai har farashin sefa 300 kwatankwacin naira 4,000 akan kowane lita. Kotun soji a Mali ta yankewa wani tsohon kanal hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari bayan kama shi da laifuka da suka shafi zagon kasa ga tsaron kasa sakamakon wani litafi da ya wallafa yana zargin gwamnatin soji da take hakkin bil adama. Tun a 2024 aka kama kanal Yaya Sangare, inda shugaba Asimi Goita ya sanar da korarsa aikin soji a shekarar 2025. Sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Afrika ta Kudu zanga-zangar adawa ta baki a Durban ta rikide zuwa tashin wato Tarzoma, inda mutane da dama suka samu raunuka. Rotuni sun ce an kama wani dan kasar waje yayin da 'yan sanda suka shiga sakani domin shawo karkaci da ya barke. Wani babban mai bawa shugaban Amurka Donald Trump shawara ya zargi wasu kasashe akalla 12 a matsayin waɗanda ke taimakawa bangarori da ke yaƙi da juna a Sudan da makamai. Amurka na ƙara matsawa Majalisar Ɗinkin Duniya lamba domin ganin ta ɗauki matakin daƙile hanyoyi da ake bi wajen kaiwa makamai Sudan. Hakan na zuwa ne daidai lokacin da wani jami'in Sudan ya zargi mayakan RSF da gudanar da sansanin horas da mayakanta a cikin kasar Habasha, tare da zargin cewa hadin daular Laraba ce ke goyon bayan wannan shiri. Masu fashin tekun Somalia sun sake bayyana a mashigin tekun Aden a yankin Gulf, lamari da ke kara fargabar fuskantar babbar barazana ga zirga-zirgar jiragen ruwa a wannan muhimmin teku. Shugaban Kenya William Ruto ko ya umurci kamfanin wato Tata Chemicals da ya kawo ƙarshen ayyukansa a ƙasar, yana mai cewa kamfanin bai amfani al'ummar Kenya ba duk da tsawon lokaci da ya kwashe yana gudanar da ayyukansa. Gwamnatin Koriya ta Kudu na nazari kan yiwuwar tura sojoji zuwa mashigin ruwa na Hormuz domin taimakawa wajen tabbatar da zirga-zirgar jiragen ruwa. Sai dai fadar shugaban ƙasar ta ce har yanzu ba a yanke shawara ba sai an tura ga majalisa shugaban Amerika Donald Trump da ya ci gaba da matsawa Seoul da sauran kawayen Amerika lamba kan kin shigar su da suka yi yaki da ake gubzawa da Iran musamman wajen taimakawa bude mashigin ruwa na Hormuz da ya haifar da tsaikon zirga-zirgar jirage da komai akalla mutane 120 ne suka mutu a Yemen sakamakon sabuwar kici da ya barke tun ranar Alhamis yayin da ake ci gaba da fuskantar tashin hankali tsakanin bangarori da ke rikici da juna mujoyi sun ci akalla sojoji 66 aka kashe a bangaren dakarun gwamnati yayin da yan tawaye na Houthi wato 62 suka rasa rayukansu Har yanzu ana ci gaba da ayyukan ceto a Nepal da China bayan ambaliyar ruwa mai muni da ta kawo yanzu sanadin halaka sama da mutum 1,280. Labaran kenan a halin yanzu.
2: RFI
0: To muna tarayyar Najeriya inda fitaccen kamfanin samar da motocin sufurin haya ta internet wato Uber ya fice daga tarayyar Najeriya bayan shafe shekaru da dama yana gudanar ayyukan sa a kasar kamfanin wanda ya fara aiki a shekarar 2014 ya sanar da wannan mataki ne cikin wata sanarwa da ya fitar wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya hado mana
3: cewar kamfanin Uber daga Najeriya ta tada hankalin jama'a da dama musamman direbobin da ke aiki da kamfanin da kuma fasinjoji da suka dogara da ayyukan sa sai dai wasu na ganin wannan ba wani abin tada hankali bane domin tun kafin ficewar sa akwai wasu kamfanonin da ke yin irin ayyukan da yake yi a Najeriya Fernand Ikuma wani direba ne da ya kuka kan ficewar kamfanin yana mai cewa matakin zai shafi hanyar sa ta samun abin dogaro da kuma gudanar da rayuwar sa
4: Uber tried for me that's why
5: Uber yayi min komai domin na samu sosai a wannan sana'a hakan ne yasa ficewar sa daga Najeriya ya taba ni ba kadan ba dube ni tunda safar da na fito nan bacci kawai nake yi domin ba ni da wani abin yi saboda haka ina son su sake dawowa dan na ji dadin Uber kuma ina son ci gaba da aiki da su na yi tsammanin in ma wani abu ne ya faru su sanar da direbobin su kafin su fice amma abin bakin ciki ba sai hakan ba
4: but unfortunately I don't know what's happened
3: Shima Emeka Leonard Mwafu direba ne da ya bayyana kaduwar sa da ficewar kamfanin
6: I'm working with Uber since 2018
7: tun shekarar 2018 nake aiki da Uber kuma ba ni da wata sana'ar sai wannan kwatsam shekaran jiya sai muka tashi da labarin cewa sun bar Najeriya jiya da na shigo gari na kasa gane kaina yanzu haka na bude manhajoji na Bolt da InDrive amma ban gane komai ba domin na saba da Uber
3: to shin ko ficewar Uber daga Najeriya za ta shafi ma'aikata musamman a manyan birane irin su Abuja Abdulaziz Muhammad wani ma'aikaci ne ga abin da yace.
8: Sai wasu ba zan shafe mu baton mukan ma mun rage shiga Uber ma. To ta yaya zan shafe mu? Ayo a ce ɗan along sun daina shine zai shafe mu. Amma yanzu na ai kowa je ne mu fitan shi kawai. Ko da dama mutanen da na sauwa inda da kullun ai zuwa aikin su suna amfani da Uber ne da Bolt da sauransu amma yanzu saboda tsadan rayuwa sun koma yin along. Masu mota masu aje motan su ma ba su isa mai. To masu shiga Uber sun aje Uber sun koma bin along kawai taxi ya fi musu sauki. Ya fi musu saboda shi yana da arha.
3: Rabiu Zakari wanda shi ma ma'aikaci ne. Yace ayyuka irin na Uber na taimaka musu musamman ta fuskar tsaro da saukin zirga-zirga.
9: Ba karamin matsala yanzu ake ciki ba kana tsoron shiga private din sannan kuma baka da online Uber da zaka kira su zo su kai ka inda zaka je. In kuma ma aiki kake da shi ko wani meeting at lolla sai ka rasa wannan abun saboda baka samu transport a gaggauce inda aka saba da farko ba.
3: Baya ga Najeriya, kamfanin na Uber ya kuma dakatar da ayyukan sa a kasar Uganda. A cikin wata sanarwa ya bayyana cewa matakin na da alaka da sauye-sauye manufofinsa na kasuwanci inda ya ce yanzu zai mayar da hankali wajen zuba jari a wuraren da ayyukansa za su iya haifar da gagarumin tasiri musamman ga direbobi da sauran masu amfani da ayyukansa Ismail Karatu Abdullahi Abuja RFI Hausa
0: Hei za mu je ga shirin rayuwa ta
2: rayuwata
1: Mai sauraro assalamu alaikum Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Shirin a wannan rana ya mayar da hankali akan kokarin da wasu kungiyoyi masu zaman kansu a jihar Kano Najeriya ke yi na rage yawan yara mabarata da ke gararan ba a titunan jihar da masu talla har ma da waɗanda ba sa zuwa makaranta domin koyar da su sana'o'i daban-daban don su dogara da kansu. Ko a baya-bayan nan kungiyar Child Fair Development Initiative ta ziyarci yankin Sauna da ke karamar hukumar Nasarawa tare da zabo yara marasa galihu saddan domin ba su horo a bangare daban-daban da suka hada da koyon dinki, iya hada takalma da jaka da kuma gyaran wayoyi, hada da wasu na'urori na daban. Taren da wannan kungiya ta gudanar, shirin rayuwa ta yaji daga bakin waɗanda suka samu horo na koyon sana'o'i iri-iri kamar Sadiya Ibrahim da kuma matashi da ke jagorantar kungiyar Muhammad Usman. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara ta hada mana wannan rahoto.
10: Rayuwa ta
11: Karuwar yara da ba sa zuwa makaranta saboda maraici ko rashin karfin iyayensu ya tilastawa wasu kungiyoyin matasa mayar da hankula kan kawo ƙarshen lamarin. Wasu daga cikin yaran sun bayyana mana irin horon da suka samu.
12: Mafi akasari idan waya ta dauki haka, idan ta fadi, kai dai ka fara duba clip din screen dinta. A wannan kafa ba ta danda, shine ke fara ga wannan matsala. Amma in dai ka wanke shi, normal ka maida shi. Amma ko in bai ba, akwai wata hanya da haidai ka ja construction a wajen. Sai ka fara wannan horon ban da wata sana'a ma. Amma yanzu ma na san ni gaskiya na ma san ma ni rayuwar ma ta kanta. Da ban ma san ma ni me ma ni duka ma rayuwar ba.
13: Alhamdulillah muna godiya wannan kungiya mai albarka. Muna mun yi farin ciki sosai.
11: To kafin nan wace sana'ar kake yi?
13: Wannan da muna sayar da kankana ne a bakin titi. Yanzu kuma da Allah ya kawo mana canji. In Allah da muna fata wannan shine canji mafi alkhairi a tattare da mu.
11: Guda daga cikin malaman da suka koyar da ɗaliban, malama Ruqayya Yusuf ta tabbatar da kwazon su.
14: Tun daga ranar da aka bani su zuwa yau ban samu matsala da su ba. Kuma muna koyarwa ba ma koyarwa ba, ba akan su muka fara ba. Ina samun matsaloli amma wannan saboda suna son abun sosai, naga farin ciki a tattare da su daga ranar da aka dauke su wannan koyon sana'a zuwa har yau. Sun yi kwazo sosai, sun yi aiki sosai.
11: Shugaban kwamitin ci gaban yankin na Sauna Malam Muhammad Danjuma ya ce koyar da matasa zai kawo ƙarshen gurɓacewar tarbiyyar su.
15: Allah taimake mu, ashe mahukunta su kyalle ido su ga wannan abu kuma su tallafawa wannan shiri. To shin ga wannan maganar ta sace-sace da kwacen waya, to fa an riga an yi maganar sa ashe fa Allah.
11: Mafi yawan yara da ke kwacen waya fadan daba da sauransu rashin abin yi ne.
10: RFI.
1: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Sadiya Ibrahim, ɗaya daga cikin yaran da suka samu horo na koyon sana'o'i.
16: Na koyi abubuwa da dama. Na koyi dinka atamfofi da su shadda da kuma kaya 'yan kanti na yara da na maza. Gaskiya sosai, na yi riga da wando na maza mai kot ta sama nan. Na kuma yi atamfofi stibubu da kayan yara da su rafa su elan su A-shop dinkuna dai da dama gaskiya na yi. Har kayan shan iska aka dai su huluna dai duk gaskiya ya diddika min ya.
11: To yanzu kamar in zan dinka riga tip da kika ambata, me da me nake bukata?
16: In zaki dinka kina bukatar tip da chok ya ce turmice ko kuma falle biyu, haka zaki fitar da hammata ko ba a fitar da wuya a tip. Zaki fitar da wuya tukuna tip sai ki bada kamar gap din inci 15 haka sai ki fita.
11: Kamar su kayan shan iska in zan samar da su a ina ya kamata in samu irin wannan ya dukan duk an nuna muku inda zaku samu?
16: Idan an nuna mana kasuwanni kamar su Sabon Gari, su Kwari haka dai.
11: A baya wace irin sana'a kike yi kafin ki zo kan wannan?
16: Gaskiya a baya da na yi sana'a kamar su mut pipe greba, daga baya kuma sai na daina. Amma samun dinki nan gaskiya na samu ci gaba kuma insha Allah zan dore da dinki har abada.
11: Kin fara yin na karɓar kuɗi ne?
16: Na fara yi, akwai wanda na yi wa ita yarinya, to na yi shi sai dan ita uwar da take koyar da mu da na dinka mata wanda na gaya miki mai kwatin ta sama sai nawa da nayi.
11: To wani kira ne da ke ga matasa kan mahimmancin girki sana'o'in da kuka koya?
16: Sana'a tana da taimaka mana musamman mu yaya mata, in kin koya zaki tiriba a nan kuma zaki tiriba a gidan mazajen mu. To gaskiya kiran da zan yi wa ƴan mata su dage su iya sana'a.
10: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
10: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
10: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
17: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: To madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Muhammad Usman, matashi da ke jagorantar kungiyar ta Child's Fair Development Initiative.
18: Magance matsalolin da yara, musamman ma wanda ba sa zuwa makaranta, suke fuskanta ta hanyar ba su dama na samun ilimi ingantacce da kuma samun sadawoyi na hannu wanda za su taimaka sosai wajen rike su da kuma magance wasu matsaloli da suke fama da su. Misali, wannan shiri da muke gabatarwa mun kalli yaran da suke talla dabara akan titi, kuma approach ɗinmu a farko shine maimakon mu dau yaran kai tsaye mu kai su makaranta, tunda yawancin dalilan da yasa yaran suke bara ko talla akan titi shine matsala ta rashin abin hannu na iyaye da sauransu. Sai muka ga akwai buƙatuwar farko mu fara ba su sana'ar hannu wanda zai taimaka musu sosai. So ire-iren waɗannan ayyukan shine babban hadafin da ita kungiyar mu take kalla kuma muke aiki akai.
11: To kamar me ya ta hankalin ku ka zabi irin waɗannan yara a cikin al'umma?
18: Da al'ummar da za ta sami ci gaba mai dorewa, ana buƙatar yaran da suke cikin wannan al'ummar sami ilimi ingantacce, sannan duk wani abu na walwalar rayuwa a ce yaran sun samu. So kuma mun tsinci kanmu a yanayi musamman ma a arewacin Najeriya, inda muke da yawan yara waɗanda ba sa zuwa makaranta. To wannan abu ne wanda gaskiya duk mai hankali zai ja hankalinsa, kuma wannan shi ya ja hankalinmu gani irin waɗannan matsaloli da yara suke shiga, kuma gani illar da irin waɗannan matsaloli za su iya jefa al'umma da su kansu yaran. Muka ga akwai buƙatuwar a matsayinmu na matasa fito da wani yunkuri mai ɗorewa wanda za mu yi haɗin gwiwa da gwamnati tare da ƙungiyoyi masu zaman kansu don tabbatar da cewa an magance waɗannan matsalolin da yara suke fama da su.
11: Kamar me da me aka koya wa waɗannan yara, kuma kimanin su nawa ne?
18: An koyar da su sana'o'i guda hudu. Akwai sana'ar dinki, akwai hada jaka, akwai hada takalmi da kuma gyaran waya. Kuma adadin yaran sun kai su 60 a wannan karo na biyu kenan. A karo na farko kuma sun kai su yara guda 30. Kuma waɗannan sana'o'i da aka koyar da su ba wai mu muka zo da shi a matsayin mu na kungiya ba. Mu yi aiki tare da su masu ruwa da tsaki na unguwa wajen zakulo annan sana'o'i da idan yaran suka koya unguwar take da matukar bukata kuma za su amfana sosai.
1: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Muhammad Usman, shugaban kungiyar Child's Fair Development Initiative.
2: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99
1: wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai, muna dakon ra'ayoyinku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI. Musamman wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya.
0: An gaida Zainab Ibrahim. RFI. To kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.

0: A tarayyar Najeriya inda fitaccen kamfanin samar da motocin sufurin haya ta internet wato Uber ya fice daga tarayyar Najeriya bayan shafe shekaru da dama yana gudanar ayyukan sa a kasar. Kamfanin wanda ya fara aiki a shekarar 2014 ya sanar da wannan mataki ne cikin wata sanarwa da ya fitar. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya hado mana.
1: Cewar kamfanin Uber daga Najeriya ta tada hankalin jama'a da dama musamman direbobin da ke aiki da kamfanin da kuma fasinjoji da suka dogara da ayyukansa. Sai dai wasu na ganin wannan ba wani abin tada hankali bane, domin tun kafin ficewarsa akwai wasu kamfanonin da ke yin irin ayyukan da yake yi a Najeriya. Fernand Ikuma wani direba ne da ya kuka kan ficewar kamfanin, yana mai cewa matakin zai shafi hanyarsa ta samun abin dogaro da kuma gudanar da rayuwarsa.
2: Uber tried for me, that's why
3: Uber ya yi min komai domin na samu sosai a wannan sana'a. Hakan ne yasa ficewarsa daga Najeriya ya taba ni ba kadan ba. Dube ni tun da safar da na fito nan bacci kawai nake yi domin ba ni da wani abin yi. Saboda haka ina son su sake dawowa don na ji dadin Uber, kuma ina son ci gaba da aiki da su. Na yi tsammanin in ma wani abu ne ya faru su sanar da direbobin su kafin su fice, amma abin bakin ciki ba sai hakan ba.
1: Shi ma Emeka Leonard Nwafu direba ne da ya bayyana kaduwarsa da ficewar kamfanin.
4: I'm working with Uber since 2018.
5: Tun shekarar 2018 nake aiki da Uber, kuma ba ni da wata sana'a sai wannan. Kwatsam, shekaran jiya sai muka tashi da labarin cewa sun bar Najeriya. Jiya da na shigo gari, na kasa gane kaina. Yanzu haka na bude manhajoji na Bolt da InDrive, amma ban gane komai ba domin na saba da Uber.
4: The ride is not even coming. I'm used to Uber.
1: To shin ko ficewar Uber daga Najeriya za ta shafi ma'aikata musamman a manyan birane irin su Abuja? Abdulaziz Muhammad wani ma'aikaci ne ga abin da ya ce.
6: Sai wasu ba zai shafe mu ba, to mukan ma mun rike shiga Uber ma. To ta yaya zai shafe mu? Ayo a ce ɗan along sun daina shine zai shafe mu, amma yanzu na ai kowa je ne mu fitan shi kawai. Ko da dama mutanen da na san wanda da kullun ai zuwa aikin su suna amfani da Uber ne da Bolt da sauransu, amma yanzu saboda tsadan rayuwa sun koma yin along. Masu mota masu aje motan su ba su isa mai. To masu shiga Uber sun aje Uber sun koma bin along kawai, taxi ya fi musu sauki. Ya fi musu saboda shi yana da arha.
1: Rabiu Zakari wanda shi ma ma'aikaci ne yace ayyuka irin na Uber na taimaka musu musamman ta fuskar tsaro da saukin zirga-zirga.
7: Ba karamin matsala yanzu ake ciki ba, kana tsoron shiga private din, sannan kuma ba ka da online Uber da zaka kira su zo su kai ka inda zaka je. In kuma ma aiki kake da shi ko wani meeting at lolla sai ka rasa wannan abun saboda baka samu transport a gaggauce inda aka saba da farko ba.
1: Baya ga Najeriya, kamfanin na Uber ya kuma dakatar da ayyukansa a kasar Uganda. A cikin wata sanarwa ya bayyana cewa matakin na da alaka da sauye-sauye manufofinsa na kasuwanci, inda ya ce yanzu zai mayar da hankali wajen zuba jari a wuraren da ayyukansa za su iya haifar da gagarumin tasiri musamman ga direbobi da sauran masu amfani da ayyukansa. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: Sai za mu je ga shirin rayuwata.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Shirin a wannan rana ya mayar da hankali akan kokarin da wasu kungiyoyi masu zaman kansu a jihar Kano, Najeriya ke yi na rage yawan yara mabarata da ke gararamba a titunan jihar, da masu talla har ma da waɗanda ba sa zuwa makaranta, domin koyar da su sana'o'i daban-daban don su dogara da kansu. Ko a baya-bayan nan, kungiyar Child's Fair Development Initiative ta ziyarci yankin Sauna da ke karamar hukumar Nasarawa, tare da zabo yara marasa galihu sattan domin ba su horo a bangare daban-daban da suka hada da koyon dinki, iya hada takalma da jakka, da kuma gyaran wayoyi, hada da wasu na'urori na daban. taron da wannan kungiya ta gudanar. Shirin rayuwata ya ji daga bakin waɗanda suka samu horo na koyon sana'o'i iri

0: iri kamar Sadiya Ibrahim da kuma matashi dake jagorantar kungiyar Muhammad Usman amma kafin nan wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kafara ta hada mana wannan rahoto
1: rayuwata
2: Karuwar yara da ba sa zuwa makaranta saboda maraici ko rashin karfin iyayensu ya tilastawa wasu kungiyoyin matasa mai da hankula kan kawo ƙarshen lamarin. Wasu daga cikin yaran sun bayyana mana irin horan da suka samu.
3: Mafi akasari idan waya ta dauki haka, idan ta fadi, kai dai ka fara duba clip din screen din da. A wannan kafa ba ta danda shine ke fara ga wannan matsala. Amma in dai ka wanke shi, in ka wanke shi normal, ka mai da shi. Amma ko in bai ba, akwai wata hanya da haide ka ja construction a wajen sai ka fara wani wannan horon ban da wata sana'a ma amma yanzu ma na san ni gaskiya na ma san ma ni rayuwar mata kanta da ba ma san ma ni me ma ni duka ma rayuwar ba
4: alhamdulillah muna godiya wannan kungiya mai albarka muna mun yi farin ciki sosai
2: to kafin nan wata sana'ar kake
4: wannan da muna sai da kankana ne a bakin titi yanzu kuma da Allah ya kawo mana canji in Allah da muna fata wannan musile canji mafi alkhairi a tattare da mu.
2: Guda daga cikin malaman da suka koyar da daliban, malama Ruqayyah Yusuf ta tabbatar da kwazon su.
5: Tun daga ranar da aka bani su zuwa yau, ban samu matsala da su ba. Kuma muna koyarwa ba ba ma koyarwa ba, ba akan su muka fara ba. Ina samun matsaloli amma wannan saboda suna son abun sosai, naga farin ciki a tattare da su daga ranar da aka dauke su wannan koyon sana'a zuwa har yau. Sun yi kwazo sosai, sun yi aiki sosai
2: shugaban kwamitin ci gaban yankin na sauna malam Muhammad Danjuma ya ce koyar da matasa zai kawo ƙarshen gurbacewar tarbiyar su
6: Allah taimake mu ashe mahukunta su kyalle ido su ga wannan abu kuma su tallafawa wannan shiri to shin ga wannan maganar ta sace-sace da kwacen waya to fa an riga an yi maganar sa ashe fa Allah
2: mafi yawan yara da ke kwacen waya fadan daba da sauran su rashin abin yi ne
1: RFI
0: to madalla an gaishe da Aisha Shehu Kafara da wannan rahoto yanzu sai zantawarta da Sadiya Ibrahim Daya daga cikin yaran da suka samu horo na koyon sana'o'i.
7: Na koyi abubuwa da dama. Na koyi dinka atamfofi da su shadda da kuma kaya yan kanti na yara da na maza. Gaskiya sosai na yi riga da wando na maza mai cut ta saman nan. Na kuma yi atamfofi stibubu da kayan yara da su rafas, elans, e-shop dinkuna dai da dama gaskiya na yi. Har kayan shampoo iska aka dai su huluna dai gaskiya ya diddika min ya
2: to yanzu kamar in zan dinka riga tibu da kika ambata me nake bukata
7: in zaki danka kina bukata tip da chok ya ce turmice ko kuma falle biyu haka zaki fitar da hammata ko ba a fitar da wuya tibu zaki fitar da wuya tukunna tibu sai ki bada kamar gap din inci 15 haka sai ki fita
2: kamar su kayan shan iska in zan samar da su a ina ya kamata in samu irin wannan ya dukan duk an nuna muku inda za ku samu
7: idan an nuna mana kasuwanni kamar su sabon gari su kwari haka dai
2: a baya wace irin sana'a kike yi kafin ki zo kan wannan
7: gaskiya a baya da na yi sana'a kamar su mut pipe greber daga baya kuma sai na daina amma samun dinki nan gaskiya na samu ci gaba kuma insha Allah zan dore da dinki har abada
2: kin fara yin na karba kuɗi ne
7: eh na fara yi akwai wanda na yi wa wata yarinya to na yi shi sai dan ita wadda take koyar da mu da na dinka mata wanda na gaya miki mai court din ta sama sai na wadda na yi
2: to wani kira ne dake ga matasa kan muhimmancin girki sana'o'in da kuka koya
7: sana'a tana da taimaka mana musamman mu yaya mata in kin koya zaki tiriba a nan kuma zaki tiriba a gidan mazajen mu to gaskiya kiran da zan yi wa yan mata su dage su iya sana'a
8: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
9: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
8: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
9: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
8: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
10: jajirtattun mata
1: gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
9: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
0: Jama'a da Allah daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Muhammad Usman matashi dake jagorantar kungiyar ta Charles Fair Development Initiative
10: magance matsalolin da yara musamman ma wanda ba sa zuwa makaranta suke fuskanta ta hanyar ba su dama na samun ilimi ingantacce da kuma samun sadawoyi na hannu wanda za su taimaka sosai wajen rike su da kuma magance wasu matsaloli da suke fama da su misali wannan shiri da muke gabatarwa mun kalli yaran da suke talla da bara akan titi kuma approach din mu a farko shine maimakon mu dau yaran kai tsaye mu kai su makaranta inda yawancin dalilan da yasa yaran suke bara ko talla akan titi shine matsala ta rashin abin hannu na iyaye da sauransu sai muka ga akwai bukatuwar farko mu fara ba su sana'ar hannu wanda zai taimaka musu sosai so ire-iren waɗannan ayyukan shine babban hadafin da ita kungiyar mu take kalla kuma muke aiki akai
11: to kamar me ya ta hankalin ka zabi irin waɗannan yara a cikin al'umma
10: da al'ummar da za ta sami ci gaba mai dorewa ana bukatar yaran da suke cikin wannan al'ummar sami ilimi ingantacce sannan duk wani abu na walwalar rayuwa a ce yaran sun samu so kuma mun tsinci kanmu a yanayi musamman ma a arewacin Najeriya inda muke da yawan yara waɗanda ba sa zuwa makaranta to wannan abu ne wanda gaskiya duk mai hankali zai ja hankalinsa kuma wannan shi ya ja hankalin mu gani irin waɗannan matsaloli da yara suke shiga kuma gani illar da irin waɗannan matsaloli za su iya jefa al'umma da su kansu yaran muka ga akwai buƙatuwar a matsayin mu na matasa fito da wani yunkuri mai dorewa wanda za mu haɗin gwiwa da gwamnati tare da kungiyoyi masu zaman kansu don tabbatar da cewa an magance wa na matsalolin da yara suke fama da su
11: kamar me da me aka koya wa waɗannan yara kuma kimanin su nawa ne
10: an koyar da su sana'o'i guda hudu akwai sana'ar dinki akwai hada jaka akwai hada takalmi da kuma gyaran waya kuma adadin yaran sun kai su 60 a wannan karo na biyu kenan a karo na farko kuma sun kai su yara guda 30 kuma waɗannan sana'o'i da aka koyar da su ba wai mu muka zo da shi a matsayin mu na kungiya ba mu yi aiki tare da su masu ruwa da tsaki na unguwa wajen zakulo annan sana'o'i da idan yaran suka koya unguwa take da matukar bukata kuma za su amfana sosai
0: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Muhammad Usman shugaban kungiyar Charles Fair Development Initiative
12: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-08-88-99-00
0: Gare ku masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Muna da kun ra'ayoyinku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI. Musamman wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya.
13: An gaida Zainab Ibrahim.
14: RFI.
13: To kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.

0: tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirin na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Rotari daga jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa sama da mayaka 20 sun mutu a wani sabon fada tsakanin Boko Haram da tsaginta na ISWAP a dajin Sambisa. A jihar Rivers kuwa akalla mutane 37 ake zargi masu satar danyen mai ne suka mutu bayan shakar wani tiririn guba a lokacin da suke kokarin loda man da aka sace a yankin Okrika. Gwamnatin Korea ta Kudu ta ce tana nazari kan yiwuwar tura sojoji zuwa mashigin ruwa na Hormuz. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. A Najeriya sama da mayaka 20 sun mutu a wani sabon fada tsakanin Boko Haram da tsaginta na ISWAP a dajin Sambisa da ke jihar Borno. Rotuni sun ce kungiyoyin biyu sun yi musayar wuta a yankin Chingolo a karamar hukumar Bama, yayin da kowannensu ke kokarin kara fadada ikonsa a dajin. Ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa mai ritaya ya yi kira ga gwamnonin jihohi da su yi wa Allah su daina rabon babura a matsayin tallafin jinkai. General Musa ya ce mayakan wato manyan babura da ake rabawa na iya fadawa hannun 'yan ta'adda waɗanda ke amfani da su wajen gudanar da ayyukansu cikin sauki tare da tserewa bayan kaddamar da hari. A jihar Rivers kuwa akalla mutane 37 ne da ake zargin masu satar danyen mai ne suka mutu bayan shakar wani tiriri mai guba a lokaci da suke kokarin loda man da aka sace a yankin Okrika. Rotuni sun ce sama da mutum 100 ne suka je wurin da kwale-kwale domin kwasar man, yayin da ake ci gaba da neman wasu da dama da suka bace. Tsadar man fetur a Maradi ya sa hukumomin jihar daukar matakai kwarara ga gidajen mai da ke boye shi don saidawa 'yan bumburutu ta bayan fage, lamari da ya jefa dubban mutane cikin halin kakani kayi. Kasancewar man ya haifar da farashin wato kai har farashin sefa 300 kwatankwacin naira 4,000 akan kowane lita. Kotun soji a Mali ta yankewa wani tsohon kanal hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari bayan kama shi da laifuka da suka shafi zagon kasa ga tsaron kasa, sakamakon wani litafi da ya wallafa yana zargin gwamnatin soji da take hakkin bil adama. Tun a 2024 aka kama kanal Yaya Sangare, inda shugaba Asimi Goita ya sanar da korarsa aikin soji a shekarar 2025. Kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Afrika ta Kudu zanga-zangar adawa ta baki a Durban ta rikide zuwa tashin wato Tarzoma, inda mutane da dama suka samu raunuka. Rotuni sun ce an kama wani dan kasar waje yayin da 'yan sanda suka shiga sakani domin shawo kan rikici da ya barke. Wani babban mai bawa shugaban Amurka Donald Trump shawara ya zargi wasu kasashe akalla 12 a matsayin waɗanda ke taimakawa bangarori da ke yaƙi da juna a Sudan da makamai. Amurka na ƙara matsawa Majalisar Ɗinkin Duniya lamba domin ganin ta ɗauki matakin daƙile hanyoyi da ake bi wajen kaiwa makamai Sudan. Hakan na zuwa ne daidai lokacin da wani jami'in Sudan ya zargi mayakan RSF da gudanar da sansanin horas da mayakanta a cikin kasar Habasha, tare da zargin cewa hadin daular Laraba ce ke goyon bayan wannan shiri. Masu fashin tekun Somalia sun sake bayyana a mashigin tekun Aden a yankin Gulf, lamari da ke kara fargabar fuskantar babbar barazana ga zirga-zirgar jiragen ruwa a wannan muhimmin teku. Shugaban Kenya William Ruto ko ya umurci kamfanin wato Tata Chemicals da ya kawo ƙarshen ayyukansa a ƙasar, yana mai cewa kamfanin bai amfani al'ummar Kenya ba duk da tsawon lokaci da ya kwashe yana gudanar da ayyukansa. Gwamnatin Koriya ta Kudu na nazari kan yiwuwar tura sojoji zuwa mashigin ruwa na Hormuz domin taimakawa wajen tabbatar da zirga-zirgar jiragen ruwa. Sai dai fadar shugaban ƙasar ta ce har yanzu ba a yanke shawara ba sai an tura ga majalisa shugaban Amerika Donald Trump da ya ci gaba da matsawa Seoul da sauran kawayen Amerika lamba kan kin shigar su da suka yi yaki da ake gubzawa da Iran musamman wajen taimakawa bude mashigin ruwa na Hormuz da ya haifar da tsaikon zirga-zirgar jirage da komai akalla mutane 120 ne suka mutu a Yemen sakamakon sabuwar kici da ya barke tun ranar Alhamis yayin da ake ci gaba da fuskantar tashin hankali tsakanin bangarori da ke rikici da juna mujoyi sun ci akalla sojoji 66 aka kashe a bangaren dakarun gwamnati yayin da 'yan tawaye na Houthi wato 62 suka rasa rayukansu Har yanzu ana ci gaba da ayyukan ceto a Nepal da China bayan ambaliyar ruwa mai muni da ta kawo yanzu sanadin halaka sama da mutum 1,280. Labaran kenan a halin yanzu.
2: RFI
0: To muna tarayyar Najeriya inda fitaccen kamfanin samar da motocin sufurin haya ta internet wato Uber ya fice daga tarayyar Najeriya bayan shafe shekaru da dama yana gudanar ayyukan sa a kasar kamfanin wanda ya fara aiki a shekarar 2014 ya sanar da wannan mataki ne cikin wata sanarwa da ya fitar wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya hado mana
3: cewar kamfanin Uber daga Najeriya ta tada hankalin jama'a da dama musamman direbobin da ke aiki da kamfanin da kuma fasinjoji da suka dogara da ayyukan sa sai dai wasu na ganin wannan ba wani abin tada hankali bane domin tun kafin ficewar sa akwai wasu kamfanonin da ke yin irin ayyukan da yake yi a Najeriya Fernand Ikuma wani direba ne da ya kuka kan ficewar kamfanin yana mai cewa matakin zai shafi hanyar sa ta samun abin dogaro da kuma gudanar da rayuwar sa
4: Uber tried for me that's why
5: Uber yayi min komai domin na samu sosai a wannan sana'a hakan ne yasa ficewar su daga Najeriya ya taba ni ba kadan ba dube ni tunda safar da na fito nan bacci kawai nake yi domin ba ni da wani abin yi saboda haka ina son su sake dawowa dan na ji dadin Uber kuma ina son ci gaba da aiki da su na yi tsammanin in ma wani abu ne ya faru su sanar da direbobin su kafin su fice amma abin bakin ciki ba sai hakan ba
4: but unfortunately I don't know what's happened
3: Shima Emeka Leonard Mwafu direba ne da ya bayyana kaduwar sa da ficewar kamfanin
6: I'm working with Uber since 2018
7: tun shekarar 2018 nake aiki da Uber kuma ba ni da wata sana'ar sai wannan kwatsam shekaran jiya sai muka tashi da labarin cewa sun bar Najeriya jiya da na shigo gari na kasa gane kaina yanzu haka na bude manhajoji na Bolt da InDrive amma ban gane komai ba domin na saba da Uber
3: to shin ko ficewar Uber daga Najeriya za ta shafi ma'aikata musamman a manyan birane irin su Abuja Abdulaziz Muhammad wani ma'aikaci ne ga abin da yace
8: Sai wasu ba zan shafe mu ba to mukan ma mun rike shiga Uber ma to ta ya zan shafe mu ayo a ce ɗan along sun daina shine zai shafe mu amma yanzu na ai kowa je ne mu fitan shi kai ko da dama mutanen da na sawa inda da kullun ai zuwa aikin su suna amfani da Uber ne da Bolt da sauran su amma yanzu saboda tsadan rayuwa sun koma yin along masu mota masu aje motan su ma ba su isa mai to masu shiga Uber sun aje Uber sun koma bin along kai taxi ya fi musu sauki ya fi musu saboda shi yana da arha
3: Rabiu Zakari wanda shi ma ma'aikaci ne yace ayyuka irin na Uber na taimaka musu musamman ta fuskar tsaro da saukin zirga-zirga
9: ba karamin matsala yanzu ake ciki ba kana tsoron shiga private din sannan kuma baka da online Uber da zaka kira su zo su kai ka inda zaka je in kuma ma aiki kake da shi ko wani meeting at lolla sai ka rasa wannan abun saboda baka samu transport a gaggauce inda aka saba da farko ba
3: baya ga Najeriya kamfanin na Uber ya kuma dakatar da ayyukan sa a kasar Uganda A cikin wata sanarwa ya bayyana cewa matakin na da alaka da sauye-sauye manufofinsa na kasuwanci inda ya ce yanzu zai mayar da hankali wajen zuba jari a wuraren da ayyukansa za su iya haifar da gagarumin tasiri musamman ga direbobi da sauran masu amfani da ayyukansa Ismail Karatu Abdullahi Abuja RFI Hausa
0: Sai za mu je ga shirin rayuwa ta
2: rayuwata
1: Mai sauraro assalamu alaikum Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Shirin a wannan rana ya mayar da hankali akan kokarin da wasu kungiyoyi masu zaman kansu a jihar Kano Najeriya ke yi na rage yawan yara mabarata da ke gararan ba a titunan jihar da masu talla har ma da waɗanda ba sa zuwa makaranta domin koyar da su sana'o'i daban-daban don su dogara da kansu. Ko a baya-bayan nan kungiyar Child Fair Development Initiative ta ziyarci yankin Sauna da ke karamar hukumar Nasarawa tare da zabo yara marasa galihu sattan domin ba su horo a bangare daban-daban da suka hada da koyan dinki iya hada takalma da jakka da kuma gyaran wayoyi hada da wasu na'urori na daban. Taren da wannan kungiya ta gudanar shirin rayuwa ta yaji daga bakin waɗanda suka samu horo na koyon sana'o'i iri-iri kamar Sadiya Ibrahim da kuma matashi da ke jagorantar kungiyar Muhammad Usman. Amma kafin nan wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara ta hada mana wannan rahoto.
10: Rayuwa ta
11: karuwar yara da ba sa zuwa makaranta saboda maraici ko rashin karfin iyayensu ya tilasta wa wasu kungiyoyin matasa mayar da hankula kan kawo ƙarshen lamarin. Wasu daga cikin yaran sun bayyana mana irin horon da suka samu.
12: Mafi akasari idan waya ta dauki haka idan ta fadi sai dai ka fara duba clip din screen dinta a wannan kafa ba ta danda shine ke fara ga wannan matsala. Amma in dai ka wanke shi normal ka maida shi amma ko in bai ba akwai wata hanya da haidai ka ja construction a wajen sai ka fara bani wannan horon ban da wata sana'a ma amma yanzu ma na san ni gaskiya na ma san ma ni rayuwar ma ta kanta da ban ma san ma ni me ma ni duka ma rayuwar ba.
13: Alhamdulillah muna godiya wannan kungiya mai albarka muna mun yi farin ciki sosai.
11: To kafin nan wace sana'ar kake yi?
13: Wannan da muna sai da kankana ne a bakin titi yanzu kuma da Allah ya kawo mana canji in Allah da muna fata wannan misali canji mafi alkhairi a tattare da mu.
11: Guda daga cikin malaman da suka koyar da ɗaliban malama Ruqayya Yusuf ta tabbatar da kwazon su
14: tun daga ranar da aka bani su zuwa yau ban samu matsala da su ba kuma muna koyarwa ba ma koyarwa ba akan su muka fara ba ina samun matsaloli amma wannan saboda suna son abun sosai naga farin ciki a tattare da su daga ranar da aka dauke su wannan koyon sana'a zuwa har yau sun yi kwazo sosai sun yi aiki sosai.
11: Shugaban kwamitin ci gaban yankin na Sauna Malam Muhammad Danjuma ya ce koyar da matasa zai kawo ƙarshen gurɓacewar tarbiyyar su.
15: Allah taimake mu ashe mahukunta su kyalle ido su ga wannan abu kuma su tallafawa wannan shiri. To shin ga wannan maganar ta sace-sace da kwacen waya to fa an riga an yi maganar sa ashe fa Allah.
11: Mafi yawan yara da ke kwacen waya fadan daba da sauransu rashin abin yi ne.
10: RFI.
1: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Sadiya Ibrahim. Daya daga cikin yaran da suka samu horo na koyon sana'o'i.
16: Na koyi abubuwa da dama. Na koyi dinka atamfofi da su shadda da kuma kaya yan kanti na yara da na maza. Gaskiya sosai na yi riga da wando na maza mai kot ta sama nan. Na kuma yi atamfofi stibubu da kayan yara da su rafa su elan su e-shop dinkuna dai da dama gaskiya na yi. Har kayan shan iska aka dai su huluna dai duk. Gaskiya ya diddika min ya.
11: To yanzu kamar in zan dinka riga tip da kika ambata me nake bukata?
16: In zaki danka kina bukatar tip da chok ya ce turmice ko kuma falle biyu haka zaki fitar da hammata ko ba a fitar da wuya a tip zaki fitar da wuya tukuna tip sai ki bada kamar gap din inci 15 haka sai ki fita
11: kamar su kayan shan iska in zan samar da su a ina ya kamata in samu irin wannan ya duk an nuna muku inda za ku samu?
16: Idan an nuna mana kasuwanni kamar su sabon gari su kwari haka dai.
11: A baya wace irin sana'a kike yi kafin ki zo kan wannan?
16: Gaskiya a baya da na yi sana'a kamar su mutufafi greba daga baya kuma sai na daina amma samun dinki nan gaskiya na samu ci gaba kuma insha Allah zan dore da dinki har abada.
11: Kin fara yin na karɓa kuɗi ne?
16: Na fara yi akwai wanda na yi wa wata yarinya, to na yi shi sai dan ita uwa da take koyar da mu da na dinka mata wanda na gaya miki mai kwat din ta sama sai na wada nayi.
11: To wani kira ne da ke ga matasa kan mahimmancin girki sana'o'in da kuka koya?
16: Sana'a tana da taimaka mana musamman mu yaya mata, in kin koya zaki tiriba a nan kuma zaki tiriba a gidan mazajen mu. To gaskiya kiran da zan yi wa ƴan mata su dage su iya sana'a.
10: Matsayin ƴan mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
10: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
10: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
17: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: Jama'a dalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Muhammad Usman, matashi da ke jagorantar kungiyar ta Child's Fair Development Initiative.
18: Magance matsalolin da yara, musamman ma wanda ba sa zuwa makaranta, suke fuskanta ta hanyar ba su dama na samun ilimi ingantacce da kuma samun sadawoyi na hannu wanda za su taimaka sosai wajen rike su da kuma magance wasu matsaloli da suke fama da su. Misali, wannan shiri da muke gabatarwa mun kalli yaran da suke talla dabara akan titi, kuma approach ɗinmu a farko shine maimakon mu dau yaran kai tsaye mu kai su makaranta, tunda yawancin dalilan da yasa yaran suke bara ko talla akan titi shine matsala ta rashin abun hannu na iyaye da sauransu. Sai muka ga akwai buƙatuwar farko mu fara ba su sana'ar hannu wanda zai taimaka musu sosai. So ire-iren waɗannan ayyukan shine babban hadafin da ita kungiyar mu take talla kuma muke aiki akai.
11: To kamar me ya ta hankalin ka zabi irin waɗannan yara a cikin al'umma?
18: Da al'ummar da za ta sami ci gaba mai dorewa, ana buƙatar yaran da suke cikin wannan al'ummar sami ilimi ingantacce, sannan duk wani abu na walwalar rayuwa a ce yaran sun samu. So kuma mun tsinci kanmu a yanayi musamman ma a arewacin Najeriya, inda muke da yawan yara waɗanda ba sa zuwa makaranta. To wannan abu ne wanda gaskiya duk mai hankali zai ja hankalinsa, kuma wannan shi ya ja hankalin mu gani irin waɗannan matsaloli da yara suke shiga, kuma gani illar da irin waɗannan matsaloli za su iya jefa al'umma da su kansu yaran. Muka ga akwai buƙatuwar a matsayin mu na matasa fito da wani yunkuri mai dorewa wanda za mu yi haɗin gwiwa da gwamnati tare da kungiyoyi masu zaman kansu don tabbatar da cewa an magance waɗannan matsalolin da yara suke fama da su.
11: Kamar me da me aka koya wa waɗannan yara, kuma kimanin su nawa ne?
18: An koyar da su sana'o'i guda hudu. Akwai sana'ar dinki, akwai haɗa jaka, akwai haɗa takalmi da kuma gyaran waya. Kuma adadin yaran sun kai su 60 a wannan karo na biyu kenan. A karo na farko kuma sun kai su yara guda 30. Kuma waɗannan sana'o'i da aka koyar da su ba wai mu muka zo da shi a matsayin mu na kungiya ba. Mu yi aiki tare da su masu ruwa da tsaki na unguwa wajen zakulo waɗannan sana'o'i da idan yaran suka koya unguwa take da matukar bukata kuma za su amfana sosai.
1: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Muhammad Usman, shugaban kungiyar Child's Fair Development Initiative.
2: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
1: Gare ku masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Muna dakon ra'ayoyinku. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
0: An gaida Zainab Ibrahim.
2: RFI.
0: To kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.

0: aiki da kamfanin da kuma fasinjoji da suka dogara da ayyukansa. Sai dai wasu na ganin wannan ba wani abin tada hankali bane, domin tun kafin ficewarsa akwai wasu kamfanonin da ke yin irin ayyukan da yake yi a Najeriya. Fernand Ikuma, wani direba ne da ya kuka kan ficewar kamfanin, yana mai cewa matakin zai shafi hanyarsa ta samun abin dogaro da kuma gudanar da rayuwarsa.
1: Uber tried for me, that's why
2: Uber ya yi min komai, domin na samu sosai a wannan sana'a. Hakan ne yasa ficewarsa daga Najeriya ya taba ni ba kadan ba. Dube ni tun da safar da na fito nan bacci kawai nake yi, domin ba ni da wani abin yi. Saboda haka ina son su sake dawowa, don na ji dadin Uber kuma ina son ci gaba da aiki da su. Na yi tsammanin in ma wani abu ne ya faru su sanar da direbobin su kafin su fice, amma abin bakin ciki ba sai hakan ba.
0: Shi ma Emeka Leonard Nwafu, direba ne da ya bayyana kaduwarsa da ficewar kamfanin.
3: I'm working with Uber since 2018.
4: Tun shekarar 2018 nake aiki da Uber, kuma ba ni da wata sana'a sai wannan. Kwatsam, shekaran jiya sai muka tashi da labarin cewa sun bar Najeriya. Jiya da na shigo gari, na kasa gane kaina. Yanzu haka na bude manhajoji na Bolt da InDrive, amma ban gane komai ba, domin na saba da Uber.
3: The ride is not even coming. I'm used to Uber.
0: To shin ko ficewar Uber daga Najeriya za ta shafi ma'aikata, musamman a manyan birane irin su Abuja? Abdulaziz Muhammad wani ma'aikaci ne ga abin da ya ce.
5: Sanye wasu ba zai shafe mu ba, tun mukan ma mun rage shiga Uber ma. To ta yaya zai shafe mu? Ayo a ce ɗan along sun daina shi ne zai shafe mu, amma yanzu na ai kowa je nemo fitan shi kawai. Ko da dama mutanen da na san waɗanda da kullum ai zuwa aikin su suna amfani da Uber ne da Bolt da sauransu, amma yanzu saboda tsadan rayuwa sun koma yin along. Masu mota masu aje motan su ba su isa mai. To masu shiga Uber sun aje Uber sun koma bin along kawai, taxi ya fi musu sauki, ya fi musu saboda shi yana da arha.
0: Rabiu Zakari wanda shi ma ma'aikaci ne, yace ayyuka irin na Uber na taimaka musu musamman ta fuskar tsaro da saukin zirga-zirga.
6: Ba karamin matsala yanzu ake ciki ba, kana tsoron shiga private din, sannan kuma ba ka da online Uber da zaka kira su zo su kai ka inda zaka je. In kuma ma aiki kake da shi ko wani meeting at lolla sai ka rasa wannan abun saboda baka samu transport a gaggauce inda aka saba da farko ba.
0: Baya ga Najeriya, kamfanin na Uber ya kuma dakatar da ayyukansa a kasar Uganda. A cikin wata sanarwa ya bayyana cewa matakin na da alaka da sauye-sauye manufofinsa na kasuwanci, inda ya ce yanzu zai mayar da hankali wajen zuba jari a wuraren da ayyukansa za su iya haifar da gagarumin tasiri, musamman ga direbobi da sauran masu amfani da ayyukansa. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
7: Sai za mu je ga shirin rayuwata.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI, ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Shirin a wannan rana ya mayar da hankali akan kokarin da wasu kungiyoyi masu zaman kansu a jihar Kano, Najeriya ke yi na rage yawan yara mabarata da ke gararamba a titunan jihar, da masu talla har ma da waɗanda ba sa zuwa makaranta, domin koyar da su sana'o'i daban-daban don su dogara da kansu. Ko a baya-bayan nan, kungiyar Child's Fair Development Initiative ta ziyarci yankin Sauna da ke karamar hukumar Nasarawa, tare da zabo yara marasa galihu sittan domin ba su horo a bangare daban-daban da suka hada da koyon dinki, iya hada takalma da jaka, da kuma gyaran wayoyi, hada da wasu na'urori na daban. Taren da wannan kungiya ta gudanar, shirin rayuwata ya ji daga bakin waɗanda suka samu horo na koyon sana'o'i iri-iri, kamar Sadiya Ibrahim da kuma matashi da ke jagorantar kungiyar, Muhammad Usman. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kafara, ta haɗa mana wannan rahoto.
8: Rayuwata. karuwar yara da ba sa zuwa makaranta saboda maraici ko rashin karfin iyayensu ya tilastawa wasu kungiyoyin matasa mai da hankula kan kawo ƙarshen lamarin. Wasu daga cikin yaran sun bayyana mana irin horan da suka samu.
10: Mafi akasari idan waya ta dauki yaka, idan ta fadi, sai dai ka fara duba clip din screen ɗinta.

0: a wannan kafa bata din da shine ke fara ga wannan matsala amma inde ka wanke shi in ka wanke shi normal ka maida shi amma ko an bai ba akwai wata hanya da haida ka ja construction a wajen sai ka fara wani wannan horon ban da wata sana'a ma amma yanzu ma na san ni gaskiya na ma san ma ni rayuwar mata kanta da ba ma san ma ni me ma ni duka ma rayuwar ba
1: alhamdulillah muna godiya wannan kungiya mai albarka muna mun yi farin ciki sosai
2: to kafin nan wata sana'ar kake
1: wannan da muna sai da kankana ne a bakin titi yanzu kuma da Allah ya kawo mana canji in Allah da muna fata wannan masi ne canji mafi alkhairi a tattare da mu
3: guda daga cikin malaman da suka koyar da daliban malama Ruqayyah Yusuf ta tabbatar da kwazon su
4: tun daga ranar da aka bani su zuwa yau ban samu matsala da su ba kuma muna koyarwa ba ma koyarwa ba akan su muka fara ba ina samun matsaloli amma wannan saboda suna son abun sosai naga farin ciki a tattare da su daga ranar da aka dauke su wannan koyon sana'a zuwa har yau sun yi kwazo sosai sun yi aiki sosai
3: shugaban kwamitin ci gaban yankin na sauna malam Muhammad Danjuma ya ce koyar da matasa zai kawo ƙarshen gurbacewar tarbiyar su
5: Allah taimake mu ashe mahukunta su kyalle ido su ga wannan abu kuma su tallafawa wannan shiri to shin ga wannan maganar ta sace-sace da kwacen waya to fa an riga an yi maganar su ashe fa Allah
3: mafi yawan yara da ke kwacen waya fadan daba da sauransu rashin abin yi ne
6: RFI to madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto yanzu sai zantawarta da Sadiya Ibrahim Daya daga cikin yaran da suka samu horo na koyon sana'o'i.
7: Na koyi abubuwa da dama. Na koyi dinka atamfofi da su shadda da kuma kaya yan kanti na yara da na maza. Gaskiya sosai na yi riga da wando na maza mai cut ta saman nan. Na kuma yi atamfofi Steve Bubu da kayan yara da su rafa su Elan su A-shop dinkuna dai da dama gaskiya na yi. Har kayan shampoo iska aka dai su huluna dai gaskiya ya diddika min ya
3: to yanzu kamar in zan dinka riga tibu da kika ambata me nake bukata
7: in zaki danka kina bukata tip da chok ya ce turmice ko kuma falle biyu haka zaki fitar da hammata ko ba a fitar da wuya tibu zaki fitar da wuya tukunna tibu sai ki bada kamar gap din inci 15 haka sai ki fita
3: kamar su kayan shan iska in zan samar da su a ina ya kamata in samu irin wannan yadukan duk an nuna muku inda za ku samu
7: idan an nuna mana kasuwanni kamar su sabon gari su kwari haka dai
3: a baya wace irin sana'a kike yi kafin ki zo kan wannan
7: gaskiya a baya da na yi sana'a kamar su mut pipe greber daga baya kuma sai na daina amma samun dinki nan gaskiya na samu ci gaba kuma insha Allah zan dore da dinki har abada
3: kin fara yin na karba kuɗi ne
7: eh na fara yi akwai wanda na yi wa wata yarinya to na yi shi sai dan ita wadda take koyar da mu da na dinka mata wanda na gaya miki mai court din ta sama sai na wadda na yi
3: to wani kira ne dake ga matasa kan muhimmancin girki sana'o'in da kuka koya
7: sana'a tana da taimaka mana musamman mu ya mata in kin koya zaki tiriba a nan kuma zaki tiriba a gidan mazajen mu to gaskiya kiran da zan yi wa yan mata su dage su iya sana'a
8: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
9: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
8: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
9: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
8: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
10: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
9: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
6: jama'ar Ladaganan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Muhammad Usman matashi dake jagorantar kungiyar ta Charles Fair Development Initiative
11: magance matsalolin da yara musamman ma wanda ba sa zuwa makaranta suke fuskanta ta hanyar ba su dama na samun ilimi ingantacce da kuma samun sadawoyi na hannu wanda za su taimaka sosai wajen rike su da kuma magance wasu matsaloli da suke fama da su misali wannan shiri da muke gabatarwa mun kalli yaran da suke talla da bara akan titi kuma approach din mu a farko shine maimakon mu dau yaran kai tsaye mu kai su makaranta tunda yawancin dalilan da yasa yaran suke bara ko talla akan titi shine matsala ta rashin abin hannu na iyaye da sauransu sai muka ga akwai bukatuwar farko mu fara ba su sana'ar hannu wanda zai taimaka musu sosai so ire-iren waɗannan ayyukan shine babban hadafin da ita kungiyar mu take kalla kuma muke aiki akai
2: to kamar me ya ta hankalin ku ka zabi irin waɗannan yara a cikin al'umma
11: da al'ummar da za ta sami ci gaba mai dorewa ana bukatar yaran da suke cikin wannan al'ummar sami ilimi ingantacce sannan duk wani abu na walwalar rayuwa a ce yaran sun samu so kuma mun tsinci kanmu a yanayi musamman ma a arewacin Najeriya inda muke da yawan yara waɗanda ba sa zuwa makaranta to wannan abu ne wanda gaskiya duk mai hankali zai ja hankalinsa kuma wannan shi ya ja hankalin mu gani irin waɗannan matsaloli da yara suke shiga kuma gani illar da irin waɗannan matsaloli za su iya jefa al'umma da su kansu yaran muka ga akwai buƙatuwar a matsayin mu na matasa fito da wani yunkuri mai dorewa wanda za mu haɗin gwiwa da gwamnati tare da kungiyoyi masu zaman kansu don tabbatar da cewa an magance wa na matsalolin da yara suke fama da su
2: kamar me da me aka koya wa waɗannan yara kuma kimanin su nawa ne
11: an koyar da su sana'o'i guda hudu akwai sana'ar dinki akwai hada jaka akwai hada takalmi da kuma gyaran waya kuma adadin yaran sun kai su 60 a wannan karo na biyu kenan a karo na farko kuma sun kai su yara guda 30 kuma waɗannan sana'o'i da aka koyar da su ba wai mu muka zo da shi a matsayin mu na kungiya ba mu yi aiki tare da su masu ruwa da tsaki na unguwa wajen zakulo annan sana'o'i da idan yaran suka koya unguwa take da matukar bukata kuma za su amfana sosai
6: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Muhammad Usman shugaban kungiyar Charles Fair Development Initiative
12: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-08-88-99-00
6: Gare ku masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Muna da kun ra'ayoyinku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI. Musamman wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya.
13: An gaida Zainab Ibrahim.
14: RFI.
13: To kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.

0: yin irin ya hakura tun da daɗewa yana so ya tsaya zaɓe kuma bacin sunansa ya riga ya fito an riga an fada wa duk duniya shi yake ce mai da shi da mataimakinsa da kuma duk wanda yake bin goyon bayansa za su sauka.
1: To yanzu idan na fahimce ku ganin cewar wannan abu ne mai wahala ku a wajen kuma ba ku shirya janyewa ma wani takara ba kenan.
0: Dama ai mu dama can mun tsaya ne za mu yi takara. Domin abin da ya samu ka ce hakan nan lokacin da ya kamata a yi la'akari da wannan yarjejeniya shi ne kafin a fita daga jam'iyyar nan da nake ta ake kokarin samun haɗaka ita ADC kenan. To kuma yanzu ita ADC kanta tana da ƙalubale da yawa a kotu. Ina tabbatar maka idan aka ce an yunkura an tafi ADC misali ma ce an samu yarjejeniyar nan abinda ake kokarin yi wallahi Allah kiyaye shi an da registering din ADC domin tana da kalubale da yawa a kotuna.
1: To yanzu kana ganin a jam'iyyar ku za a fi samun haske kenan?
0: Eh, domin da me yasa na ce haka? Ita a jam'iyyar mu ai ba ta da wani kalubale a kotu, ba ta da kalubale ko daya a kotu.
1: Wannan shine ra'ayoyin bangarorin biyu. Yayin da jam'iyyun ke kokarin cimma matsaya kan yadda za su tunkari zaɓe, lokaci ma na ƙara matsowa. Kuma a ɓangaren hukumar zaɓe, shirye-shiryen 2027 na ci gaba. INEC na duba yiwuwar gudanar da zaɓen gwaji na shugaban ƙasa domin tantance shirye-shiryen tsarin zaɓe. Don haka nema na tuntuɓi mai magana da yawun INEC ɗin, Zainab Aminu.
2: Wannan zaɓe na gwaji kamar mu ce hukumar zaɓe a ƙoƙarinta na daɗa inganta ayyukanta na tabbatar da cewa fasahar zamani da take amfani da shi yana aiki kamar yadda aka tsara gudanar da shi, shine take duba yiwuwar yin wannan gwaji na zaɓuka ɗin a wasu jihohi ko kuma wasu ƙananan hukumomi ko kuma dai wasu rumfunan zaɓe kamar yadda idan hakan ya tabbata za ta sanar. Shi wannan gwajin kawai za a yi gwaji ne na amfani da fasahar zamani na BVAS wurin tantance mai kaɗa ƙuri'a da kuma aikewa ɗaukan hoton sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe. Ba wai kamar mu ce zaɓe ba ne wanda za a yi amfani da shi domin a sanar da wanda ya lashe zaɓe. A gwaji ne kawai akan fasahar zamani da za a yi amfani da shi. Kuma kamar yadda muka sani hukumar zaɓe tana yin wannan gwajin a zaɓuka da take gudanarwa na gwamnoni na jihohi waɗanda suka saba da lokacin da ake gudanar da babban zaɓe.
1: To kamar a waɗanda jihohi ne ko kuma jihohi nawa ne aka tsara za a yi wannan gwaji?
2: Tukunna ba a tsara wasu jihohi ko kuma wani rumfunan zaɓe ko wasu ƙananan hukumomi ba. Duka abu ne wanda lokaci da ya bata kunna da hukuma kawai tana faɗin duba yiwuwar hakan ne. So in lokacin ya yi za ta sana.
1: Daga shirye-shiryen zaɓe mu koma ga batun yadda manufofin gwamnatin tarayya ke ci gaba da zama wani muhimmin ɓangare na muhawarar siyasa. A makon da ya gabata ne aka jiyo shugaba Bola Ahmed Tinubu yana bayyana cewa ɓangaren arewacin ƙasar ce ta fi kowa cin gajiyar wasu daga cikin sauye-sauyen da gwamnatinsa ta kawo. Wannan magana ta haifar da martani daga wasu 'yan arewa. A tattaunawar da na yi da Dr. Haris Harun Jibrin na kungiyar tuntuɓa da haɗin kai na arewacin ƙasar ya ce wannan batu da sake.
3: Gaskiya wannan ba za ka ce haka ba. Arewa ta mori waɗansu abubuwa, amma menene indices ɗin da abubuwan da ake kimantawa da su? Na farko, arewa tana kallon cewa ita ke da population. To, na biyu, ya kamata ita ta ba da ƙuri'u masu yawa. Na uku, in ana rabon arzikin ƙasa ko ana rabon mukamai na ƙasa, tana gani ya kamata ita ne ya kamata ta samu waɗansu kujeru wanda ya zama yana da gwaɓi. Na huɗu, idan akwai wasu manyan ayyuka da ya kamata a ce an accelerating ɗinsu, an yi su da gaggawa wanda zai kawo ci gaba a arewan, ya kamata ita ma arewan a ce ta kwana daga farko. To amma a cikin shekaru uku nan tsakani da Allah ya kai ga an ce har za a ce dan arewa ya ce ya mora ya ji daɗi, wanda 100% zai ce ba da wani influence ba zai ce eh wannan gwamnati

0: ka cancanci in ba ta ta ci gaba? Shine abinda shi dama mai shugaba ya kamata ya tambaya. Na ma waɗannan mutanen daidai da zan iya barin su on their own su zaɓe ni, to da na san na musu abinda ya kamata. In har ya yi din to ai za ga ga result din yana gani yanzu. In bai yi din ba ga result din sai za a gani.
1: To yanzu kamar yadda al'amura ke tafiya a yanzu, menene kake ganin ya kamata gwamnatin ta yi wanda zai tasirantu a al'ummar Arewa yanzu haka?
0: To kaga dai tun daga farko a yanda alƙaluma suka nuna jama'an Arewa gaba ɗaya suna kukawa tun daga farko hawa gwamnati. In da a lokacin da jama'a ke kuka wayyo wayyo wayyo wayyo, gwamnati ta fitar da abin da za su tausaya musu ko ta dan saka su dan ji daɗi, to kaga da ba za a kawo matsayin da yanzu za a ce gwamnati me za ta yi ba. Da ita din ta riga ta yi already.
2: A gefe guda kuma, batun yadda ake tallafawa jama'a a lokutan matsin tattalin arziki na ci gaba da zama wani batu na siyasa. Ministan tsaron Najeriya Christopher Musa ya yi kira ga gwamnonin jihohi da su daina raba babura a matsayin tallafin gaggawa ga jama'a. Yana mai neman a mayar da hankali kan hanyoyin da za su samar da mafita mai dorewa. Wani batu da ya jawo cece-kuce kuma shine kalaman kwamishinan jihar Borno da suka shafi kare yatsun masu adawa da su. To amma daga baya kwamishinan ya janye kalaman nasa tare da neman afuwar al'umar jihar. Yanzu kuma sai ra'ayoyin masu bibiyar mu da muka tattaro akan ikirarin shugaban Najeriya Bola Tinubu na cewa arewacin kasar ce ta fi cin gajiyar sauye-sauyen gwamnatinsa.

0: Dubun dubatar masu zanga-zanga ne suka taru a birnin Yamai a farkon makon da muke bankwana da shi domin nuna goyen baya ga gwamnatin mulkin soja. Wannan gangami ya biyo bayan wani yunkurin tawayen soji da ya gaza nasara wanda wasu sojoji suka kaddamar a sansanin sojin da ke birnin Yamai a ƙarshen mako. Dakarun da ke biyayya ga gwamnati tare da taimakon dakarun ƙasar Rasha sun yi nasarar murƙushe tawayen bayan kwashe sa'o'i ana fada a cikin birnin. To anan kuma wani yunkuri na sauya kundin tsarin mulki. Gini Bissau ta gudanar da zaben raba gardama a ranar 2 ga Satumba. Sauye-sauyen da aka amince da su sun ba da damar faɗaɗa ikon shugaban ƙasa. Lamarin da ya mayar da dukkanin iko a ƙarƙashin ɓangaren zartaswa. Wannan garan bawul ya zo ne bayan shafe lokaci mai tsawo ana samun takaddama tsakanin manyan sojojin ƙasar da kuma mambobin majalisar dokoki. Can a ƙasar Senegal kuwa gwamnati ce ta ƙarfafa matsayinta a fannin tattalin arziki ta hanyar cimma yarjejeniya da asusun ba da lamuni na duniya wato IMF a ranar 2 ga Satumba. Wannan shiri na lamunin dala biliyan 2 da miliyan 200 zai kasance babban gata ga gwamnatin shugaba Basir Diomaye Faye, kuma shirin na da nufin daidaita gibin kasafin kuɗi tare da tallafawa sauye-sauyen gudanar da mulki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Ita kuwa Majalisar Dokokin Tanzania ta amince da Deogratius Ndejembi a matsayin sabon mataimakin shugaban ƙasar. Wannan naɗin nata na bazata ya biyo bayan murabus ɗin Emmanuel Nchimbi, wanda rashin jituwa akan manufofin sake tsarin mulki tsakaninsa da shugaba Samia Suluhu Hassan ta haddasa. To a yayin da ake gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa, shugaban China Xi Jinping ya ziyarci babban gidan adana kayan tarihi na ƙasar Masar, wato Grand Egyptian Museum, a lokacin wata ziyara da ya kai kasar. Ziyarar ta nuna karuwar alakar kasa da kasa ta hanyar fadada musayar fasahar soja da kuma tallafawa manyan abubuwan more rayuwa tsakanin China da kuma Afirka.
1: Aboki na Balade ya shigo, daman na hango shi ya labe a kusa da matakalar hawa Bene wai dan inga wayam. Amma ina karasowa kawai na an taya masa tambaya na ce, Bala, wannan makon abin da ya fi daukar hankali dai shine kokarin da ake yi na hada kan jam'iyyun adawa, me kake gani? Bala ya ce, ashe dai ka ganni kenan. Na ce, ai ba baduhu ne da kai ba. Yayi dariya kana ya ce, abokina, ni ma na ji ana cewa a hada kai. To amma abin mamaki shine kowa yana cewa a hada kai, to amma idan aka ce yayi wa wani wuri sai ya ce ni kuma ba. Kana nufin ba wanda yake son yin sadaukarwa kenan? Na tambayi Bala. Ai ita ce matsalar, Bala ya ce, idan mutum goma suna son zama direban mota, wa zai yadda ya zauna a kujerar baya ko ta mai zaman banza? To me ya kamata a yi kenan? Na tambayi Bala. Shi kuma ya ce, idan da gaske suke so su kalubalanci wanda yake mulki, to dole ne wani ya iya yin sadaukarwa. Domin idan kowa ya ce ni ne zan yi takara, to a ƙarshe ƙuri'un adawa su rabu, wanda ke mulki kuma ya dara. Na ce da Bala, wato kana ganin rashin haɗin kan 'yan adawa na iya baiwa jam'iyyar da ke mulki wata dama kenan? Bala ya ce, ba wai dama kawai ba abokina, kyauta ce. Ka sake jefa mana magana mai nauyi cikin barkwanci, na ce da Bala. Sai gogan naku ya ce, ai siyasa ba wasa ba ce. To amma wasu 'yan siyasa suna son kujera fiye da yadda suke son abin da suka ce suna fada a dominsa. Bala na aji wannan jimna ya ce, na baka lafiya abokina, ni kuma ce ka huta lafiya. To anan za mu dakata mu ja labulan shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya nufe mu da saduwa. Yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
0: Tumadalla an gaishe da Michael Kudisin kafin mu sallama da ku, za mu dan saurare wannan waka.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake haduwa da ku ta cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku manyan batutuwan siyasar Najeriya da ma Afirka ta yamma. Abokin ku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin. Yayin da zaben 2027 ke kara kusantowa, kokarin hada kan jami'un adawa na ci gaba da daukar hankali, inda kungiyar G100 ta gabatar da shawarar cewa jami'un adawa su hada kai su samar da dan takara ɗaya tilo wanda zai yi wa'adin shekaru hudu kacal domin kalubalantar shugaba Bola Ahmed Tinubu. Amma alamu sun nuna cewa wasu daga cikin jami'un adawar, musamman ma manyan cikin su, ba su amince da wannan tsarin ba. Da fari, mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC, Faisal Kabir.
1: To ai duk wanda yake Najeriya ko kuma duk wanda yake wajen Najeriya yake bibiyar al'amuran siyasar Najeriya ya san cewa makasudin haduwar jam'iyyar hadaka jam'iyyar ADC shine haduwar 'yan siyasa mabambanta da suke yi, wanda suke ganin cewa kasar nan ana tafiya akan abubuwa wanda suke ba daidai ba. Dan haka akwai bukatar a fara hade a waje daya domin a tabbatar da cewa an kawar da wannan gwamnatin ta asuwa Bola Ahmed Tinubu domin 'yan Najeriya su samu sauƙin rayuwa. Kuma har yanzu da muke magana da kai akan wannan abun muke.
0: To wannan tsari da G100 ta zo da shi, ku ba ku karbi wannan tsarin ba kenan?
1: Abin ayaba ne, kuma domin tsari ne wanda mu muka fara kawo shi, don haka ga duk wanda ya zo da in ka fara kawowa abu, to duk wanda ya zo daga baya kamar taya ka yabo ya yi, kuma kamar ya gamsu da abin da ka zo da shi. Abin da muke kira shi ne duk yawanci wanda suke jagororin wannan abubuwa sun san cewa a junansu su zauna su yi wa 'yan Najeriya adalci, su taimaki 'yan Najeriya akan halin da Najeriya suke ciki, su dunkule waje ɗaya, su goya wa mutumin da suke ganin cewa tabbas idan sun goya marfaya zai kai ga nasara, mutumin da 'yan Najeriya suke gamsu da shi, mutumin da yake karbuwa, yake da karbuwa a dukkanin faɗin Najeriya, ba wai iya wani yanki ko iya wani kabila ko iya wani yare ba. Dai suka fidda wannan a cikin zuciyarsu, sai gamsu Najeriya ce a gabanku, sai gamsu cewa matsalolin Najeriya suke so a kawo ƙarshe. Da wannan mai tabbatar maka da cewa dukkansu babu wani waje da suke dace su zo su haɗu illa su zo su goya Alhaji Atiku Abubakar baya.
0: To Alhaji Faisal, kaji an ce kasan dai an ce mai shawara aikinsa baya ɓaci. Wannan kungiya ta kawo shawarar cewa ya kamata yi a zo da ɗan tako kuma a fidda ɗan takara ɗaya tilo wanda za a mara wa baya. To idan hakan bai yiwu akan ɗan takarar ku ba, yaya za ku ɗauki wannan batu?
1: To ai abu ne wanda na gaya maka wanda yake a fili shi ne za a goya baya, kuma za a tunkari gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu. Waye zai iya goya musu baya? Waye zai iya yakar gwamnatin? Waye yake da karfin da bai iya yakar gwamnatin? Waye kuma yake da karbuwa a dukkanin faɗin Najeriya, tsakanin dukkanin wanda suke takara a jam'iyyun adawa? Abu ne wanda yake a fili, wanda yake a bayyane, kuma in dai nasara ake so a kai, in kuma ƙasar ake so a ciyar da ita gaba, an san wa za a sa a gaba. So don haka babu wani abu na wanda yake koye a tsakanin wannan 'yan takara 'yan Najeriya ne, kuma 'yan Najeriya sun san dukkanin ƙarfinsu.
0: Shi ma Dr. Yunusa Tanko, jigo a jam'iyyar NDC, ya magantu, inda yake cewa ai bin jam'iyyar ADC tamkar ɗaukar Aradu da Kane.
2: To a tsakani da Allah, gaskiya wannan yunkuri da aka yi, ake kokari a yi, mun gani muke yi kamar an yi latti.
0: Kamar yaya kenan?
2: Tsakani da Allah, nufi na a haɗa ƙarfi da ƙarfe yana da kyau, amma a yanzu da aka yi already an riga an gama komai da komai, ma'ana duk kowane jam'iyya ba ta riga ta fito da ɗan takaranta, ta kuma fito da mataimaki.
0: To amma su a nasu bayanin, watan saura za su yi haƙuri ne a barwa mutum ɗaya, watan janyewa kawai za su yi su nuna goyon bayansu ga mutum ɗaya, kana ganin abu ne wanda ba zai yiwu ba hakan?
2: Zai yiwu ya mana. Misali, kana ce mutum da yake yana da yin irin ya haƙura tun da daɗewa yana so ya tsaya zaɓe, kuma bacin sunansa ya riga ya fito, an riga an faɗa wa duk duniya, shi yake ce mai da shi da mataimakinsa da kuma duk wanda yake bin goyon bayansa za su sauka.
0: To yanzu idan na fahimce ku, ganin cewar wannan abu ne mai wahala, ku a wajen kuma ba ku shirya janyewa ma wani takara ba kenan?
2: Dama ai mu dama can mun tsaya ne za mu yi takara. tun domin abin da yasa muka ce hakan nan lokacin da ya kamata ayi la'akari da wannan jejeniya shine kafin a fita daga jam'iyyar nan da nake ta ake kokarin samun hadaka ita ADC kenan to kuma yanzu ita ADC kanta tana da kalubale da yawa a kotu ina tabbatar maka idan aka ce an yunkura an tafi ADC misali ma ce an samu jejeniyar nan abin da ake kokarin yi wallahi Allah kiyaye shi an di registering in ADC domin tana da kalubale da yawa a kotuna
0: to yanzu kana ganin a jam'iyyar ku za a fi samun haske kenan
2: eh domin da me yasa na ce haka a jam'iyyar mu ai ba ta da wani kalubale a kotu ba ta da kalubale ko daya a kotu
0: wannan shine ra'ayoyin bangarorin biyu yayin da jam'iyyun ke kokarin cimma matsaya kan yadda za su tunkari zabe lokaci ma na ƙara matsowa kuma a bangaren hukumar zabe shirye-shiryen 2027 na ci gaba INEC na duba yuwar gudanar da zaben gwaji na shugaban ƙasa domin tantance shirye-shiryen tsarin zabe dan haka ne ma na tuntubi mai magana da yawun INEC din Zainab Aminu
3: wannan zabe na gwaji kamar mu ce hukumar zabe a kokarin ta da inganta ayyukanta na tabbatar da cewa fasahar zamani da take amfani da shi yana aiki kamar yadda aka tsara gudanar da shi shine take duba yuwan yin wannan gwaji na zabuka din a wasu jihohi ko kuma wasu kananan hukumomi ko kuma dai wasu rumfunan zabe kamar yadda idan hakan ya tabbata za ta sanar shi wannan gwajin kawai za a yi gwaji ne na amfani da fasahar zamani na Beavers wurin tantance mai kada ƙuri'a da kuma aikewa ɗaukan hoton sakamakon zabe na rumfar zabe ba wai kamar mu ce zabe ba ne wanda za a yi amfani da shi domin a sanar da wanda ya lashe zabe a gwaji ne kawai akan fasahar zamani da za a yi amfani da shi kuma kamar yadda muka sani hukumar zabe tana yin wannan gwajin a zaɓuka da take gudanarwa na gwamnoni na jihohi waɗanda suka saba da lokacin da ake gudanar da babban zabe
0: to kamar a waɗanda jihohi ne ko kuma jihohi nawa ne aka tsara za a yi wannan gwaji
3: tukunna ba a tsara wasu jihohi ko kuma wani rumfunan zabe ko wasu kananan hukumomi ba duka abu ne wanda lokaci da ya bata kunna da hukuma kawai tana faɗin duba yuwar hakan ne so idan lokacin yayi za ta sana
0: daga shirye-shiryen zabe mu koma ga batun yadda manufofin gwamnatin tarayya ke ci gaba da zama wani muhimmin bangare na muhawarar siyasa a makon da ya gabata ne aka jiyo shugaba Bola Ahmed Tinubu yana bayyana cewa bangaren arewacin kasar ce ta fi kowa cin gajiyar wasu daga cikin sauye-sauyen da gwamnatinsa ta kawo wannan magana ta haifar da martani daga wasu 'yan arewa a tattaunawar da nayi da Dr. Harris Harun Jibrin na kungiyar tuntuba da haɗin kai na arewacin ƙasar ya ce wannan batu da sake
4: gaskiya wannan ba za ka ce haka ba arewa ta mori wayansu abubuwa amma benignus indices ɗin da abubuwan da ake kimantawa da su na farko arewa tana kallon cewa ita ke da population to na biyu ya kamata ita ta ba da ƙuri'u masu yawa na uku in ana rabon arzikin ƙasa ko ana rabon mukamai na ƙasa tana gani ya kamata ita ne ya kamata ta samu waɗansu kujeru wanda ya zama yana da gwafi na hudu idan akwai wasu manyan ayyuka da ya kamata a ce an accelerating ɗinsu an yi su da gaggawa wanda zai kawo ci gaba a arewan ya kamata ita ma arewan a ce ta kwana daga farko to amma a cikin shekaru uku nan tsakani da Allah ya kai ga an ce har za a ce dan arewa ya ce ya mora ya ji daɗi wanda 100% zai ce ba da wani influence ba zai ce wannan gwamnatin ta cancanci in ba ta ci gaba shi ne abinda shi dama mai shugaba ya kamata ya tambaya na ma waɗannan mutanen daidai da zan iya barin su on their own su zaɓe ni to da na san na musu abinda ya kamata in har ya yi din to ai za ga ga result din da yana gani yanzu in bai yi din ba ga result din sai za a gani
5: to yanzu kamar yadda al'amura ke tafiya a yanzu
4: menene kake ganin ya kamata gwamnatin ta yi wanda zai tasirantu a al'ummar Arewa yanzu haka?
5: To, kaga dai tun daga farko a yanda alƙaluma suka nuna jama'an Arewa gaba ɗaya suna kokawa tun daga farkon hawa gwamnati. In da a lokacin da jama'a ke kuka wayyo, gwamnati ta fitar da abin da za su tausaya musu ko ta dan saka su dan ji daɗi, to kaga da ba za a kawo matsayin da yanzu za a ce gwamnati me za ta yi ba. Da ita din ta riga ta yi already.
0: A gefe guda kuma, batun yadda ake tallafawa jama'a a lokutan matsin tattalin arziki na ci gaba da zama wani batu na siyasa. Ministan tsaron Najeriya Christopher Musa ya yi kira ga gwamnonin jihohi da su daina raba babura a matsayin tallafin gaggawa ga jama'a. Yana mai neman a mayar da hankali kan hanyoyin da za su samar da mafita mai dorewa. Wani batu da ya jawo cece-kuce kuma shine kalaman kwamishinan jihar Borno da suka shafi kare yatsun masu adawa da su. To amma daga baya kwamishinan ya janye kalaman nasa tare da neman afuwar al'umar jihar. Yanzu kuma sai ra'ayoyin masu bibiyar mu da muka tattaro akan ikirarin shugaban Najeriya Bola Tinubu na cewa arewacin kasar ce ta fi cin gajiyar sauye-sauyen gwamnatinsa.

0: Allah ko radio faransa mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Niger. Shugaban kasar Nigeria ya ce wai ɗan arewa ne sun kahicin albarkacin mai, sun cin albarkacin mai da aka zubo mai, ana zuwa ana kashe su da ake kashe su, wannan sun ci albarkacin su, amma na su yi amfani da shi ga kasuwancin su ko ga gidajen su ko ga wani tattalin arziki, gaskiya basu yi gare shi ba ko guda. Albarkacin man da sun ka ci kenan, ana zubowa mai ana zuwa ana kashe su, shine sun ka ci amfanin shi ko. Mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Niger. Shugaban nan kasashen mu na Afirka in suna magana su san irin maganar da suke, wannan gaskiya ba magana ta shugaban kasa.
1: Na farko kuna tare da shugaban muryar matasan Afirka haddabi mai kwamfuta mai yama local government Kebbi ta Nigeria. Magana gaskiya mu ba wani abinci gaba da muka gani tun farkon rukun shi shugaba Tinubu har kawo yanzu, face fadawa cikin wani kuncin rayuwa na tattalin arziki da rashin tsaro da kuma fargaba a koda yaushe. Fatan mu dai Allah ya ba mu shugabanni na gari a zaben 2027 ne zuwa.
2: Da Radio France RFI mai albarka, barka da yau, barka da asuba. Da farko dai sunana Shehu Rasha daga nan jihar Bauchi tarayyar Najeriya. To kamar yadda jirarin Bola Tinubu na cewa babu wannan mori mulkin gwamnatin nan kamar dan arewa, kuma da garin bawul din da tattalin arzikin gwamnatin Najeriya ta yi, to lalle abun ba zai zama muna da mamaki ba, sakamakon cewar garin bawul din ne ai kashi biyu ne. An yi ma garin bawul din da ya tashi daga asusun talaka ya koma asusun gwamnatin. To Allah ubangiji dai ka ba mu shugabanni na gari.
3: Assalamu alaikum Radio France, mai magana Hamidu Kalallabu wajar Difa. To lalle ɗan arewa sun more rayuwansu a kasar Najeriya, ba ma arewa kadai ba, dukka biyu kudu da arewa duk sun more. Kuma amma a kara a duba a sa ido, kowa ya ji daɗi cikin rayuwarshi. Dukka ma al'ummar kasar Najeriya kowa da kowa su ji daɗi su more rayuwarsu, hakan ya yi daidai. Na gode. Mai magana Hamidu Kalallabu wajar Difa, jamhuriyar Nijar.
4: Daga Najeriya yanzu mu ɗan leƙa sauran ƙasashen Afirka domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasar makon nan tare da Shamsiyya Haruna.

0: Dabin dubatar masu zanga-zanga ne suka taru a birnin Yamai a farkon makon da muke bankwana da shi domin nuna goyen baya ga gwamnatin mulkin soja. Wannan gangami ya biyo bayan wani yunkurin tawayen soji da ya gaza nasara wanda wasu sojoji suka kaddamar a sansanin sojin da ke birnin Yamai a ƙarshen mako. Dakarun da ke biyayya ga gwamnati tare da taimakon dakarun ƙasar Rasha sun yi nasarar murƙushe tawayen bayan kwashe sa'o'i ana fada a cikin birnin. To anan kuma wani yunkuri na sauya kundin tsarin mulki. Gini Bissau ta gudanar da zaben raba gardama a ranar 2 ga Satumba. Sauye-sauyen da aka amince da su sun ba da damar faɗaɗa ikon shugaban ƙasa. Lamarin da ya mayar da dukkanin iko a ƙarƙashin ɓangaren zartaswa. Wannan garan bawul ya zo ne bayan shafa lokaci mai tsawo ana samun takaddama tsakanin manyan sojojin ƙasar da kuma mambobin majalisar dokoki. Can a ƙasar Senegal kuwa gwamnati ce ta ƙarfafa matsayinta a fannin tattalin arziki ta hanyar cimma yarjejeniya da asusun bada lamuni na duniya wato IMF a ranar 2 ga Satumba. Wannan shiri na lamunin dala biliyan 2 da miliyan 200 zai kasance babban gata ga gwamnatin shugaba Basiru Diomaye Faye, kuma shirin na da nufin daidaita gibin kasafin kuɗi tare da tallafawa sauye-sauyen gudanar da mulki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Ita kuwa majalisar dokokin Tanzania ta amince da Deogratius Ndejembi a matsayin sabon mataimakin shugaban kasar. Wannan nadin nata na bazata ya biyo bayan marabus din Emmanuel Nchimbi, wanda rashin jituwa akan manufofin sake tsarin mulki tsakaninsa da shugaba Samia Suluhu Hassan ta haddasa. To a yayin da ake gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa, shugaban China Xi Jinping ya ziyarci babban gidan adana kayan tarihi na kasar Masar, wato Grand Egyptian Museum, a lokacin wata ziyara da ya kai kasar. Ziyarar ta nuna karuwar alakar kasa da kasa ta hanyar faɗaɗa musayar fasahar soja da kuma tallafawa manyan abubuwan more rayuwa tsakanin China da kuma Afirka.
1: Abokina Balade ya shigo, damin na hango shi ya laɓe a kusa da matakalar hawa bene wai dan inga wayan. Amma ina ƙarasowa kawai na an taya masa tambaya na ce, Bala, wannan makon abin da ya fi ɗaukar hankali dai shine ƙoƙarin da ake yi na haɗa kan jam'iyyun adawa, me kake gani? Bala ya ce, ashe dai ka gani kenan. Na ce, ai ba baduhu ne da kai ba. Ya yi dariya kana ya ce, abokina, ni ma na ji ana cewa a haɗa kai. To amma abin mamaki shine kowa yana cewa a haɗa kai, to amma idan aka ce ya yi wa wani wuri sai ya ce ni kuma ba. Kana nufin ba wanda yake son yin sadaukarwa kenan? Na tambayi Bala. Ai ita ce matsalar, Bala ya ce, idan mutum goma suna son zama direban mota, wa zai yadda ya zauna a kujerar baya ko ta mai zaman banza? To me ya kamata a yi kenan? Na tambayi Bala. Shi kuma ya ce, idan da gaske suke so su kalubalanci wanda yake mulki, to dole ne wani ya iya yin sadaukarwa. Domin idan kowa ya ce ni ne zan yi takara, to a ƙarshe ƙuri'un adawa su rabu, wanda ke mulki kuma ya dara. Na ce da Bala, wato kana ganin rashin haɗin kan 'yan adawa na iya baiwa jam'iyyar da ke mulki wata dama kenan? Bala ya ce, ba wai dama kawai ba abokina, kyauta ce. Ka sake jefa mana magana mai nauyi cikin barkwanci, na ce da Bala. Sai gogan naku ya ce, ai siyasa ba wasa ba ce. To amma wasu 'yan siyasa suna son kujera fiye da yadda suke son abin da suka ce suna faɗa a dominsa. Bala na aji wannan jimna ya ce, na baka lafiya abokina. Ni kuma na ce, ka huta lafiya. To anan za mu dakata mu ja labulan shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya nufe mu da saduwa. Yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
0: Madalla an gaishe da Michael Kudisin kafin mai sallama da ku, za mu ɗan saurare wannan waka.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake haduwa da ku ta cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku manyan batutuwan siyasar Najeriya da ma Afirka ta yamma. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin. Yayin da zaben 2027 ke kara kusantowa, kokarin hada kan jami'un adawa na ci gaba da daukar hankali, inda kungiyar G100 ta gabatar da shawarar cewa jami'un adawa su hada kai su samar da dan takara ɗaya tilo wanda zai yi wa'adin shekaru hudu kacal domin kalubalantar shugaba Bola Ahmed Tinubu. Amma alamu sun nuna cewa wasu daga cikin jami'un adawar, musamman ma manyan cikin su, basu amince da wannan tsarin ba. Da fari, mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC, Faisal Kabiru.
1: To ai duk wanda yake Najeriya ko kuma duk wanda yake wajen Najeriya yake bibiya al'amuran siyasar Najeriya ya san cewa makasudin haduwar jam'iyyar hadaka jam'iyyar ADC shine haduwar 'yan siyasa mabambanta da suke yi, wanda suke ganin cewa kasar nan ana tafiya akan abubuwa wanda suke ba daidai ba. Dan haka akwai buƙatar afuwa a haɗe a waje ɗaya domin a tabbatar da cewa an kawar da wannan gwamnatin ta Suwaji Bola Ahmed Tinubu domin 'yan Najeriya su samu sauƙin rayuwa. Kuma har yanzu da muke magana da kai akan wannan abun muke.
0: To wannan tsari da G100 ta zo da shi, ku ba ku karɓi wannan tsarin ba kenan?
1: Abin ayaba ne, kuma domin tsari ne wanda mu muka fara kawo shi. Don haka ga duk wanda ya zo da in ka fara kawowa abu, to duk wanda ya zo daga baya kamar taya ka yabo ya yi, kuma kamar ya gamsu da abin da ka bo da shi. Abin da muke kira shi ne duk yawanci wanda suke jagororin wannan abubuwa sun san cewa a junansu su zauna su yi wa 'yan Najeriya adalci, su taimaki 'yan Najeriya akan halin da Najeriya suke ciki, su dunkule waje ɗaya, su goya wa mutumin da suke ganin cewa tabbas idan sun goya marfaya zai kai ga nasara, mutumin da 'yan Najeriya suke gamsu da shi, mutumin da yake da karbuwa a dukkanin faɗin Najeriya, ba wai iya wani yanki ko iya wani kabila ko iya wani yare ba. Dai suka fidda wannan a cikin hujjarsu, sai gamsu Najeriya ce a gabanku, sai gamsu cewa matsalolin Najeriya suke so a kawo ƙarshe. To wannan mai tabbatar maka da cewa dukkansu babu wani waje da suka dace su zo su haɗu illa su zo su goya Alhaji Atiku Abubakar baya.
0: To Alhaji Faisal, kaji an ce kasan dai an ce mai shawara aikinsa baya.
1: Dukkansu babu wani waje da suka dace su zo su haɗu illa su zo su goya Alhaji Atiku Abubakar baya.
0: To

0: Wannan shine ra'ayoyin bangarorin biyu. Yayin da jami'an ke kokarin cimma matsaya kan yadda za su tunkari zabe, lokaci ma na ƙara matsowa. Kuma a bangaren hukumar zabe, shirye-shiryen 2027 na ci gaba. INEC na duba yuwar gudanar da zaben gwaji na shugaban ƙasa domin tantance shirye-shiryen tsarin zabe. Dan haka ne ma na tuntubi mai magana da yawun INEC din, Zainab Aminu.
1: Wannan zabe na gwaji kamar mu ce hukumar zabe a kokarin ta na da inganta ayyukanta na tabbatar da cewa fasahar zamani da take amfani da shi yana aiki kamar yadda aka tsara gudanar da shi, shine take duba yuwan yin wannan gwaji na zabuka din a wasu jihohi ko kuma wasu kananan hukumomi ko kuma dai wasu rumfunan zabe, kamar yadda idan hakan ya tabbata za ta sanar. Shi wannan gwajin kawai za a yi gwaji ne na amfani da fasahar zamani na BVAS wurin tantance mai kada ƙuri'a da kuma aikewa ɗaukan hoton sakamakon zabe na rumfar zabe. Ba wai kamar mu ce zabe ba ne wanda za a yi amfani da shi domin a sanar da wanda ya lashe zabe, a gwaji ne kawai akan fasahar zamani da za a yi amfani da shi. Kuma kamar yadda muka sani, hukumar zabe tana yin wannan gwajin a zaɓuka da take gudanarwa na gwamnoni na jihohi waɗanda suka saba da lokacin da ake gudanar da babban zabe.
0: To kamar a waɗanda jihohi ne ko kuma jihohi nawa ne aka tsara za a yi wannan gwaji?
1: Tukunna ba a tsara wasu jihohi ko kuma wani rumfunan zabe ko wasu kananan hukumomi ba. Duka abu ne wanda lokaci da ya bata kunna da hukuma kawai tana faɗin duba yuwar hakan ne. So in lokacin ya yi za ta sana.
0: Daga shirye-shiryen zabe, mu koma ga batun yadda manufofin gwamnatin tarayya ke ci gaba da zama wani muhimmin bangare na muhawarar siyasa. A makon da ya gabata ne aka jiyo shugaba Bola Ahmed Tinubu yana bayyana cewa bangaren arewacin kasar ce tafi kowa cin gajiyar wasu daga cikin sauye-sauyen da gwamnatinsa ta kawo. Wannan magana ta haifar da martani daga wasu 'yan arewa. A tattaunawar da na yi da Dr. Haris Harun Jibrin na kungiyar tuntuba da haɗin kai na arewacin ƙasar, ya ce wannan batu da sake.
2: Gaskiya wannan ba za ka ce haka ba. Arewa ta mori wa'insu abubuwa, amma benene indices ɗin da abubuwan da ake kimantawa da su. Na farko, arewa tana kallon cewa ita ke da population. To, na biyu, ya kamata ita ta ba da ƙuri'u masu yawa. Na uku, in ana rabon arzikin ƙasa ko ana rabon mukamai na ƙasa, tana gani ya kamata ita ne ya kamata ta samu waɗansu kujeru wanda ya zama yana da gwaɓi. Na hudu, idan akwai wasu manyan ayyuka da ya kamata a ce an accelerating ɗinsu, an yi su da gaggawa wanda zai kawo ci gaba a arewan, ya kamata ita ma arewan a ce ta kwana daga farko. To amma a cikin shekaru uku nan tsakani da Allah ya kai ga an ce har za a ce dan arewa ce ya mora, ya ji daɗi, wanda 100% zai ce ba da wani influence ba zai ce wannan gwamnatin ta cancanci in ba ta ci gaba, shi ne abinda shi dama mai shugaba ya kamata ya tambaya. Na ma waɗannan mutanen daidai da zan iya barin su on their own su zaɓe ni, to da na san na musu abinda ya kamata. In har ya yi ɗin, to ai za ga ga result ɗin da yana gani yanzu. In bai yi ɗin ba, ga result ɗin sai za a gani.
3: To yanzu kamar yadda al'amura ke tafiya a yanzu, menene kake ganin ya kamata gwamnatin ta yi wanda zai tasirantu a al'ummar arewa yanzu haka?
2: To kaga dai tun daga farko, a yanda alƙaluma suka nuna, jama'an arewa gaba ɗaya suna kokawa tun daga farkon hawa gwamnati. In da a lokacin da jama'a ke kuka wayo, gwamnati ta fitar da abin da za su tausaya musu ko ta dan saka su dan ji daɗi, to kaga da ba za a kawo matsayin da yanzu za a ce gwamnati me za ta yi ba. Da ita din ta riga ta yi already.
0: A gefe guda kuma, batun yadda ake tallafawa jama'a a lokutan matsin tattalin arziki na ci gaba da zama wani batu na siyasa. Ministan tsaron Najeriya Christopher Musa ya yi kira ga gwamnonin jihohi da su daina raba babura a matsayin tallafin gaggawa.

ga jama'a. Yana mai neman a mayar da hankali kan hanyoyin da za su samar da mafita mai dorewa. Wani batu da ya jawo cece-kuce kuma shine kalaman kwamishinan jihar Borno da suka shafi kare yatsun masu adawa da su. To amma daga baya kwamishinan ya janye kalaman nasa tare da neman afuwar al'umar jihar. Yanzu kuma sai ra'ayoyin masu bibiyar mu da muka tattaro akan ikirarin shugaban Najeriya Bola Tinubu na cewa arewacin kasar ce ta fi cin gajiyar sauye-sauyen gwamnatinsa.

0: اللي فريدي ان فرنسا مي مكان ما لما رمت يسافر غنم بوبن برنيني مي جمهوريا نيجيريا شغبان قسن نيجيريا يجي وي ان اريوني سون كهيتين albarkacin mai sun cin albarkacin mai da aka zubo mai ana zuwa ana kashe su da ake kashe su wannan sun ci albarkacin su amma na su yi amfani da shi ga kasuwancin su ko ga gidajen su ko ga wani tattalin arziki gaskiya basu yi gare shi ba ko guda albarkacin man da sun ka ci kenan ana zubo mai ana zuwa ana kashe su shine sun ka ci amfanin shi ko mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yemen jamhuriyar Niger shugaban nan kasashen mu na Afirka in suna magana su san irin maganar da suke wannan gaskiya ba magana ta shugaban kasa
1: da farko kuna tare da shugaban muryar matasan Afirka haddabi mai computer mai yama local government Kebbi ta Nigeria magana gaskiya mu ba wani abinci gaba da muka gani tun farkon rukun shi shugaba Tinubu hakkawo yanzu face fadawa cikin wani kuncin rayuwa na tattalin arziki da rashin tsaro da kuma fargaba a koda yaushe fatan mu dai Allah ya ba mu shugabanni na gari a zaben 2027 ne zuwa
2: da Radio France RFP mai albarka barka da barka da asuba da farko dai sunana Shehu Rasha daga nan jihar Bauchi tarayyar Najeriya to kamar yadda jirarin Bola Mutunubu na cewa babu wannan murmul kin gwamnatin nan kamar dan arewa kuma da garin bawul din da tattalin arzikin gwamnatin Najeriya ta yi to lalle abun ba zai zama muna da mamaki ba sakamakon cewa garin bawul din ne ai kashi biyu ne an yi garin bawul din da ya tashi daga asusun talaka ya koma asusun gwamnatin to Allah ubangiji dai ka ba mu shugabanni na gari
3: assalamu alaikum Radio France mai magana Hamidu Kalalla wajar difa to lalle ɗan arewa sun more rayuwansu a kasar Najeriya ba ma arewa kadai ba dukka biyu kudu da arewa duk sun more kuma amma a kara a duba a sa ido kowa ya ji dadi cikin rayuwar shi dukka ma al'ummar kasar Najeriya kowa da kowa su ji dadi su more rayuwarsu hakan yayi daidai nagode mai magana Hamidu Kalalla wajar difa jamhuriyar Niger
4: daga Najeriya yanzu mu dan leka sauran kasashen Afrika domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasar makon nan tare da Shamsiya Haruna

0: Daban da batar masu zanga-zanga ne suka taru a birnin Yamai a farkon makon da muke bankwana da shi domin nuna goyen baya ga gwamnatin mulkin soja. Wannan gangami ya biyo bayan wani yunkurin tawayen soji da ya gaza nasara wanda wasu sojoji suka kaddamar a sansanin sojin da ke birnin Yamai a ƙarshen mako. Dakarun da ke biyayya ga gwamnati tare da taimakon dakarun ƙasar Rasha sun yi nasarar murƙushe tawayen bayan kwashe sa'o'i ana fada a cikin birnin. To anan kuma wani yunkuri na sauya kundin tsarin mulki. Gini Bissau ta gudanar da zaben raba gardama a ranar 2 ga Satumba. Sauye-sauyen da aka amince da su sun ba da damar faɗaɗa ikon shugaban ƙasa. Lamarin da ya mayar da dukkanin iko a ƙarƙashin ɓangaren zartaswa. Wannan garan bawul ya zo ne bayan shafa lokaci mai tsawo ana samun takaddama tsakanin manyan sojojin ƙasar da kuma mambobin majalisar dokoki. Can a ƙasar Senegal kuwa gwamnati ce ta ƙarfafa matsayinta a fannin tattalin arziki ta hanyar cimma yarjejeniya da asusun ba da lamuni na duniya wato IMF a ranar 2 ga Satumba. Wannan shiri na lamunin dala biliyan 2 da miliyan 200 zai kasance babban gata ga gwamnatin shugaba Basiru Diomaye Faye, kuma shirin na da nufin daidaita gibin kasafin kuɗi tare da tallafawa sauye-sauyen gudanar da mulki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Ita kuwa majalisar dokokin Tanzania ta amince da Deogratius Ndejembi a matsayin sabon mataimakin shugaban kasar. Wannan naɗin nata na bazata ya biyo bayan murabus ɗin Emmanuel Nchimbi, wanda rashin jituwa akan manufofin sake tsarin mulki tsakaninsa da shugaba Samia Suluhu Hassan ta haddasa. To a yayin da ake gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa, shugaban China Xi Jinping ya ziyarci babban gidan adana kayan tarihi na kasar Masar, wato Grand Egyptian Museum, a lokacin wata ziyara da ya kai kasar. Ziyarar ta nuna karuwar alakar kasa da kasa ta hanyar faɗaɗa musayar fasahar soja da kuma tallafawa manyan abubuwan more rayuwa tsakanin China da kuma Afirka.
1: Abokina Balade ya shigo, damin na hango shi ya laɓe a kusa da matakalar hawa bene wai don in ga wayan. Amma ina ƙarasowa kawai na an taya masa tambaya na ce, Bala, wannan makon abin da ya fi ɗaukar hankali dai shi ne ƙoƙarin da ake yi na haɗa kan jam'iyyun adawa, me kake gani? Bala ya ce, ashe dai ka ganni kenan. Na ce, ai ba baduhu ne da kai ba. Ya yi dariya kana ya ce, abokina, ni ma na ji ana cewa a haɗa kai. To amma abin mamaki shi ne, kowa yana cewa a haɗa kai, to amma idan aka ce ya yi wa wani wuri sai ya ce ni kuma ba. Kana nufin ba wanda yake son yin sadaukarwa kenan? Na tambayi Bala. Ai ita ce matsalar, Bala ya ce, idan mutum goma suna son zama direban mota, wa zai yarda ya zauna a kujerar baya ko ta mai zaman banza? To me ya kamata ai kenan? Na tambayi Bala. Shi kuma ya ce, idan da gaske suke so su kalubalanci wanda yake mulki, to dole ne wani ya iya yin sadaukarwa. Domin idan kowa ya ce ni ne zan yi takara, to a ƙarshe ƙuri'un adawa su rabu, wanda ke mulki kuma ya dara. Na ce da Bala, wato kana ganin rashin haɗin kan 'yan adawa na iya baiwa jam'iyyar da ke mulki wata dama kenan? Bala ya ce, ba wai dama kawai ba abokina, kyauta ce. Ka sake jefa mana magana mai nauyi cikin barkwanci, na ce da Bala. Sai gogan naku ya ce, ai siyasa ba wasa ba ce. To amma wasu 'yan siyasa suna son kujera fiye da yadda suke son abin da suka ce suna faɗa a dominsa. Bala na aji wannan jimna ya ce, na baka lafiya abokina. Ni kuma ce, ka huta lafiya. To anan za mu dakata mu ja labulan shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya nufe mu da saduwa. Yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
0: Tumadalla an gaishe da Michael Kudisin, kafin mu sallama da ku za mu ɗan saurare wannan waka.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake haduwa da ku ta cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku manyan batutuwan siyasar Najeriya da ma Afirka ta yamma. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin. Yayin da zaben 2027 ke kara kusantowa, kokarin hada kan jami'un adawa na ci gaba da daukar hankali, inda kungiyar G100 ta gabatar da shawarar cewa jami'un adawa su hada kai su samar da dan takara daya tilo wanda zai yi wa'adin shekaru hudu kacal domin kalubalantar shugaba Bola Ahmed Tinubu. Amma alamu sun nuna cewa wasu daga cikin jami'un adawar, musamman ma manyan cikin su, ba su amince da wannan tsarin ba. Da fari mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC, Faisal Kabir.
1: To ai duk wanda yake Najeriya ko kuma duk wanda yake wajen Najeriya yake bibiya al'amuran siyasar Najeriya ya san cewa makasudin haduwar jam'iyyar hadaka jam'iyyar ADC shine haduwar 'yan siyasa mabambanta da suke yi, wanda suke ganin cewa kasar nan ana tafiya akan abubuwa wanda suke ba daidai ba. Dan haka akwai buƙatar a haɗe a waje ɗaya domin a tabbatar da cewa an kawar da wannan gwamnatin ta Suwaji Bola Ahmed Tinubu domin 'yan Najeriya su samu sauƙin rayuwa. Kuma har yanzu da muke magana da kai akan wannan abun muke.
0: To wannan tsari da G100 ta zo da shi, ku ba ku karɓi wannan tsarin ba kenan?
1: Abin ayaba ne, kuma domin tsari ne wanda mu muka fara kawo shi. Dan haka ga duk wanda ya zo, dan ka fara kawowa abu, to duk wanda ya zo daga baya kaman taya ka yabo yayi, kuma kaman ya gamsu da abin da ka bo da shi. Abin da muke kira shi ne duk yawanci wanda suke jagororin wannan abubuwa sun san cewa a junan su fauna su yi wa 'yan Najeriya adalci, su taimaki 'yan Najeriya akan halin da Najeriya suke ciki, su dunkule waje ɗaya, su goya wa mutumin da suke ganin cewa tabbas idan sun goya marfaya zai kai ga nasara, mutumin da 'yan Najeriya suke gamsu da shi, mutumin da yake da karbuwa a dukkanin faɗin Najeriya, ba wai iya wani yanki ko iya wani kabila ko iya wani yare ba. Dai suka fidda wannan a cikin zuciyarsu, sai gamsu Najeriya ce a gabanku, sai gamsu cewa matsalolin Najeriya suke so a kawo ƙarshe. To wannan mai tabbatar maka da cewa dukkansu babu wani waje da suke dace su zo su haɗu illa su zo su goya Alhaji Atiku Abubakar baya.
0: To Alhaji Faisal, kaji an ce kasan dai an ce mai shawara aikinsa baya ɓaci. Wannan kungiya ta kawo shawarar cewa ya kamata yi a zo da ɗan tako, kuma a fidda ɗan takara ɗaya tilo wanda za a mara wa baya. To idan hakan bai yiwu akan ɗan takarar ku ba, yaya za ku ɗauki wannan mutum?
1: To ai abu ne wanda na gaya maka wanda yake a fili shi ne ba a goya baya, kuma ba a tunkari gwamnatin a Suwaji Bola Ahmed Tinubu. Waye zai iya goya musu baya? Waye zai iya yakar gwamnatin? Waye yake da karfin da bai iya yakar gwamnatin? Waye kuma yake da karbuwa a dukkanin faɗin Najeriya tsakanin dukkanin wanda suke takara a jam'iyyun adawa? Abu ne wanda yake a fili, wanda yake a bayyane, kuma indai nasara ake so a kai, in kuma kasar ake so a ciyar da ita gaba, an san wa za a sa a gaba. So don haka babu wani abu na wanda yake koye a tsakanin wannan 'yan takara 'yan Najeriya ne, kuma 'yan Najeriya sun san dukkanin karfinsu.
0: Shi ma Dr. Yunus Tanko, jigo a jam'iyyar NDC, ya magantu, inda yake cewa ai bin jam'iyyar ADC tamkar daukar aradu da kane.
2: To a tsakani da Allah, gaskiya wannan yunkuri da aka yi, ake kokari a yi, mun gani muke yi kamar an yi latti.
0: Kamar ya yake nan.
2: Tsakani da Allah, nufi na a hada karfi da karfi yana da kyau, amma a yanzu da aka yi already an riga an gama komai da komai, ma'ana duk kowane jam'iyya ba ta riga ta fito da ɗan takaranta, ta kuma fito da mataimaki.
0: To amma su a nasu bayanin watan saura za su yi haƙuri ne a bar wa mutum ɗaya, watan janyewa kawai za su yi su nuna goyon bayansu ga mutum ɗaya, kana ganin abu ne wanda ba zai yiwu ba hakan?
2: Zai yiwu ya mana. Misali kana ce mutum da yake yana da yin irin ya haƙura tun da daɗewa yana so ya tsaya zaɓe, kuma bacin sunansa ya riga ya fito, an riga an faɗa wa duk duniya, shi yake ce mai da shi da mataimakinsa da kuma duk wanda yake bin goyon bayansa za su sauka.
0: To yanzu idan na fahimce ku, ganin cewar wannan abu ne mai wahala, ku a wajen kuma ba ku shirya janyewa ma wani takara ba kenan?
2: Dama ai mu dama to mun tsaya ne za mu yi takara. lokacin domin abin da ya sa muka ce hakan nan lokacin da ya kamata a yi la'akari da wannan yarjejeniya shine kafin a fita daga jam'iyyar nan da nake ta ake kokarin samun haɗaka ita ADC kenan to kuma yanzu ita ADC kanta tana da kalubale da yawa a kotu ina tabbatar maka idan aka ce an yunkura an tafi ADC misali ma ce an samu yarjejeniyar nan abinda ake kokarin yi wallahi Allah kiyaye shi an di registering in ADC domin tana da kalubale da yawa a kotuna
0: to yanzu kana ganin a jam'iyyar ku za a fi samun haske kenan
2: eh domin da me yasa na ce haka ita a jam'iyyar mu ai ba ta da wani kalubale a kotu ba ta da kalubale ko daya a kotu
0: wannan shine ra'ayoyin bangarorin biyu yayin da jam'iyyun ke kokarin cimma matsaya kan yadda za su tunkari zabe lokaci ma na ƙara matsowa kuma a bangaren hukumar zabe shirye-shiryen 2027 na ci gaba INEC na duba yiwuwar gudanar da zaben gwaji na shugaban ƙasa domin tantance shirye-shiryen tsarin zabe dan haka nema na tuntubi mai magana da yawun INEC din Zainab Aminu
3: wannan zabe na gwaji kamar mu ce hukumar zabe a kokarin ta na da inganta ayyukan ta na tabbatar da cewa fasahar zamani da take amfani da shi yana aiki kamar yadda aka tsara gudanar da shi shine take duba yuwan yin wannan gwaji na zabuka din a wasu jihohi ko kuma wasu kananan hukumomi ko kuma dai wasu rumfunan zabe kamar yadda idan hakan ya tabbata za ta sanar shi wannan gwajin kawai za a yi gwaji ne na amfani da fasahar zamani na Beavers wurin tantance mai kada ƙuri'a da kuma aikewa ɗaukan hoton sakamakon zabe na rumfar zabe ba wai kamar mu ce zabe ba ne wanda za a yi amfani da shi domin a sanar da wanda ya lashe zabe a gwaji ne kawai akan fasahar zamani da za a yi amfani da shi kuma kamar yadda muka sani hukumar zabe tana yin wannan gwajin a zabuka da take gudanarwa na gwamnoni na jihohi waɗanda suka saba da lokacin da ake gudanar da babban zabe
0: to kamar a waɗanda jihohi ne ko kuma jihohi nawa ne aka tsara za a yi wannan gwaji
3: tukunna ba a tsara wasu jihohi ko kuma wani rumfunan zabe ko wasu kananan hukumomi ba duka abu ne wanda lokaci da ya bi tukunna da hukuma kawai tana faɗin duba yiwuwar hakan ne so idan lokacin yayi za ta sana
0: daga shirye-shiryen zabe mu koma ga batun yadda manufofin gwamnatin tarayya ke ci gaba da zama wani muhimmin bangare na muhawarar siyasa a makon da ya gabata ne aka jiyo shugaba Bola Ahmed Tinubu yana bayyana cewa bangaren arewacin kasar ce ta fi kowa cin gajiyar wasu daga cikin sauye-sauyen da gwamnatinsa ta kawo wannan magana ta haifar da martani daga wasu 'yan arewa a tattaunawar da na yi da Dr. Harris Harun Jibrin na kungiyar tuntuba da haɗin kai na arewacin ƙasar ya ce wannan batu da sake
4: gaskiya wannan ba za ka ce haka ba arewa ta mori wayansu abubuwa amma benene indices ɗin da abubuwan da ake kimantawa da su na farko arewa tana kallon cewa ita ke da population to na biyu ya kamata ita ta ba da ƙuri'u masu yawa na uku in ana rabon arzikin ƙasa ko ana rabon mukamai na ƙasa tana gani ya kamata ita ne ya kamata ta samu waɗansu kujeru wanda ya zama yana da gwafi na hudu idan akwai wasu manyan ayyuka da ya kamata a ce an accelerating ɗinsu an yi su da gaggawa wanda zai kawo ci gaba a arewan ya kamata ita ma arewan a ce ta kwana daga farko to amma a cikin shekaru uku nan tsakani da Allah ya kai ga an ce har za a ce dan arewa ce ya mora ya ji daɗi wanda 100% zai ce ba da wani influence ba zai ce wannan gwamnatin ta cancanci in ba ta ci gaba shi ne abinda shi dama mai shugaba ya kamata ya tambaya na ma waɗannan mutanen daidai da zan iya barin su on their own su zaɓe ni to da na san na musu abinda ya kamata in har ya yi din to ai za ka ga result din yana gani yanzu in bai yi din ba ga result din sai za a gani
5: to yanzu kamar yadda al'amura ke tafiya a yanzu
4: menene kake ganin ya kamata gwamnatin ta yi wanda zai tasirantu a al'ummar Arewa yanzu haka?
5: To, kaga dai tun daga farko a yanda alƙaluma suka nuna jama'an Arewa gaba ɗaya suna kuka tun daga farkon hawa gwamnati. In da a lokacin da jama'a ke kuka wayo, gwamnati ta fitar da abin da za su tausaya musu ko ta dan saka su dan ji daɗi, to kaga da ba za a kawo matsayin da yanzu za a ce gwamnati me za ta yi ba. Da ita din ta riga ta yi already.
0: A gefe guda kuma batun yadda ake tallafawa jama'a a lokutan matsin tattalin arziki na ci gaba da zama wani batu na siyasa. Ministan tsaron Najeriya Christopher Musa ya yi kira ga gwamnonin jihohi da su daina raba babura a matsayin tallafin gaggawa ga jama'a. Yana mai neman a mayar da hankali kan hanyoyin da za su samar da mafita mai dorewa. Wani batu da ya jawo cece-kuce kuma shine kalaman kwamishinan jihar Borno da suka shafi kare yatsun masu adawa da su. To amma daga baya kwamishinan ya janye kalaman nasa tare da neman afuwar al'umar jihar. Yanzu kuma sai ra'ayoyin masu bibiyar mu da muka tattaro akan ikirarin shugaban Najeriya Bola Tinubu na cewa arewacin kasar ce ta fi cin gajiyar sauye-sauyen gwamnatinsa.

0: Allah ya kore dai amfaran sa mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger. Shugaban kasar Nigeria ya ce wai ɗan arewa ne sun kahicin albarkacin mai, sun cin albarkacin mai da aka zubo mai ana zuwa ana kashe su. Da ake kashe su wannan sun ci albarkacin su, amma nasu yi amfani da shi ga kasuwancin su ko ga gidajen su ko ga wani tattalin arziki, gaskiya basu yi gare shi ba ko guda. Albarkacin man da sun ka ci kenan, ana zubowa mai ana zuwa ana kashe su, shine sun ka ci amfanin shi ko. Mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger. Shugaban nan kasashen mu na Afirka in suna magana su san irin maganar da suke, wannan gaskiya ba magana ta shugaban kasa.
1: Da farko kuna tare da shugaban muryar matasan Afirka haddabi mai computer mai yama local government Kebbi ta Nigeria. Magana gaskiya mu ba wani abinci gaba da muka gani tun farkon rukun shi shugaba Tinubu, haka wa yanzu face fadawa cikin wani kuncin rayuwa na tattalin arziki da rashin tsaro da kuma fargaba a koda yaushe. Fatan mu dai Allah ya ba mu shugabanni na gari a zaben 2027 ne zuwa.
2: Da Radio France RFI mai albarka, barka da barka da asuba. Da farko dai sunana Shehu Rasha daga nan jihar Bauchi tarayyar Najeriya. To kamar yadda kirarin Bola Tinubu na cewa babu wannan mori mulkin gwamnatin nan kamar dan arewa, kuma da garan bawul din da tattalin arzikin gwamnatin Najeriya ta yi, to lalle abun ba zai zama muna da mamaki ba, sakamakon cewar garan bawul din ne ai kashi biyu ne. An yi ma garan bawul din da ya tashi daga asusun talaka ya koma asusun gwamnatin. To Allah ubangiji dai ka ba mu shugabanni na gari.
3: Assalamu alaikum Radio France, mai magana Hamidu Kalallabu wajar Difa. To lalle ɗan arewa sun more rayuwansu a kasar Najeriya, ba ma arewa kadai ba, dukka biyu kudu da arewa duk sun more. Kuma amma a kara a duba a sa ido, kowa ya ji daɗi cikin rayuwar shi, dukka ma al'ummar kasar Najeriya kowa da kowa su ji daɗi su more rayuwarsu, hakan ya yi daidai. Na gode. Mai magana Hamidu Kalallabu wajar Difa, Jamhuriyar Nijar.
4: Daga Najeriya yanzu mu dan leka sauran kasashen Afirka domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasar makon nan tare da Shamsiya Haruna.

0: dabandabatar masu zanga-zanga ne suka taru a birnin Yamai a farkon makon da muke bankwana da shi domin nuna goyen baya ga gwamnatin mulkin soja. Wannan gangami ya biyo bayan wani yunkurin tawayen soji da ya gaza nasara wanda wasu sojoji suka kaddamar a sansanin sojin da ke birnin Yamai a ƙarshen mako. Dakarun da ke biyayya ga gwamnati tare da taimakon dakarun ƙasar Rasha sun yi nasarar murƙushe tawayen bayan kwashe sa'o'i ana fada a cikin birnin. To anan kuma wani yunkuri na sauya kundin tsarin mulki. Guinea-Bissau ta gudanar da zaben raba gardama a ranar 2 ga Satumba. Sauye-sauyen da aka amince da su sun ba da damar faɗaɗa ikon shugaban ƙasa. Lamarin da ya mayar da dukkanin iko a ƙarƙashin ɓangaren zartaswa. Wannan garan bawul ya zo ne bayan shafa lokaci mai tsawo ana samun takaddama tsakanin manyan sojojin ƙasar da kuma mambobin majalisar dokoki. Can a ƙasar Senegal kuwa gwamnati ce ta ƙarfafa matsayinta a fannin tattalin arziki ta hanyar cimma yarjejeniya da asusun bada lamuni na duniya wato IMF a ranar 2 ga Satumba. Wannan shiri na lamunin dala biliyan 2 da miliyan 200 zai kasance babban gata ga gwamnatin shugaba Basiru Diomaye Faye, kuma shirin na da nufin daidaita gibin kasafin kuɗi tare da tallafawa sauye-sauyen gudanar da mulki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Ita kuwa majalisar dokokin Tanzania ta amince da Deogratius Ndejembi a matsayin sabon mataimakin shugaban kasar. Wannan nadin nata na bazata ya biyo bayan marabus din Emmanuel Nchimbi, wanda rashin jituwa akan manufofin sake tsarin mulki tsakaninsa da shugaba Samia Suluhu Hassan ta haddasa. To a yayin da ake gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa, shugaban China Xi Jinping ya ziyarci babban gidan adana kayan tarihi na kasar Masar, wato Grand Egyptian Museum, a lokacin wata ziyara da ya kai kasar. Ziyarar ta nuna karuwar alakar kasa da kasa ta hanyar faɗaɗa musayar fasahar soja da kuma tallafawa manyan abubuwan more rayuwa tsakanin China da kuma Afirka.
1: Abokina Balade ya shigo, da mun na hango shi ya laɓe a kusa da matakalar hawa bene wai dan inga wayan. Amma ina ƙarasowa kawai na an taya masa tambaya na ce, Bala, wannan makon abin da ya fi ɗaukar hankali dai shi ne ƙoƙarin da ake yi na haɗa kan jam'iyyun adawa, me kake gani? Bala ya ce, ashe dai ka ganni kenan. Na ce, ai ba baduhu ne da kai ba. Ya yi dariya kana ya ce, abokina, ni ma na ji ana cewa a haɗa kai. To amma abin mamaki shi ne, kowa yana cewa a haɗa kai, to amma idan aka ce ya yi wa wani wuri sai ya ce ni kuma ba. Kana nufin ba wanda yake son yin sadaukarwa kenan? Na tambayi Bala. Ai ita ce matsalar, Bala ya ce, idan mutum goma suna son zama direban mota, wa zai yadda ya zauna a kujerar baya ko ta mai zaman banza? To me ya kamata a yi kenan? Na tambayi Bala. Shi kuma ya ce, idan da gaske suke so su kalubalanci wanda yake mulki, to dole ne wani ya iya yin sadaukarwa. Domin idan kowa ya ce ni ne zan yi takara, to a ƙarshe ƙuri'un adawa su rabu, wanda ke mulki kuma ya dara. Na ce da Bala, wato kana ganin rashin haɗin kan 'yan adawa na iya baiwa jam'iyyar da ke mulki wata dama kenan? Bala ya ce, ba wai dama kawai ba abokina, kyauta ce. Ka sake jefa mana magana mai nauyi cikin barkwanci, na ce da Bala. Sai gogan naku ya ce, ai siyasa ba wasa ba ce. To amma wasu 'yan siyasa suna son kujera fiye da yadda suke son abin da suka ce suna faɗa a dominsa. Bala na aji wannan jimna ya ce, na baka lafiya abokina. Ni kuma na ce, ka huta lafiya. To anan za mu dakata mu ja labulan shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya nufe mu da saduwa. Yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
0: Madalla an gaishe da Michael Kudisin. Kafin mu sallama da ku, za mu dan saurare wannan waka.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake haduwa da ku ta cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku manyan batutuwan siyasar Najeriya da ma Afrika ta yamma. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin. Yayin da zaben 2027 ke kara kusantowa, kokarin hada kan jami'un adawa na ci gaba da daukar hankali, inda kungiyar G100 ta gabatar da shawarar cewa jami'un adawa su hada kai su samar da dan takara daya tilo wanda zai yi wa'adin shekaru hudu kacal domin kalubalantar shugaba Bola Ahmed Tinubu. Amma alamu sun nuna cewa wasu daga cikin jami'un adawar, musamman ma manyan cikin su, basu amince da wannan tsarin ba. Da fari mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC, Faisal Kabiru.
1: To ai duk wanda yake Najeriya ko kuma duk wanda yake wajen Najeriya yake bibiya al'amuran siyasar Najeriya ya san cewa makasudin haduwar jam'iyyar hadaka jam'iyyar ADC shine haduwar 'yan siyasa mabambanta da suke yi, wanda suke ganin cewa kasar nan ana tafiya akan abubuwa wanda suke ba daidai ba. Dan haka akwai buƙatar afu a haɗe a waje ɗaya domin a tabbatar da cewa an kawar da wannan gwamnatin ta asuwa Bola Ahmed Tinubu domin 'yan Najeriya su samu sauƙin rayuwa. Kuma har yanzu da muke magana da kai akan wannan abun mutu.
0: To wannan tsari da G100 ta zo da shi, ku ba ku karɓi wannan tsarin ba kenan?
1: Abin ayaba ne, kuma domin tsari ne wanda mu muka fara kawo shi. Dan haka ga duk wanda ya zo dan ka fara kawowa abu, to duk wanda ya zo daga baya kaman taya ka yabo yayi, kuma kaman ya gamsu da abin da ka bo da shi. Abin da muke kira shi ne duk yawanci wanda suke jagororin wannan abubuwa sun san cewa a junan su zauna su yi wa 'yan Najeriya adalci, su taimaki 'yan Najeriya akan halin da Najeriya suke ciki, su dunkule waje ɗaya, su goya wa mutumin da suke ganin cewa tabbas idan sun goya marfaya zai kai ga nasara, mutumin da 'yan Najeriya suke gamsu da shi, mutumin da yake da karbuwa a dukkanin faɗin Najeriya, ba wai iya wani yanki ko iya wani kabila ko iya wani yare ba. Dai suka fidda wannan a cikin hujjarsu, sai gamsu Najeriya ce a gaban su, sai gamsu cewa matsalolin Najeriya suke so a kawo ƙarshe. To wannan mai tabbatar maka da cewa dukkan su babu wani waje da suka dace su zo su haɗu illa su zo su goya Alhaji Atiku Abubakar baya.
0: To Alhaji Faisal, kaji an ce kasan dai an ce mai shawara aikin sa baya ɓaci. Wannan kungiya ta kawo shawarar cewa ya kamata yi a zo da dan takara, kuma a fidda dan takara ɗaya tilo wanda za a mara wa baya. To idan hakan bai yiwu akan dan takarar ku ba, yaya za ku ɗauki wannan mutum?
1: To ai abu ne wanda na gaya maka wanda yake a fili shine ba a goya baya, kuma ba a tunkari gwamnatin Asuwa Bola Ahmed Tinubu. Waye zai iya goya musu baya? Waye zai iya yakar gwamnatin? Waye yake da karfin da bai iya yakar gwamnatin? Waye kuma yake da karbuwa a dukkanin fadin Najeriya? Tsakanin dukkanin wanda suke takara a jam'iyyun adawa. Abu ne wanda yake a fili, wanda yake a bayyane, kuma in dai nasara ake so a kai, in kuma kasar ake so a ciyar da ita gaba, an san wa za a sa a gaba. So don haka babu wani abu na wanda yake koye a tsakanin wannan 'yan takara. 'Yan Najeriya ne, kuma 'yan Najeriya sun san dukkanin ƙarfinsu.
0: Shi ma Dr. Yunus Atanku, jigwa jam'iyyar NDC, ya magantu, inda yake cewa ai bin jam'iyyar ADC tamkar ɗaukar Aradu da Kani.

0: wannan yarjejeniya shine kafin a fita daga jam'iyyar nan da nake ta ake kokarin samun haɗaka ita ADC kenan. To kuma yanzu ita ADC kanta tana da kalubale da yawa a kotu. Ina tabbatar maka idan aka ce an yunkura an tafi ADC misali ma ce an samu yarjejeniyar nan abinda ake kokarin yi, wallahi Allah kiyaye shi an di registerin in ADC domin tana da kalubale da yawa a kotuna.
1: To yanzu kana ganin a jam'iyyar ku za a fi samun haske kenan?
0: Eh, domin da me yasa na ce haka? Ita a jam'iyyar mu ai ba ta da wani kalubale a kotu, ba ta da kalubale ko daya a kotu.
1: Wannan shine ra'ayoyin bangarorin biyu. Yayin da jam'iyyun ke kokarin cimma matsaya kan yadda za su tunkari zabe, lokaci ma na ƙara matsowa. Kuma a bangaren hukumar zabe, shirye-shiryen 2027 na ci gaba. INEC na duba yiwuwar gudanar da zaben gwaji na shugaban ƙasa domin tantance shirye-shiryen tsarin zabe. Don haka ne ma na tuntuɓi mai magana da yawun INEC ɗin, Zainab Aminu.
2: Wannan zabe na gwaji, kamar mu ce hukumar zabe a ƙoƙarinta na daɗa inganta ayyukanta na tabbatar da cewa fasahar zamani da take amfani da shi yana aiki kamar yadda aka tsara gudanar da shi. Shine take duba yiwuwan yin wannan gwaji na zaɓuka ɗin a wasu jihohi ko kuma wasu ƙananan hukumomi ko kuma dai wasu rumfunan zaɓe, kamar yadda idan hakan ya tabbata za ta sanar. Shi wannan gwajin kawai za a yi gwaji ne na amfani da fasahar zamani na BVAS wurin tantance mai kaɗa ƙuri'a da kuma aikewa ɗaukan hoton sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe. Ba wai kamar mu ce zaɓe ba ne wanda za a yi amfani da shi domin a sanar da wanda ya lashe zaɓe, a gwaji ne kawai akan fasahar zamani da za a yi amfani da shi. Kuma kamar yadda muka sani, hukumar zaɓe tana yin wannan gwajin a zaɓuka da take gudanarwa na gwamnoni na jihohi waɗanda suka saba da lokacin da ake gudanar da babban zaɓe.
1: To kamar a waɗanda jihohi ne ko kuma jihohi nawa ne aka tsara za a yi wannan gwaji?
2: Tukunna ba a tsara wasu jihohi ko kuma wani rumfunan zaɓe ko wasu ƙananan hukumomi ba. Duka abu ne wanda lokaci bai yi ba tukunna da hukuma kawai tana faɗin duba yiwuwar hakan ne. So in lokacin ya yi za ta sana.
1: Daga shirye-shiryen zaɓe, mu koma ga batun yadda manufofin gwamnatin tarayya ke ci gaba da zama wani muhimmin ɓangare na muhawarar siyasa. A makon da ya gabata ne aka jiyo shugaba Bola Ahmed Tinubu yana bayyana cewa ɓangaren arewacin ƙasar ce ta fi kowa cin gajiyar wasu daga cikin sauye-sauyen da gwamnatinsa ta kawo. Wannan magana ta haifar da martani daga wasu 'yan arewa. A tattaunawar da na yi da Dr. Haris Harun Jibrin na kungiyar tuntuɓa da haɗin kai na arewacin ƙasar, ya ce wannan batu da sake.
3: Gaskiya wannan ba za ka ce haka ba. Arewa ta mori wa'insu abubuwa, amma Benin's indices ɗin da abubuwan da ake kimantawa da su. Na farko, arewa tana kallon cewa ita ke da population. To, na biyu, ya kamata ita ta bada ƙuri'u masu yawa. Na uku, in ana rabon arzikin ƙasa ko ana rabon mukamai na ƙasa, tana gani ya kamata ita ne ya kamata ta samu waɗansu kujeru wanda ya zama yana da gwafi. Na hudu, idan akwai wasu manyan ayyuka da ya kamata a ce an accelerating ɗinsu, an yi su da gaggawa wanda zai kawo ci gaba a arewan, ya kamata ita ma arewan a ce ta kwana daga farko. To amma a cikin shekaru uku nan tsakani da Allah ya kai ga an ce har za a ce dan arewa ce ya mora, ya ji daɗi, wanda 100% zai ce ba da wani influence ba zai ce wannan gwamnatin ta cancanci in ba ta ci gaba. Shi ne abin da shi dama mai shugaba ya kamata ya tambaya, na ma waɗannan mutanen daidai da zan iya barin su on their own su zaɓe ni, so da na san na masa abin da ya kamata. In har ya yi ɗin, to ai za ga ga result ɗin nan yana gani yanzu. In bai yi ɗin ba, ga result ɗin nan sai za a gani.
4: To yanzu kamar yadda al'amura ke tafiya a yanzu, menene kake ganin ya kamata gwamnatin ta yi wanda zai tasirantu a al'ummar arewa yanzu haka?
3: To, kaga dai tun daga farko.

0: A yanda alƙaluma suka nuna, jama'an Arewa gaba ɗaya suna kuka tun daga farkon hawa gwamnati. In da a lokacin da jama'a ke kuka wayyo wayyo wayyo wayyo, gwamnati ta fitar da abin da za su tausaya musu ko ta ɗan saka su ɗan ji daɗi, to kaga da ba za a kawo matsayin da yanzu za a ce gwamnati me za ta yi ba. Da ita din ta riga ta yi already.
1: A gefe guda kuma, batun yadda ake tallafawa jama'a a lokutan matsin tattalin arziki na ci gaba da zama wani batu na siyasa. Ministan tsaron Najeriya Christopher Musa ya yi kira ga gwamnonin jihohi da su daina raba babura a matsayin tallafin gaggawa ga jama'a. Yana mai neman a mayar da hankali kan hanyoyin da za su samar da mafita mai dorewa. Wani batu da ya jawo cece-kuce kuma shine kalaman kwamishinan jihar Borno da suka shafi kare yatsun masu adawa da su. To amma daga baya kwamishinan ya janye kalaman nasa tare da neman afuwar al'umar jihar. Yanzu kuma sai ra'ayoyin masu bibiyar mu da muka tattaro akan ikirarin shugaban Najeriya Bola Tinubu na cewa arewacin kasar ce ta fi cin gajiyar sauye-sauyen gwamnatinsa.

0: ku rediyon faransa mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijira. Shugaban kasar Nijeriya ya ce wai yan arewa ne sun kahicin albarkacin mai, sun cin albarkacin mai da aka zubo mai, ana zuwa ana kashe su da ake kashe su, wannan sun ci albarkacin su, amma nasu yi amfani da shi ga kasuwancin su ko ga gidajen su ko ga wani tattalin arziki, gaskiya basu yi gare shi ba ko guda. Albarkacin man da sun ka ci kenan, ana zubowa mai ana zuwa ana kashe su, shine sun ka ci amfanin shi ko. Mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar. Shugaban nan kasashen mu na Afirka in suna magana su san irin maganar da suke, wannan gaskiya ba magana ta shugaban kasa.
1: Na farko kuna tare da shugaban muryar matasan Afirka haddabi mai kwamfuta mai ma local government service ta Najeriya. Magana gaskiya mu ba wani abinci gaba da muka gani tun farkon rukun shi shugaba Tinubu har kawo yanzu, face fadawa cikin wani kuncin rayuwa na tattalin arziki da rashin tsaro da kuma fargaba a koda yaushe. Fatan mu dai Allah ya bamu shugabanni na gari a zaben 2027 ne zuwa.
2: Gidan Radio France RFI mai albarka, barka da barka da asuba. Da farko dai sunana Shehu Rasha daga nan jihar Bauchi tarayyar Najeriya. To kamar yadda kirarin Bola Tinubu na cewa babu wanda da mori mulkin gwamnatin nan kamar dan arewa, kuma da garan bawul din da tattalin arzikin gwamnatin Najeriya ta yi, to lalle abun ba zai zama mana da mamaki ba, sakamakon cewar garan bawul din ne ai kashi biyu ne. An yi magaran bawul din da ya tashi daga asusun talaka ya koma a asusun gwamnatin. To Allah Ubangiji dai ka ba mu shugabanni na gari.
3: Assalamu alaikum Radio France, mai magana Hamidu Kalallabu wajar Difa. To lalle ɗan arewa sun more rayuwansu a ƙasar Najeriya, ba ma arewa kadai ba, dukka biyun kudu da arewa duk sun more. Kuma amma a kara a duba a sa ido, kowa ya ji daɗi cikin rayuwar shi. Dukka ma al'ummar ƙasar Najeriya kowa da kowa su ji daɗi su more rayuwarsu, hakan ya yi daidai. Na gode. Mai magana Hamidu Kalallabu wajar Difa, jamhuriyar Nijar.
4: Daga Najeriya yanzu mu ɗan leƙa sauran ƙasashen Afirka domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasar makon nan tare da Shamsiyya Haruna.

0: Daban da batar masu zanga-zanga ne suka taru a birnin Yamai a farkon makon da muke bankwana da shi domin nuna goyen baya ga gwamnatin mulkin soja. Wannan gangami ya biyo bayan wani yunkurin tawayen soji da ya gaza nasara wanda wasu sojoji suka kaddamar a sansanin sojin da ke birnin Yamai a ƙarshen mako. Dakarun da ke biyayya ga gwamnati tare da taimakon dakarun ƙasar Rasha sun yi nasarar murƙushe tawayen bayan kwashe sa'o'i ana fada a cikin birnin. To anan kuma wani yunkuri na sauya kundin tsarin mulki. Gini Bissau ta gudanar da zaben raba gardama a ranar 2 ga Satumba. Sauye-sauyen da aka amince da su sun ba da damar faɗaɗa ikon shugaban ƙasa. Lamarin da ya mayar da dukkanin iko a ƙarƙashin ɓangaren zartaswa. Wannan garin Bawul ya zo ne bayan shafe lokaci mai tsawo ana samun takaddama tsakanin manyan sojojin ƙasar da kuma mambobin majalisar dokoki. Can a ƙasar Senegal kuwa gwamnati ce ta ƙarfafa matsayinta a fannin tattalin arziki ta hanyar cimma yarjejeniya da asusun bada lamuni na duniya wato IMF a ranar 2 ga Satumba. Wannan shiri na lamunin dala biliyan 2 da miliyan 200 zai kasance babban gata ga gwamnatin shugaba Basiru Diomaye Faye. Kuma shirin na da nufin daidaita gibin kasafin kuɗi tare da tallafawa sauye-sauyen gudanar da mulki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Ita kuwa Majalisar Dokokin Tanzania ta amince da Deogratius Ndejembi a matsayin sabon mataimakin shugaban ƙasar. Wannan naɗin nata na bazata ya biyo bayan murabus ɗin Emmanuel Nchimbi, wanda rashin jituwa akan manufofin sake tsarin mulki tsakaninsa da shugaba Samia Suluhu Hassan ta haddasa. To a yayin da ake gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa, shugaban China Xi Jinping ya ziyarci babban gidan adana kayan tarihi na ƙasar Masar, wato Grand Egyptian Museum. A lokacin wata ziyara da ya kai kasar, ziyarar ta nuna karuwar alakar kasa da kasa ta hanyar fadada musayar fasahar soja da kuma tallafawa manyan abubuwan more rayuwa tsakanin China da kuma Afirka.
1: Aboki na Balade ya shigo, damin na hango shi ya labe a kusa da matakalar hawa Bene wai dan inga wayam. Amma ina ƙarasowa kawai na an taya masa tambaya na ce, Bala, wannan makon abin da ya fi ɗaukar hankali dai shine ƙoƙarin da ake yi na haɗa kan jam'iyyun adawa, me kake gani? Bala ya ce, ashe dai ka ganni kenan. Na ce, ai ba baduhu ne da kai ba. Ya yi dariya kana ya ce, abokina, ni ma na ji ana cewa a haɗa kai. To amma abin mamaki shine kowa yana cewa a haɗa kai, to amma idan aka ce ya yi wa wani wuri sai ya ce ni kuma ba. Kana nufin ba wanda yake son yin sadaukarwa kenan? Na tambayi Bala. Ai ita ce matsalar, Bala ya ce, idan mutum goma suna son zama direban mota, wa zai yadda ya zauna a kujerar baya ko ta mai zaman banza? To me ya kamata a yi kenan? Na tambayi Bala. Shi kuma ya ce, idan da gaske suke so su kalubalanci wanda yake mulki, to dole ne wani ya iya yin sadaukarwa. Domin idan kowa ya ce ni ne zan yi takara, to a ƙarshe ƙuri'un adawa su rabu, wanda ke mulki kuma ya dara. Na ce da Bala, wato kana ganin rashin haɗin kan 'yan adawa na iya baiwa jam'iyyar da ke mulki wata dama kenan? Bala ya ce, ba wai dama kawai ba abokina, kyauta ce. Ka sake jefa mana magana mai nauyi cikin barkwanci, na ce da Bala. Sai gogan naku ya ce, ai siyasa ba wasa ba ce. To amma wasu 'yan siyasa suna son kujera fiye da yadda suke son abin da suka ce suna fada a dominsa. Bala na aje wannan jimna ya ce, na baka lafiya abokina, ni kuma na ce ka huta lafiya. To anan za mu dakata mu ja labulan shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya nufe mu da saduwa. Yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
0: Madalla an gaishe da Michael Kudisin. Kafin mu sallama da ku, za mu dan saurare wannan waka.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake haduwa da ku ta cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku manyan batutuwan siyasar Najeriya da ma Afirka ta yamma. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin. Yayin da zaben 2027 ke kara kusantowa, kokarin hada kan jam'iyyun adawa na ci gaba da daukar hankali, inda kungiyar G100 ta gabatar da shawarar cewa jam'iyyun adawa su hada kai su samar da dan takara ɗaya tilo wanda zai yi wa'adin shekaru hudu kacal domin kalubalantar shugaba Bola Ahmed Tinubu. Amma alamu sun nuna cewa wasu daga cikin jam'iyyun adawar, musamman ma manyan cikin su, ba su amince da wannan tsarin ba. Da fari mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC, Faisal Kabiru.
1: To ai duk wanda yake Najeriya ko kuma duk wanda yake wajen Najeriya yake bibiyar al'amuran siyasar Najeriya ya san cewa makasudin haduwar jam'iyyar hadaka jam'iyyar ADC shine haduwar 'yan siyasa mabambanta da suke yi, wanda suke ganin cewa kasar nan ana tafiya akan abubuwa wanda suke ba daidai ba. Dan haka akwai buƙatar a zo a haɗe a waje ɗaya domin a tabbatar da cewa an kawar da wannan gwamnatin ta Suwaji Bola Ahmed Tinubu domin 'yan Najeriya su samu sauƙin rayuwa. Kuma har yanzu da muke magana da kai akan wannan abun muke.
0: To wannan tsari da G100 ta zo da shi, ku ba ku karɓi wannan tsarin ba kenan?
1: Abin ayaba ne, kuma domin tsari ne wanda mu muka fara kawo shi. Dan haka ga duk wanda ya zo, dan ka fara kawowa abu, to duk wanda ya zo daga baya kaman taya ka yabo yayi, kuma kaman ya gamsu da abin da ka bo da shi. Abin da muke kira shi ne duk yawanci wanda suke jagororin wannan abubuwa sun san cewa a junansu su zauna su yi wa 'yan Najeriya adalci, su taimaki 'yan Najeriya akan halin da Najeriya suke ciki, su dunkule waje ɗaya, su goya wa mutumin da suke ganin cewa tabbas idan sun goya marfaya zai kai ga nasara. Mutumin da 'yan Najeriya suke gamsu da shi, mutumin da yake karbuwa, yake da karbuwa a dukkanin faɗin Najeriya, ba wai iya wani yanki ko iya wani kabila ko iya wani yare ba. Dai suka fidda wannan a cikin hujjarsu, sai gamsu Najeriya ce a gabanku, sai gamsu cewa matsalolin Najeriya suke so a kawo ƙarshe. To wannan mai tabbatar maka da cewa dukkansu babu wani waje da suka dace su zo su haɗu illa su zo su goya Alhaji Atiku Abubakar baya.
0: To Alhaji Faisal, kaji an ce kasan dai an ce mai shawara aikinsa baya ɓaci. Wannan kungiya ta kawo shawarar cewa ya kamata a zo da dan tako kuma a fidda dan takara ɗaya tilo wanda za a mara wa baya. To idan hakan bai yiwu akan dan takarar ku ba, yaya za ku ɗauki wannan mutum?
1: To ai abu ne wanda na gaya maka wanda yake a fili shine ba a goya baya, kuma ba a tunkari gwamnatin Suwaji Bola Ahmed Tinubu. Waye zai iya goya musu baya? Waye zai iya yakar gwamnatin? Waye yake da karfin da zai iya yakar gwamnatin? Waye kuma yake da karbuwa a dukkanin fadin Najeriya, tsakanin dukkanin wanda suke takara a jam'iyyun adawa? Abu ne wanda yake a fili, wanda yake a bayyane, kuma in dai nasara ake so a kai, in kuma kasar ake so a ciyar da ita gaba, an san wa za a sa a gaba. So da haka babu wani abu na wanda yake koye a tsakanin al'ayyan takarar 'yan Najeriya ne, kuma 'yan Najeriya sun san dukkanin ƙarfinsu.
0: Shi ma Dr. Yunusa Tanko, jigwa jam'iyyar NDC, ya magantu, inda yake cewa ai bin jam'iyyar ADC tamkar ɗaukar Aradu da Kane.
2: To a tsakani da Allah, gaskiya wannan yunkuri da aka yi, ake kokari a yi, mu gani muke yi kamar an yi latti.
0: Kamar yaya kenan?
2: Tsakani da Allah, nufina a haɗa ƙarfi da ƙarfe yana da kyau, amma a yanzu da aka yi already an riga an gama komai da komai, ma'ana duk kowane jam'iyya fa ta riga ta fito da ɗan takararta, ta kuma fito da mataimaki.
0: To amma su anan su bayanin watan saura za su yi haƙuri ne a bar wa mutum ɗaya, watan janyewa kawai za su yi su nuna goyon bayansu ga mutum ɗaya, kana ganin abu ne wanda ba zai yiwu ba hakan?
2: Zai yiwu ya mana. Misali, tana ce mutum da yake yana da yin irin ya haƙura tun da daɗewa yana so ya tsaya zaɓe, kuma bacin sunansa ya riga ya fito, an riga an faɗa wa duk duniya, shi yake ce mai da shi da mataimakinsa da kuma duk wanda yake bin goyon bayansa za su sauka.
0: To yanzu idan na fahimce ku, ganin cewar wannan abu ne mai wahala, ku a wajen kuma ba ku shirya janyewa ma wani takara ba kenan?
2: Dama ai mu dama can mun tsaya ne za mu yi takara. domin abin da ya samu ka ce hakan nan lokacin da ya kamata a yi la'akari da wannan yarjejeniya shine kafin a fita daga jam'iyyar nan da nake ta ake kokarin samu na hadaka ita ADC kenan to kuma yanzu ita ADC kanta tana da kalubale da yawa a kotu ina tabbatar maka idan aka ce an yankura an tafi ADC misali ma ce an samu yarjejeniyar nan abinda ake kokarin yi wallahi Allah kiyaye shi an di registering in ADC domin tana da kalubale da yawa a kotuna
0: to yanzu kana ganin a jam'iyyar ku za a fi samun haske kenan
2: eh domin da me yasa nace haka ita a jam'iyyar mu ai ba ta da wani kalubale a kotu ba ta da kalubale ko daya a kotu
0: wannan shine ra'ayoyin bangarorin biyu yayin da jam'iyyun ke kokarin cimma matsaya kan yadda za su tunkari zabe lokaci ma na kara matsowa kuma a bangaren hukumar zabe shirye-shiryen 2027 na ci gaba INEC na duba yuwar gudanar da zaben gwaji na shugaban kasa domin tantance shirye-shiryen tsarin zabe dan haka nema na tuntubi mai magana da yawun INEC din Zainab Aminu
3: wannan zabe na gwaji kamar mu ce hukumar zabe a kokarin ta da inganta ayyukanta na tabbatar da cewa fasahar zamani da take amfani da shi yana aiki kamar yadda aka tsara gudanar da shi shine take duba yuwan yin wannan gwaji na zabuka din a wasu jihohi ko kuma wasu kananan hukumomi ko kuma dai wasu rumfunan zabe kamar yadda idan hakan ya tabbata za ta sanar shi wannan gwajin kawai za a yi gwaji ne na amfani da fasahar zamani na BVAS wurin tantance mai kada ƙuri'a da kuma aikewa ɗaukan hoton sakamakon zabe na rumfar zabe ba wai kamar mu ce zabe bane wanda za a yi amfani da shi domin a sanar da wanda ya lashe zabe a gwaji ne kawai akan fasahar zamani da za a yi amfani da shi kuma kamar yadda muka sani hukumar zabe tana yin wannan gwajin a zabuka da take gudanarwa na gwamnoni na jihohi waɗanda suka saba da lokacin da ake gudanar da babban zabe
0: to kamar a waɗanda jihohi ne ko kuma jihohi nawa ne aka tsara za a yi wannan gwaji
3: tukunna ba a tsara wasu jihohi ko kuma wani rumfunan zabe ko wasu kananan hukumomi ba duka abu ne wanda lokaci da ya tukunna da hukuma kawai tana fadin duba yuwar hakan ne so idan lokacin yayi za ta sanar
0: daga shirye-shiryen zabe mu koma ga batun yadda manufofin gwamnatin tarayya ke ci gaba da zama wani muhimmin bangare na muhawarar siyasa a makon da ya gabata ne aka jiyo shugaba Bola Ahmed Tinubu yana bayyana cewa bangaren arewacin kasar ce tafi kowa cin gajiyar wasu daga cikin sauye-sauyen da gwamnatin sa ta kawo wannan magana ta haifar da martani daga wasu ƴan arewa a tattaunawar da nayi da Dr. Harris Harun Jibrin na kungiyar tuntuba da hadin kai na arewacin kasar ya ce wannan batu da sake
4: gaskiya wannan ba za ka ce haka ba arewa ta mori wayan abubuwa amma benene indices din da abubuwan da ake kimantawa da su na farko arewa tana kallon cewa ita ke da population to na biyu ya kamata ita ta bada kuri'u masu yawa na uku in ana rabon arzikin kasa ko ana rabon mukamai na kasa tana gani ya kamata ita ne ya kamata ta samu wa'ansu kujeru wanda ya zama yana da gwafi na hudu idan akwai wasu manyan ayyuka da ya kamata a ce an accelerating din su an yi su da gaggawa wanda zai kawo ci gaba a arewan ya kamata ita ma arewan a ce ta kafa daga farko to amma a cikin shekaru uku nan tsakani da Allah ya kai ga an ce har za a ce dan arewa ce ya mora ya ji dadi wanda 100% zai ce ba da wani influence ba zai ce wannan gwamnatin ta cancanci in ba ta ci gaba shine abinda shi dama mai shugaba ya kamata ya tambaya na ma wa'annan mutanen daidai da zan iya barin su on their own su zabe ni to da na san na musu abinda ya kamata in har yayi din to ai za ga ga result din yana gani yanzu in bai yi din ba ga result din sai za a gani
5: to yanzu kamar yadda al'amura ke tafiya a yanzu
4: menene kake ganin ya kamata gwamnatin ta yi wanda zai tasirantu a al'ummar arewa yanzu haka?
5: To kaga dai tun daga farko a yanda alƙaluma suka nuna jama'an arewa gaba daya suna kuka tun daga farkon hawa gwamnati, in da a lokacin da jama'a ke kuka wayyo wayyo wayyo wayyo gwamnati ta fitar da abin da za ta tausaya ba su ko ta dan saka su dan ji dadi, to kaga da ba za a kawo matsayin da yanzu za a ce gwamnati me za ta yi ba, da ita din ta riga ta yi already.
0: A gefe guda kuma batun yadda ake tallafawa jama'a a lokutan matsin tattalin arziki na ci gaba da zama wani batu na siyasa. Ministan tsaron Najeriya Christopher Musa ya yi kira ga gwamnonin jihohi da su daina raba babura a matsayin tallafin gaggawa ga jama'a. Yana mai neman a mayar da hankali kan hanyoyin da za su samar da mafita mai dorewa. Wani batu da ya jawo cece-kuce kuma shine kalaman kwamishinan jihar Borno da suka shafi kare yatsun masu adawa da su. To amma daga baya kwamishinan ya janye kalaman nasa tare da neman afuwar al'umar jihar. Yanzu kuma sai ra'ayoyin masu bibiyar mu da muka tattaro akan ikirarin shugaban Najeriya Bola Tinubu na cewa arewacin kasar ce ta fi cin gajiyar sauye-sauyen gwamnatinsa.

0: ሬዲዮ ፈረንሶ መገናማ ለማራ መቶ ይሳፈረ ገነም ቦበን ብርኒኝ የሚጀምሁር የኒጀረ ሽገባን ቀሰን ኒጀሪያ ያቺ ወይ አሪዮን ይሱን ከሂችን albarkacin mai sun cin albarkacin mai da aka zubo mai ana zuwa ana kashe su da ake kashe su wannan sun ci albarkacin su amma na su yi amfani da shi ga kasuwancin su ko ga gidajen su ko ga wani tattalin arziki gaskiya basu yi gare shi ba ko guda albarkacin man da sun ka ci kenan ana zubo mai ana zuwa ana kashe su shine sun ka ci amfanin shi ko mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yemen jamhuriyar Niger shugaban nan kasashen mu na Afirka in suna magana su san irin maganar da suke wannan gaskiya ba magana ta shugaban kasa
1: na farko kuna tare da shugaban muryar matasan Afirka haddabi mai computer mai yama local government Kebbi ta Nigeria magana gaskiya mu ba wani abinci gaba da muka gani tun farkon rukun shi shugaba Tinubu haka wa yanzu face fadawa cikin wani kuncin rayuwa na tattalin arziki da rashin tsaro da kuma fargaba a koda yaushe fatan mu dai Allah ya bamu shugabanni na gari a zaben 2027 ne zuwa
2: da Radio France RFP mai albarka barka da barka da asuba da farko dai suna na shin rasha daga nan jihar Bauchi tarayyar Najeriya to kamar yadda kirarin Bola Mutunebo na cewa babu wannan mulkin gwamnatin nan kamar dan arewa kuma da garin Bawul din da tattalin arzikin a gwamnatin Najeriya ta yi to lalle abun ba zai zama mana da mamaki ba sakamakon cewa garin Bawul din ne ai kashi biyu ne ayi magaran bawul din da ya tashi daga asusun talaka ya koma asusun gwamnatin to Allah ubangiji dai ka ba mu shugabanni na gari
3: assalamu alaikum radio france mai magana Hamidu Kalalla wajar difa to lalle ɗan arewa sun more rayuwarsu a kasar Najeriya ba ma arewa kadai ba dukkan biyu kudu da arewa duk sun more kuma amma a kara a duba a sa ido kowa ya ji dadi cikin rayuwar shi dukkan al'ummar kasar Najeriya kowa da kowa su ji dadi su more rayuwarsu hakan yayi daidai nagode mai magana Hamidu Kalalla wajar difa jamhuriyar Niger
4: daga Najeriya yanzu mu dan leka sauran kasashen Afrika domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasar makon nan tare da Shamsiya Haruna

0: Daban da batar masu zanga-zanga ne suka taru a birnin Yamai a farkon makon da muke bankwana da shi domin nuna goyen baya ga gwamnatin mulkin soja. Wannan gangami ya biyo bayan wani yunkurin tawayen soji da ya gaza nasara wanda wasu sojoji suka kaddamar a sansanin sojin da ke birnin Yamai a ƙarshen mako. Dakarun da ke biyayya ga gwamnati tare da taimakon dakarun ƙasar Rasha sun yi nasarar murƙushe tawayen bayan kwashe sa'o'i ana fada a cikin birnin. To anan kuma wani yunkuri na sauya kundin tsarin mulki. Gina Bissau ta gudanar da zaben raba gardama a ranar 2 ga Satumba. Sauye-sauyen da aka amince da su sun ba da damar faɗaɗa ikon shugaban ƙasa. Lamarin da ya mayar da dukkanin iko a ƙarƙashin ɓangaren zartaswa. Wannan garan bawul ya zo ne bayan shafa lokaci mai tsawo ana samun takaddama tsakanin manyan sojojin ƙasar da kuma mambobin majalisar dokoki. Can a ƙasar Senegal kuwa gwamnati ce ta ƙarfafa matsayinta a fannin tattalin arziki ta hanyar cimma yarjejeniya da asusun bada lamuni na duniya wato IMF a ranar 2 ga Satumba. Wannan shiri na lamunin dala biliyan 2 da miliyan 200 zai kasance babban gata ga gwamnatin shugaba Basiru Diomaye Faye, kuma shirin na da nufin daidaita gibin kasafin kuɗi tare da tallafawa sauye-sauyen gudanar da mulki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Ita kuwa Majalisar Dokokin Tanzania ta amince da Dio Gracius Indejembi a matsayin sabon mataimakin shugaban ƙasar. Wannan naɗin nata na bazata ya biyo bayan murabus ɗin Emmanuel Nchimbi, wanda rashin jituwa akan manufofin sake tsarin mulki tsakaninsa da shugaba Samia Suluhu Hassan ta haddasa. To a yayin da ake gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa, shugaban China Xi Jinping ya ziyarci babban gidan adana kayan tarihi na ƙasar Masar, wato Grand Egyptian Museum. A lokacin wata ziyara da ya kai kasar, ziyarar ta nuna karuwar alakar kasa da kasa ta hanyar fadada musayar fasahar soja da kuma tallafawa manyan abubuwan more rayuwa tsakanin China da kuma Afirka.
1: Abokina Balade ya shigo, damin na hango shi ya laɓe a kusa da matakalar hawa bene wai dan inga wayan. Amma ina ƙarasowa kawai na an taya masa tambaya na ce, Bala, wannan makon abin da ya fi ɗaukar hankali dai shine ƙoƙarin da ake yi na haɗa kan jam'iyyun adawa, me kake gani? Bala ya ce, ashe dai ka ganni kenan. Na ce, ai ba baduhu ne da kai ba. Ya yi dariya kana ya ce, abokina, ni ma na ji ana cewa a haɗa kai. To amma abin mamaki shine kowa yana cewa a haɗa kai, to amma idan aka ce ya yi wa wani wuri sai ya ce ni kuma ba. Kana nufin ba wanda yake son yin sadaukarwa kenan? Na tambayi Bala. Ai ita ce matsalar, Bala ya ce, idan mutum goma suna son zama direban mota, wa zai yadda ya zauna a kujerar baya ko ta mai zaman banza? To me ya kamata a yi kenan? Na tambayi Bala. Shi kuma ya ce, idan da gaske suke so su kalubalanci wanda yake mulki, to dole ne wani ya iya yin sadaukarwa. Domin idan kowa ya ce ni ne zan yi takara, to a ƙarshe ƙuri'un adawa su rabu, wanda ke mulki kuma ya dara. Na ce da Bala, wato kana ganin rashin haɗin kan 'yan adawa na iya baiwa jam'iyyar da ke mulki wata dama kenan? Bala ya ce, ba wai dama kawai ba abokina, kyauta ce. Ka sake jefa mana magana mai nauyi cikin barkwanci, na ce da Bala. Sai gogan naku ya ce, ai siyasa ba wasa ba ce. To amma wasu 'yan siyasa suna son kujera fiye da yadda suke son abin da suka ce suna fada a dominsa. Bala na aji wannan jimna ya ce, na baka lafiya abokina. Ni kuma na ce, ka huta lafiya. To anan za mu dakata mu ja labulan shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya nufe mu da saduwa. Yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
0: Madalla, an gaishe da Michael Kudisin. Kafin mu sallama da ku, za mu ɗan saurare wannan waƙa.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake haduwa da ku ta cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku manyan batutuwan siyasar Najeriya da ma Afirka ta yamma. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin. Yayin da zaben 2027 ke kara kusantowa, kokarin hada kan jami'un adawa na ci gaba da daukar hankali, inda kungiyar G100 ta gabatar da shawarar cewa jami'un adawa su hada kai su samar da dan takara daya tilo wanda zai yi wa'adin shekaru hudu kacal domin kalubalantar shugaba Bola Ahmed Tinubu. Amma alamu sun nuna cewa wasu daga cikin jami'un adawar, musamman ma manyan cikin su, basu amince da wannan tsarin ba. Da fari mun ji ta bakin daya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC, Faisal Kabiru.
1: To ai duk wanda yake Najeriya ko kuma duk wanda yake wajen Najeriya yake bibiyar al'amuran siyasar Najeriya ya san cewa makasudin haduwar jam'iyyar hadaka jam'iyyar ADC shine haduwar yan siyasa mabambanta da suke yi, wanda suke ganin cewa kasar nan ana tafiya akan abubuwa wanda suke ba daidai ba. Dan haka akwai bukatar afu a hade a waje daya domin a tabbatar da cewa an kawar da wannan gwamnatin ta Suwaji Bola Ahmed Tinubu domin yan Najeriya su samu saukin rayuwa. Kuma har yanzu da muke magana da kai akan wannan abun mutu.
0: To wannan tsari da G100 ta zo da shi, ku ba ku karbi wannan tsarin ba kenan?
1: Abin ayaba ne, kuma domin tsari ne wanda mu muka fara kawo shi. Dan haka ga duk wanda ya zo dan ka fara kawo abu, to duk wanda ya zo daga baya kaman taya ka yi boye, kuma kaman ya gamsu da abin da ka bo da shi. Abin da muke kira shine duk yawanci wanda suke jagororin wannan abubuwa sun san cewa a junan su fu zauna su yi wa 'yan Najeriya adalci, su taimaki 'yan Najeriya akan halin da Najeriya suke ciki, su dunkule waje daya, su goya wa mutumin da suke ganin cewa tabbas idan sun goya marfaya zai kai ga nasara, mutumin da 'yan Najeriya suke gamsu da shi, mutumin da yake karbuwa, yake da karbuwa a dukkanin faɗin Najeriya, ba wai iya wani yanki ko iya wani kabila ko iya wani yare ba. Dai suka fidda wannan a cikin hujjarsu, sai gamsu Najeriya sai a gaban su, sai gamsu cewa matsalolin Najeriya suke so a kawo ƙarshe. To wannan mai tabbatar maka da cewa dukkan su babu wani waje da suka dace su zo su haɗu illa su zo su goya Alhaji Atiku Abubakar baya.
0: To Alhaji Faisal, ka ji an ce kasan dai an ce mai shawara aikin sa baya ɓaci. Wannan kungiya ta kawo shawarar cewa ya kamata yi a zo da dan takara, kuma a fidda dan takara ɗaya tilo wanda za a mara wa baya. To idan hakan bai yiwu akan dan takarar ku ba, yaya za ku ɗauki wannan mutum?
1: To ai abu ne wanda na gaya maka wanda yake a fili shine ba a goya baya, kuma ba a tunkari gwamnatin Suwaji Bola Ahmed Tinubu. Waye zai iya goya musu baya? Waye zai iya yakar gwamnatin? Waye yake da karfin da zai iya yakar gwamnatin? Waye kuma yake da karbuwa a dukkanin fadin Najeriya? Tanin dukkanin wanda suke takara a jam'iyyun adawa. Abu ne wanda yake a fili, wanda yake a bayyane, kuma in dai nasara ake so a kai, in kuma kasar ake so a ciyar da ita gaba, an san wa za a sa a gaba. So don haka babu wani abu na wanda yake koye a tsakanin wannan 'yan takara. 'Yan Najeriya ne, kuma 'yan Najeriya sun san dukkanin karfinsu.
0: Shi ma Dr. Yunus Atanku, jigwa jam'iyyar NDC, ya magantu, inda yake cewa ai bin jam'iyyar ADC tamkar daukar aradu da kane.
2: To a tsakani da Allah, gaskiya wannan yunkuri da aka yi, ake kokari a yi, mu gani muke yi kamar an yi latti.
0: Kamar yaya kenan?
2: Tsakani da Allah, nufi na a hada karfi da karfe yana da kyau, amma a yanzu da aka yi already an riga an gama komai da komai, ma'ana duk kowane jam'iyya ba ta riga ta fito da dan takaranta, ta kuma fito da mataimaki.
0: To amma su anan su bayanin watan saura za su yi hakuri ne a bar wa mutum daya, watan janyewa kawai za su yi su nuna goyon bayan su ga mutum daya. Kana ganin abu ne wanda ba zai yiwu ba hakan?
2: Zai yiwu ya mana. Misali kana ce mutum da yake yana da yin irin ya haƙura tun da daɗewa yana so ya tsaya zaɓe, kuma bacin sunansa ya riga ya fito, an riga an faɗa wa duk duniya, shi yake ce mai da shi da mataimakinsa da kuma duk wanda yake bin goyon bayansa za su sauka.
0: To yanzu idan na fahimce ku, ganin cewar wannan abu ne mai wahala, ku a wajen kuma ba ku shirya janyewa ma wani takara ba kenan?
2: Dama ai mu dama can mun tsaya ne za mu yi takara. tun domin abin da ya sa muka ce hakan nan lokacin da ya kamata a yi la'akari da wannan

0: mutane ba ka iya musu kuma kai dan Allah kake a kowanne da suka samu wannan kalubalen zaka ji an ce yar fim ce fa yar iska ita ce za ta hada maulidi mu je wallahi ba za mu je ba to akwai inda sun samu wannan problem din to shi lamarin ubangiji akwai wanda zai ce shi tsarkakakke ne wallahi kowa mai laifi ne sai dai kuma wanda Allah ya kare mutum ɗaya ne baya laifi a rayuwar duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dukkan mu nan masu tarin zunubi
1: kuma kowa da yin maulidin na yake suwa da suwa yake gayyata har da MP
0: wallahi har su ina gayyata
1: to amma
0: wasu na zuwa wasu kuma Allah bai na san Allah ne bai ba su iko ba ai kai kake siyan mu da kanka mutunci a duk inda kaje kagakka za ta iya zuban maka da mutunci rashin natsuwarka a guri zai iya zuban maka da mutunci kama mutuncin kanka so MPM din nan da ake faɗa MPM an kaje wani wurin wallahi tallahi ba za ma ka taba cewa suna wurin ba saboda san fu wa'inda wasu ma ba film din suke yi ba kamun kai yanzu misali ba gashi nan abubuwa da yawa ana yin shi a duniya ba ai ba MPM din bane ke yi su me yasa ba a zagin su saboda su ba su fito duniya sun fito duniya sun ce ga sana'ar su akwai wani abu da ya taba faruwa a Kaduna ganin ido na ba labari aka bani ba matan a ciki ta zo gari bayan ta zo gari lokacin campaign din a ciki mijinta Rakiya wallahi rigima ta hada human leader wata bazan iya tuna local government din ba da irin abokan tafiyar siyasan ta billahi allazi la ilaha illa huwa a gaban mu ta cire riga ta tsarara
1: wa ita
0: yar siyasa na rantsa miki da Allah zara dini sani na waigowa zan mantawa yace Allahu akbar yanzu da dan film ne da an dasa mana camera yace ga mu yan film din cike da guri da mu ne muka yi wannan shirman da yanzu labarin ya zaga amma da yake kaga yar siyasa ce ba wanda ya kula ta kowa ma sabta shi yake to shi irin wannan kushi ta suna rigima akan atamfan campaign da ba a bata ba wallahi ta yage riganta a cikin daruruwan mutane to shi dan film ko da yaushe yanzu misali kamar momi bambi da ta gina masallaci ai ta yi shi

0: kata jariya ga iyayenta ko to amma ki duba mutane wannan sai ya fito ya ce wallahi baki isa ki wa Allah wayo ba baki isa ki shiga aljannan nan ba shike bada aljanna da ba za ta shiga aljannan ba amma to ita ta yi shi zuciyar ta dai ne kuma Allah shi zai taimake ta kuma shi zai ba ta lada to dan haka duk abin da mutum zai yi a rayuwa ya yi shi da zuciya daya sai Allah ya taimake shi kuma mu walidi har mu kai ga ubangiji ba za mu daina shi in Allah ya so ya yarda
1: ya masa maulidi
2: da shi dai ba zan tsaya maulidin nan ba kuma a gaya musu ne inji
0: sayyida maulidi maulidin sayyida Zainab ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba zai iya yin maulidi ai hidiman annabi kowa zai iya yi gararara ma yi
2: haka ne
0: gararara yi
2: yoshi ga industry so far kun kai kuku nawa kenan
0: da kuka ai muna da yawa ai industry ai a kashi uku na industry kashi biyu da rabi da kwata don masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda yake maulidi ai masoyan annabi Muhammad ne kuma duk wanda aka sa waka yaban annabi ai zai taka ko ke mama da yanzu aka sa waka yaban annabi ai zaki taka
2: amma dai na so tsaya wannan maulidi
0: ba komai wallahi komai sai Allah ya bada iko
2: yansuwa da suwaye muke sa ran za su zo wannan maulidi
0: ai wallahi
2: a cikin abokan sana'aiki
0: ai suna da yawa
2: A shida zan tsaya da na
0: gani. A da ka ki da kin ga su
2: mami. Mun ku kai har dare.
0: Ha kwana muke yi fa. Ana muke sai an kira sallar asuba malamai za su zo su bada majalisi su bada tarihin annabi su fada waye ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ana fadan shi kina kuka. Allahu akbar. Malamai suna bada tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ki so ki motsa ko nan da can ba. Kuma a gama sha'irai su zo su daura. Siwa annabi kirari siya ba annabi to duk hidiman ana yi saboda annabi ne ba a san inda za a dace ba
2: kuma sai ki ringa cewa baki da kudi yanzu ba kudi zaki kashe ki maulidi
0: ba ai ba mu ke yi ba Allah ne ke yi ko baki da ko sisi wallahi ni a lokacin shekaran da na fara maulidi mahaifina ke yi bayan ya rasu daga duk gidan ba wanda ya dauka to kuma ai wani baiwa ne na ubangiji duk kudin ka sai Allah ya so kai a lokacin da zaba na manta shekarar da zan fara maulidi naje na samu wani ina ce mai baba Bello ana ce mai Bello dan girka mai maganin gargajiya to baba na nake ce mai naje ce mai baba na yace na amince shekarar nan fa zan yi maulidi yace da gaskiya nace Allah yace je ki samu malamin ki Malam Ahmad sai ga ya miki yanda ake malam manta ina da dan wayoyi na guda biyu daya ta kino da kuma wata Itel karama irin Android din nan da maulidi ina fata zan yi maulidi mutane na taimun kallon mahaukaci annan da bata da kosisi sai ya zata maulidi dan sami shi lokacin duniya komai bai tsada ba shekara 10 kenan 11 shekara 11 kenan duniya dubu nawa na sai da wata 8000 wallahi da 8000 na hada maulidi na dauko ranfa na dauko kujeru mukai abinci sannan kuma shi hidima na annabi baki da kosisi sai ke dana an kira ki an ce ga sadaka lemu katan uku ga sadakan lemu katan biyar a haka wallahi sai na samu lemu ina jin ya kai katan 15 zaki ga fulalin soyayya annabi Muhammad daga nan ne wannan ya ce ga kaza masu kawo waina awara haka wallahi tallahi
2: kuma akwai labarin da naji cewa har yanzu baki da film na kanki amma kuma duk shekara sai ke maulidi haka ne
0: to ai shine na ga ya miki wannan haka ne amma wannan ai hidima ce ta annabi wallahi ni ban taba wai a cewa kin san maulidi committee wasu zaki ga shekara ɗaya suna asusun maulidi yau wannan zai kawo kaza a saka wannan zai kawo kaza wallahi ni kadai nake kaya ta
2: anya ma bazan kawo gudunmuwa ba
0: to ai ya kamata duk cikin hidima annabi ne to in na tashi idan na ce zuwa ni fa malami na in yazo in motar maulidi yazo mu yana je na same shi na yi kai mai ziyara sai ki je a ce sai ya da shine maulidin ki sai in ce mallam insha Allah an kusa na je gaban mallam sai in ce mallam nan da sati biyu zan yi maulidi sai ya ce min a sayyida kudi sun zo kenan sai in ce mai billahi allazi la ilaha illa huwa mallam banda kosisi amma insha Allah ba za a ji kunya ba
2: kuma ba a ji
0: wallahi ba a ji
2: ba a taba ji ba
0: wallahi ba a taba ji ba na rantsa ga Allah take away na abinci da snacks da lemu da kan yi sama da 300

መታረሳሽ አሁን ስለ ሬዲዮ ፈረንሳይ ኢንተርናሽናል ኤሬፊኬ ነው ኢብራሂም ዘገቱ ፒተር ወሰደ ገጽኪን ካናዳ ባንዱያ ካሚ ሰላማ ኮንቻ ናይጄሪያ እድቆ ተጸሩ ታሰረደ ጽቶ መታኒ ተላጥን ሽደደ ኩመከሺ ወሱ ታርን እንታ አዳ አራረ ተከይ ካማደ ገራነ ተላጥን ገውተው ጉሳዙ አኩ ገውተው ሰጥምባ a jahar plateau dake tare ta Nigeria yanzu haka gwamnatin jahar ta sanar da bada umarnin rufe dukkan makarantu kamar daga primary zuwa secondary na gwamnati da masu zaman kansu na wucin gadi a fadin jahar kamar daga ranar Litinin 7 ga wannan watan da muke ciki sai a jamhuriyar Niger mako daya bayan bore da aka fuskanta a babban birnin Yamai an gudanar da taron majalisar ministoci karkashin jagorancin shugaban kasar General Abdurrahman Tchiani duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Ibrahim Tukurkefi ya sadar da ku sannan Ibrahim Sandako Kari Abdullahi Isa ke cewa sai a jimin ku.

0: To gabanin wannan yanayi da aka shiga na fargabar sake yirin cabewar yaki tsakanin Amurka da Iran. Amurkan ta sanar da kakabawa Iran din takunkuman kare tattalin arzikin da ta bayyana cewa su ne mafiya tsauri da ta taba lafta mata. A cewar sakataren Baitul Malam Amurka Scott Bessent, za su tabbatar da cewa sun datse dukkanin wata hanya da Iran ke samun kudaden shiga. Zalika suna masu gargadi ga dukkanin kamfanoni ko kuma kasashen da ke hulɗar kasuwanci da Iran din da su gaggauta janyewa. In kuma ba haka ba, to ba shakka su ma za su dandana kudar su a dalilin shafar su da takunkuman karye tattalin arzikin za su yi. To domin tattaunawa kan halin da ake ciki dangane da wannan yaki na Amurka da Iran da kuma matakin na takunkumi da ta labta mata, na gayyaci masanin siyasar ƙasa da ƙasa Dr. Ibrahim Adamu da ke zaune a haɗaɗɗiyar daular Larabawa.
1: Assalamu alaikum, barkanmu dai.
0: Da kuma Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa da ke Najeriya.
2: Bandura, assalamu alaikum, jama'a assalamu alaikum.
0: To bari mu fara da batun matakin takunkuman karye tattalin arziki da Amurka ta kakabawa Iran da zummar mai da ita saniyar ware a duniya. Dr. Ibrahim Adamu, ya zuwa yanzu akwai alamun da ke nuna cewa wannan mataki na takunkumai zai yi tasiri kan Iran? Duba da cewa daga cikin kasashe masu hulɗa da Iran ɗin akwai China, wadda ita kuma ƙididdiga ta nuna cewar tana sayan aƙalla kaso 80 cikin 100 na adadin man fetur da Iran ke fitarwa zuwa kasuwannin duniya.
1: Da farko, wannan takunkumi da ita kasar Amurka ta sama kasar Iran, kenan kasa ta rayu ba tare da mu'amala da kowace kasa ba a duniya ba zai yiwu ba. Kuma wannan takunkumi abin da yake nufi kenan akan Iran. Kuma wato ita kasar Iran kamar yadda take bukatan wasu kasashe, su ma wasu kasashe haka suke bukatan kasar Iran a wajen mu'amala. Misali, kasashen da suke GCC, Gabas ta Tsakiya, idan ka kalla za ka ga kasar Iran tana cikin kasa da take shigar musu da kayayyaki na abinci. Idan ka kalli kasa irin Brazil wadda take Latin, ita ma za ka ga kasar Iran tana kai mata kayayyaki na abinci. Idan ka kalli kasa irin Turkiya, da ga kasar Iran tana kai mata wato karafu da sauransu. So yanda kasar Iran take bukatan wasu kasashe, su ma wasu kasashe suna bukatan Iran. Dan haka taimakekeniya ne da juna, dan haka wannan abu ba zai taɓa yin tasiri ba. To babu shakka Amurka za ta kulla wani sabon rikici tsakaninta da wasu kasashe, amma kasashe wanda ta raina, kananin kasashe, musamman kasashe da suke Gabas ta Tsakiya. Domin idan ka kalli daga bangaren kasar China, kasar China ba ta jin takunkumi da ita da kasar Russia ba ta jin takunkumi. Tunda idan ka kalli takunkumin da yake kan kasar China, yanzu akalla ya kai kimanin 900 ko 1,000, wanda kusan rabin wannan takunkumi idan ka kalla, to an sanya shi ne to sakamakon alaƙan da ita kasar China take da kasar Iran. Kuma wannan bai hana aka ci gaba da wannan mu'amala ba. Idan ka kalla, mu'amala ne da aka fara ta tun 1971, tun ma kafin a yi juyin mulki. Sannan idan ka kalli wannan, za ka sauran kasashe su ma, musamman wanda dama Amurka ta riga ta zo musu wuya, ina bai tabbatar maka suna da hanyoyi ko kuma suna da mafita guda uku. Ko dai su fito a yi baran-baran tsakanin su da kasar Amurka, ko kuma su koma ɓangaren BRICS, ko kuma su dinka mu'amala a tsakaninsu da kasar Iran ta wato barauniyan hanya. So don haka wannan abu ba zai taɓa yin tasiri ba. Matsayin China a duniya, idan ka kalla za ka ga wato kusan babu wata ƙasa a duniya a yanzu wanda ba ta buƙatar China. Domin abin da alƙalman suke gwadawa shi ne, China a yanzu ita ne global energy consumer, wato abin da ya shafi iskan gas da man fetur, China ta fi kowace ƙasa a duniya sayansa. Don haka kenan ta fi kowace ƙasa wato sarrafan kayayyaki.
0: To Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, 'yan kwanaki kalilan bayan wancan mataki na kakabawa Iran takunkumi, sai kuma aka ga Amurkan ta sake kaddamar da hare-hare kan wasu sassan ƙasar ta Iran. Shin me ya janyo haka? Hakan na da alaka da takaddama kan mashigin ruwan Hormuz da takicin yawa?
3: Kafin ma a zo batun mashigin Hormuz, abin da ke faruwa shi ne cewa Amerika tana ganin kamar za ta iya amfani da takunkumi na tattalin arziki. Sai suka lura cewa Iran ba ta ji kogiyogiyo ba. Abin da ya sa na ce haka, za ka ga China da wasu kasashe kamar irin su India waɗanda suke yawan cinikayya da Iran dukkansu ba su dauki abin da wani muhimmanci ba kuma masu sharhi wanda ka sani a duniya sun ce wannan abin ba zai taba yiwuwa ba saboda ba zai yiwu ba ka ce wai kai ka daura mutun takunkumi duk wani wanda ya hudda da shi ka ce shi kuma za a daura mai wani haraji to shi yasa suka fara ganin cewa wannan abin ba zai yiwu ba saboda China kadai take san Iran amma Iran guda kashi 80 cikin man da suke adawa da su na biyu shine kuma su tsomon tsun da kai magana wannan kuma sun amfani da jin haushin wancan ne suka zo suka ce Iran tana neman ta fara da dasa nakiyoyi a cikin ruwan Hormuz again wanda idan kana bin labarai a kwana ko lokacin da aka fara wannan abin zaka ga an ce jirgin Saudi Arabia wannan bamabana na cikin ruwan da aka dasa din nan ya ji mu wani jirgi guda ɗaya babba
0: to wani bangare da duniya ta zura idanu tana dakon ganin rawar da zai taka shine na diplomasiya wannan ta sa daga cikin tambayoyin da ake shin akwai yuwar wannan yaki ya raunana alakar da ke tsakanin Amurka da kasashen Gulf duba da cewar a kwanakin bayan nan Qatar ta bayyana cewa Amurka ta kakabawa Iran takunkumai ne ba tare da yawunsu ba ma'ana ta dauki matakin ne bisa radin kanta kuma yaya makomar alakar Iran da kasashe makwabtanta na Gulf din Dr. Ibrahim Adamu
1: wato kamar yanda muka fadi yadda Iran take bukatan kasashe ta duniya ita su ma kasashen nan suna bukatan Iran misali mun yi magana akan abin da ya shafi wato shigar da kayayyaki na gona zuwa kasashe na gabas tsakiya sannan abin da yake tsakanin wato kasar Iran da kasar Qatar wata alaka ce ta musamman wanda a shekarun baya da yawa an kullata kuma a kwana-kwanan nan an kuma sake zuwa an sake wato jaddada ta kuma an sake kulla sabon yarjejeniya zaka ga abin da ya shafi kasar Iran da kuma kasar Qatar su ne kasashe wanda suka fi kowace kasa wato yawan iskan gas dan haka wannan mu'amala ta iskan gas yasa wato kasan Qatar suke da yarjejeniya ta musamman wajen abin da ya shafi wato kasuwancin gas da abin da ya shafi fito ta ruwa da sauran abubuwan da ya shafi hudda na security kuma wannan yarjejeniya da ita kasan Qatar ta je ta sabunta shi idan ka kalla ta riga ta sabunta shi sannan sai a baya tukunna kasar Amurka ta zo ta fitar da wannan takunkumi dan haka kasan Qatar to an raba mata tunani kaga ko dai ta zabi wannan yarjejeniya da suka je suka jaddada shi kuma suka sake yin sabo a kansa ko kuma su zabi wannan takunkumi da kasar wato Iran take akwai da kasar Amurka take so ta kaga ba musu dan haka kasan Qatar suna cikin kasashe da dasu dinka amfani da hanyoyi wato ta bayan fage wajen mu'amala da kasar Iran ba din kasan Iran tana musu barazana ba sai din su ma suna bukatan kasan Iran domin tattalin arzikin su
0: to ma sauraro kuna tare da shirin duniyar mu a yau ne daga sashin Hausa na Radio France International RFI kuma a wannan makon yana tattaunawa ne akan halin da ake ciki dangane da yakin Amurka da Iran to bari mu koma ga Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa Dr. Abaibayan nan shugaba Trump ya bayyana cewa hararren da ya kaddamar kan Iran har take mai da martani ba za su dauki dogon lokaci ba kalaman da ke zuwa a daidai lokacin da wasu majiyoyi ke cewa wasu kososhi a gwamnatin Trump din na ta kokarin ganin yakin da suke da Iran bai kasance ba har sai an kammala zabukan Amurka na tsakiyar wa'adi a watan Nuwamba wani tasiri wannan dabarar ke da shi
3: ranka rade idan baka manta ba ai yakin da aka yi na kwana 13 wanda ya biyo bayan na kwana 40 din nan da aka yi a lokacin ko da aka yi wannan rigima a America dai abinda Trump ya fadi yanzu ya fadi irin haka a baya kuma kasar Iran bata daina kai mata hari ba sai da akai kwana su sun daina ne a kwana na 9 sai da Iran tai kwana 4 tana kai mu kasar America hari tana kai mu duk wani wasu bases din su wanda yake nan a nan gabas tsakiya dalilin da yasa suka daina kenan kuma dalilin da yasa yake cewa wannan yakin hararren da take kawo dinnan ba za ya wani dadewa ba kuma ko da ya faɗa ka ai an ga kasar Iran kwana 2 bayan da wannan maganar sun ci gaba da kaiwa haka ai yanzu wannan kowa ya riga ya san shugaba Trump bayan zaben raba wahadin mulki kowa ya riga ya san cewa sai ya sake dawowa ya ci gaba da yakin nan, suna ta kokari ne su tara waɗannan makaman wanda za su sake dawowa a ci gaba da yakin.
0: To ta yaya wannan yaki zai cutar da Amurka, doctor? Akwai wani abu da ita Iran za ta amfana da shi?
3: Hirar da muka yi da kai na shekaran jiya ko shekaran jiya wacce ne, na riga na gaya muku cewa za a tabin da ake ce mu asymmetric warfare ne, dama Iran da gangan take yi cewa ta ci gaba da rigiman nan, yanda mai zai ci gaba da tashi a duniya, ya ci gaba da tashi a America, yanda za a yi a ce shugaba Trump jam'iyyarsa ta rasa rinjaye a majalisa, kuma ƴan democrat su hana shi abinda yake son yayi, ko kuma ya rasa ai yanzu mun ga dayawansu ba son aje yana yakin cikin ƴan majalisun da kuma mutanen ƙasar, wanda babu ba a san ana yin wannan abin. So yana daga cikin abinda a sa ƙasar Iran take ƙara taka su, yanzu suke takalasu. Idan suka yi takale su da su sai su wuce wuri gona da iji, suke takala ƙasar America saboda su haddasa mai yadda jam'iyyarsa za ta rasa rinjaye a America.
0: To a bangaren America akwai wani abu da za ta amfana da shi dangane da tasirin wannan dabara da take na sassauta wannan yaki har sai zuwa bayan zaben tsakiyar wa'adi?
3: Ba wani amfani da yaki zai musu face ya maida su ƙasa. Abinda yasa na ce maka America wahala za ta sha kai a banza shine cewa ƙasar Iran tana shan wahala, za su yi daurewa a ci gaba da wannan yakin. Sun yi shekara 47 sun yi wannan abin, kakkamanta ƙasar Iran ta fi shekara 30 tana ta shiri yanda za ta yi rigima da America, da wanda kawai rana tsakaye zai ce wa zai wannan abin. Dan kana da jirgin yaƙi kawai da kake harba a ƙasa, ba ka da sojoji a ƙasa, ba abin da zai iya a watar. Face ma kai ka ɓata ma kanka lokaci, ai mun gani a yaƙin kwana 40 bai hana ƙasar Iran ba. Kuma kakkamanta ana cewa suna da gundumoyi guda 79, kowanne daga cikin sojojinsu kenan, kowanne daga cikin su zai iya kai hare-hare a lokacin da ya ga dama, a kuma inda yake sanya kowa an bashi independent ya iya wannan abin. Shi yasa yake da wahala kai yaki da Iran.
0: To Pakistan ta sake yunkurawa wajen ganin ta sake maido da Amurka da Iran kan teburin sulhu kamar yadda ta yi a baya cikin bazata, har ta kai ga an kulle yarjejeniyar fahimtar juna ta tsawon kwanaki 60. Dr. Ibrahim Adamu, kana ganin Pakistan din za ta yi nasara kamar yadda ta samu a zangon farko?
1: Wato babu shakka, idan ka kalla wato kamar yadda muka faɗi tun 1981 cikin yarjejeniya da ake kullawa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, babu yarjejeniya da take da kyau da tsari kamar wannan yarjejeniya da ka kulla ta wato a Pakistan, wanda Pakistan take shiga tsakani. Kuma wannan shine babban bukatan kasar Iran a komo kan wannan yarjejeniya da aka kulla. Sannan in ka kalla wato daga kasan bangaren kasar Amurka, ita kanta ita ma ta yadda da wannan yarjejeniya, illa iyaka kasar Isra'ila ita take kawo tarnaƙi dan gani da wannan yarjejeniya. Dan haka kamar yadda muka faɗa a baya, kasar Amurka lalle ba za ta bari kasar Isra'ila ta fadi kasa ba, amma ba za ta kashe kanta akan kasar Isra'ila ba. Dan haka idan aka zo matakin da daga an mata shakan mutuwa, lalle za ta hakura da kasar Isra'ila ta yi kokari ta tsira da rayuwanta. Domin wannan yarjejeniya an kakalla dama kasar Isra'ila ita ta kawo mata tarnaki, ita ta yi kokarin wurgaza shi, tunda daga bangaren kasar Amurka dama ta riga ta sanya hannu kuma ta yarda da wannan tsari da yarjejeniya da aka yi. Dan haka duniya ba za ta ci gaba da zama a wannan mataki ba, ya zama cewa wannan mashiga yana kulle, farashin kaya ya tashi a duniya, sannan farashin iskan gas da man fetur ya tashi a duniya, sannan baya wadatan kasashen duniya. Dan haka ba za a ci gaba da wato rayuwa a wannan mataki ba, dole wato ko dai a dawo kan teburin sulhu, ko kuma wato ita kasar Amurka ta tattara nata yinata ta daga wannan shinge da ta sani jirage wanda sun kai kimanin guda 20 a cikin Arabian Sea, ko kuma daga bangaren kasar Iran lalle ta yi amfani da wani sabon karfi, kamar yadda ta ce dama tana da wani sabon karfi, ba ta gwada karfin ta gaba ɗaya ba, ta yi kokarin bangare wannan hanya, ko kuma ta karkata wato hankali na kasar Amurka zuwa gida kenan. Wannan su ne damammaki da ake da shi. Amma ba lalle in aka koma teburin sulhu, kowata bangare sai ta sassauta bukatunta kafin a samu wato mafita mai ɗaurewa da kuma zaman lafiya a wannan yanki.
0: Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, idan har kamfanoni da sauran kasashe masu hulɗar kasuwanci suka yi biris da gargaɗin Amurka, na bukatar su juya wa Iran baya. Akwai yuwar ta dauki matakin tilasta musu yin hakan. Kuma ta yaya za ta cimma wannan buri? Domin akwai batun cire wasu kamfanoni da hukumomi daga tsarin amfani da dala da Amurkan ta yi barazanar yi.
3: Manura, ka sani kuma ina son masu saurare su sani. Kasar Iran tana dabarun da yadda za ta yi ta bigi ta shanye ko kuma ta yi Amerika wayo wajen cewa duk kudin shigarta za ta ci gaba da samu sai dai a ce a rage. Kuma ba abin da kasar Amerika za ta iya ma China wajen sayen man Amerika. Babu. Ai, a farkon shirin nan na faɗi cewa an taɓa sa ma kasar China harajar wata hudu da shugaba Donald Trump ya zama shugaban kasar Amerika a gurbi na biyu. Ya taɓa sa musu bara kenan. Ya sa musu haraje-haraje. Su da suka tashi mai tsaya, ai ma'adanan kasar da suke ɗebowa wanda suke producing chips, su kaɗai kasar China ta ce ba za ta hana Amerika yi. Cikin sa'o'i 24 Amerika dole ta janye wannan abu. To ko yanzu ba za ta iya hana kasar China sayen man Iran ba. Na farko kenan, ƙasa kenan. Ƙungiyoyi kuma wanda suke taimaka ma Iran, su kuma suna yi ne ba wai don ba su tsoron Amerika, don abin da za su amfana, kuɗin da za su samu saboda abin da Iran ke yi ko kuma Rasha ko kuma ƙasashen da suke kan takunkumi, aka ɗora mu takunkumi, dabara suke yi cewa sai su sauko da farashin mansu. Idan suka yi, dole ka je ka nemo, dole ka bi ta bayan fage ka je ka samu wa'annan man. Saboda zai zo ma da sauki. Ai, mun ga ko kasar Saudi Arabia tana sayan diesel daga Rasha, duk ƙarfin Saudi Arabia. Amma saboda na Rasha ya fi sauki, ya fi nasu da suke kera, suke producer a cikin ƙasa, shi yasa dole Saudi Arabia ta je tana sayan na Rasha. So irin haka suke yi. So dole kamfanoni su je su yi.
0: To, Dr. Yaya kuma batun barazanar da Amurka ta yi na cire su ƙasashe ko kamfanoni da suka yi biris da gargaɗinta daga tsarin amfani da dala? Anya, baka ganin wannan abu shi kuma ta wannan bangare zai yi tasiri, duba da yadda dalar Amurkan ta kafu kuma take da tasiri wajen cinikayya a kasuwannin duniya?
3: Maganan de-dollarization kake magana, za su cire su cikin swift system wanda za su iya samun damar yin amfani da dalar su. Ai, kaka manta, kasar China tana da CIP, kasar Russia tana da CFPR, wanda equivalent, wanda daidai yake da swift system, wanda suna amfani da kudaden su ne su kuma yi wannan Russia, wannan CIP din, kuma Russia FPS din su shi ma irin shi ne, za su yi amfani da kasar su. So kudin kasar su, irin wannan abubuwan an yi nisa, ana amfani da su a duniya. Kana iya cewa dala ita ce kudin da ake reserve dinta a duniya, wanda aka fi amfani da ita kashi 80 a duk wani abin da ake a duniya, a transaction din da ake yi a duniya, kashi 80 da dala ake yi. To, ai, akwai kuɗi kamar na euro, shi ma ana iya amfani da shi. Kaka manta, akwai bitcoins. Wannan bitcoin Amerika ta kawo, kuma mutanen duniya suna amfani da shi da hada da yawa yanzu da ake yi. Kaka manta, ana iya amfani da gold irin ba ni gishirin ba kamar da. Yanzu Amerika a ƙasar Iran za ta saida ma wata ƙasa mai ta bayan fage, kuma su abin da suke da shi a ƙasar su sai a maida musu da irin wannan. Wannan abu ne wanda ka san ya daɗe a duniya. So ko da ka hana ƙasashe ko kuma ƙungiyoyi cewa za ka hana su su yi amfani da su, ma suna da ɓarauniyar hanyar da za su yi amfani da shi wajen amfanin mutanensu.
0: Saboda karatowar lokaci a nan, wannan shiri na duniyar mu a yau zai dakata. A madadin bakin namu, Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa da kuma Dr. Ibrahim Adamu, Nura Dau Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, ke masu sauraro, fatan alheri.
4: Madalla da fatan masu ranar mu an ji daɗin wannan shirin. Bitar wasu daga cikin kanun labaran duniya kafin mu ci gaba, kun ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Plateau ta ba da umarnin rufe dukkanin makarantun firamare da sakandare na gwamnati da masu zaman kansu na wucin gadi a faɗin jihar, kama daga ranar Litinin mako na sama. Yayin da a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo annobar Ebola ke ci gaba da kashe mutane, inda alƙalamin da ake da su ke bayyana cewa kusan mutane 372,000 daga cikin mutane 6,342 da suka kamu da cutar ne suka yi bankwana da duniya. A labaran namu na gaba za ku ji cewa tsohon shugaban ƙasar Benin Toma Boni yayi an yi masa tiyata a ƙasar Jamus a yau ɗin nan. ba tarbata lokaci ba mu shakata don wakar ke saman na'ura.

0: da kwanciyar hankali da kuma seta kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara ƙanana.
1: Kamar ya kenan kake nufi?
0: Yawwa, shi wato dabba wanda yake zaune a gandun daji, ka gan shi yana shawaginsa kaɗai, to wani abu ne da zai burge kai, kwantar maka da hankali, kuma ya faɗaɗa maka tunaninka. Domin kamar yanzu ni irina a gida kawai ina sha'awan yin kiwo, to dabba na gida ma da ake kiwonta, idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagaya ta, kana ganin lafiyanta, kuma baka sha'awan kai ta daure ta. Wani lokaci ba kawai kana daure ta don ta je ta kiwo bane, a kana daure ta don ka ganta tana shawagi cikin yanci, sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka. To balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah, damun tana nan ga ta nan a cikin jeji tana yawanta, ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwansa da ita. Kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala kala wanda ita su namun dajin nan suke rayuwa a cikin su. Kuma in har ilimi kake so ka samu musamman akan abin da ya shafi magunguna, to idan zaka na bibiyan mummen na wannan namun dajin, to zaka iya gane wannan bishiyar tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza, saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya, a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya, a lokacin da ba su da lafiya zaka ga sun je jikin wata bishiya, a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa, amma lokacin da suke son yin wanka ko da ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za su shiga su yi wanka ba, kaga sun kewaye sun koma ta can. A lokacin da kuma ba su da lafiya sai kaga sun sake zuwa ta can sun shiga. A lokacin da kuma wata dabba ta aihu, in mai aihuwa ne ba, tunda akwai mai koyi akwai mai aihuwa, to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegon su ta wani wun har yana ɗan kamanceceniya da na ɗan adam. To wannan in baka je ka gani ba, ba za ka tabbatar ba. Kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu, saboda gidan zu killace su aka yi, ake musu training kamar yadda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwo a gida. Amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka gan shi. Yanzu a gandun daji ne fa za ka ga wani tsuntsun yanda ka san jirgi haka yake, sai ya yi gudu a ƙasa kafin ya tashi, in zai tsaya sai ya yi gudu, in zai sauka sai ya yi gudu a ƙasa kafin ya tsaya. So saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba za ka gani ba, duk kuma inda aka gaya maka ba za ka gane amfaninsa ba. Kuma wallahi kamar mu din da muke yawan shiga gandun dajin ko, za ka ga jikinmu ma daban yake. Yanayin jikin ɗan adam ɗin da yake shiga gandun daji, yanayin jikinsa daban yake, yanayin lafiyarsa daban yake, da bambanci da wanda kawai yake zaune a waje ɗaya kullum yake shan lemon kwalba da mangyaɗa da magi da sauransu.
2: Muhallinka, rayuwarka. Sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka haɗa da yadda ‘yan adam ke tsangwamar dabbobin nadawa a cikin muhallinsu ta hanyar farauta da rashin ba su kulawar da ta dace, tare kuma da rashin maye guraben nau'o'in waɗanda adadinsu ke raguwa, sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka da ke Najeriya. Malam Ahmad Muhammad Saka ya yi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari, ya nuna takaicinsa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin.
3: Na zo Yankari kuma na zo a wani irin lokaci da Allah shi ne zamani, saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu, da haka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau. Gaskiya lokaci da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani, muna haɗuwa da dabbobi musamman ƙananan dabbobi irin su gada, su bareyi, su gwambaza, wani lokaci har ɓauna ma ana ganin su anan. Sannan kuma za ka ga biriri musamman jambiri da zabbi, har ma ana yi ma zabbi da laƙabi ‘yan matan Yankari. To amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato ƙaramin mashiga da ake shigowa, ƙofar da ake shigowa, sai ka ga ka yi ta tafiya har ka zo kusa da Yankari ɗin, sai ka ga saɓanin da za ka ga kashin giwa da kashin dabbobi, yanzu kwalta ne kawai za ka gan shi fallau. Haka Allah Ubangiji ya kawo wannan zamani, sai dai ban sani ba ko haka wataƙila su dabbobin sun daɗe shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi-damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani, wani lokaci akan samu irin wannan abu.
4: Akwai ƙorafin da ake cewa masu farauta ta bayan gida suna kutsowa suna yi wa dajin kutse, baka ga kamar wataƙila wannan yana daga cikin abin da ya kawo koma bayan dajin?
3: Wannan dai ana iya faɗa, amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa. Mala Ibrahim, idan

0: ka dubi fadin dajin nan, bayan ka dubi fadin dajin nan, ka san yadda girman sa take a da, ka san yadda ciki take. Ban sani ba ko ka taba tafiya ciki da kafa. Mu mun yi tafiya, akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa. Don haka akwai inda dabbobi in sun shiga cikin sarkakiya ne, ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba. Don haka wallahi a ce maka farautar da zai karar da dabbobi a yankari, gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya bane, sai dai Allah da shine take zamani shi ke tafiyar da zamani.
1: Hallinka, rayuwarka.
2: Ko da yake dai gandun daji na da alkhairansa ga muhalli da sauran jama'a, amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan. Ismail Ibrahim Haruna, mazaunin wani ƙauye ne da ke kusa da dajin Yankara a jihar Bauchi, ya yi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu.
3: Barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji, suna mana bannan amfanin gona nake irin kamar giwa in suka fita suna cin rogo, dankali, tumatur da dai sauransu. Lallai kuwa
4: amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki
3: sosai. Muna sanarwa kuma suna da informa nasu waɗanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu, kuma mu ma da yake suna wayar mana da kai ana iya kokari a zo a kori dabbobin ba tare da an musu lahani ba su koma cikin gandun dajin. Gaskiya muna da babban matsalar mu na farko ma kenan, mafarauta da ke shigo gandun dajin ne. Don yadda in ka duba da dabbobin suke da yawa, yanzu akwai karancin su saboda karancin tsaro, mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abun nan. To yanzu alhamdulillahi a wannan gwamnatin an samu kayan aiki, masu tsaron daji sun samu kayan aiki sosai sosai a sashen tsaro. Yanzu kamar da can according to 2010 2010 muna da giwayen da an kirga su, muna da giwayen da sun kai da 350, amma yanzu sai sa'a muna da 70.
4: Me jawo haka a ganin ka?
3: Yawa, masha Allah, a lokacin akwai karancin tsaro, a wancan lokacin kenan sun kaura.
4: Wasu kan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan.
3: Sosai, dabbobin mu suna kaura suna fita, ko da an sun fita za su yi ta Yobe mukan je duku mu dawo da su, hakan za su fita su yi Taraba su yi ta Cameroon mukan je daga yankin Taraba mu koro su mu dawo, irin su giwaye da sauransu. Dabbobin mu suna kaura sukan fita kuma suna dawowa.
4: Kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu kasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji?
3: Zahiri akwai dabbobi daban, more especially sashen tsuntsaye waɗanda ba ƴan nan bane, ko sukan zo su ci rani ne a nan sannan sai su koma. Kamar alal misali akwai tsuntsayen da ke zuwa daga England, ana ce da su white top, su galibi sukan kaurato ne domin kafin saukan dusan kankara daga can sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu sannan sai su koma. Dan in sun zauna a can kankaran yakan kashe su suna kenan.
2: Amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji, a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a, musamman a fannin inganta rayuwarsu, kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goji, wakilinmu na jihar Bauchin Nigeria, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwan wannan shiri, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
5: Kamar Allah, da fatan an ji daɗin wannan shirin daga nan RFI.

0: Tama Adalla barba shi ga bitar wasu daga cikin kan labaran duniya ka mi sallama kun cewa gwamnatin jihar Plateau da ke tare da Najeriya ta ba da umarnin rufe dukkan makarantun primary da secondary da ma masu zaman kansu na wucin gadi a fadin jihar kamar daga ranar Litinin 7 ga wannan watan da muke ciki a jamhuriyar Niger kusan mako daya kenan bayan bore daga wasu sojoji tare majalisar ministoci ya gudana a jiya gargashin shugabancin Janar Abdulrahman Chani inda illahirin ministoci da manyan rundunar manyan jami'an rundunar sojan kasar da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen suka kasance a wannan wuri yayin da a jamhuriyar demokradiyyar Congo wata gobara ta yi sandiyar mutuwar mutane da dama a wani bikin ma'aurata da ke gudana a Kinshasa. Yau aka cika shekaru 5 cir da kifar da gwamnatin Alpha Condé na kasar Guinea Conakry duka-duka. Da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa da sunan daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI Ibrahim Tukurkefi Ibrahim sannan karkari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai kobi ya saki salam da alheri. Tara na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a assalamu alaikum barkamu da saki saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan dare. Gwamnatin jihar Plateau da ke Najeriya ta ba da umarnin rufe dukkan makarantun primary da secondary masu zaman kansu na wucin gadi. Za ku ji kuma cewa a jamhuriyar Niger kusan mako daya biyo bayan bore daga wasu sojoji majalisar ministocin kasar ta gudanar da taron tarayya a ƙarshen jagorancin shugaban kasar Janar Abdulrahman Chani yayin da a jamhuriyar demokradiyyar Congo aka samu wata mummuniyar gobara da ta yi sanadiyyar mutuwar mutane. Ga labarin yadda muka same su musamman da Najeriya musamman ma a jihar Plateau inda gwamnatin jihar ta ba da umarnin rufe dukkan makarantun primary da secondary na gwamnati da masu zaman kansu na wucin gadi a fadin jihar kama daga ranar Litinin 7 ga wannan watan. Umarnin a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Caleb Manasse Muftwang na dauke da matakan da nufin dokar mataki ne na kariya daga barkewar cutar diphtheria wacce ke saurin yaduwa ta hanyar jini da ake zaton ta bulla a wasu sassan jihar musamman ma Jos ta Arewa Wase Jos ta Kudu da Basa da kuma wasu kananan hukumomi. Saboda haka makarantu da suka riga suka soma aiki an kuma umarce su da su dakatar da aiki ranar kama daga ranar Litinin 7 ga wannan watan da muke ciki za su gaba da kasancewa a rufe har sai an bayar da sabuwar sanarwa. Bugu da ƙari masu makarantu masu gudanarwa malamai iyaye da masu kula da su da kuma bin sun ana fatan za su bi umarnin gwamnati kuma su tabbatar da cewa ɗalibai suna zaune lafiya a gida tsawon wannan lokaci. A Najeriya hedikwatar tsaro ta ce sojoji sun ceto mutane 36 da aka sace tare da kashe 'yan ta'adda da dama a sabbin hare-hare a faɗin ƙasar. Mai magana da yawun dakarun sojan Najeriya da kuma hulɗa da kafafen yaɗa labarai Manjo Janar Michael Onoja a cikin wata sanarwa da aka fitar a yau Asabar kan ayyukan soji da aka gudanar tsakanin ranar 31 ga watan Agusta zuwa 3 ga watan Satumba yana mai cewa dakarun Najeriya sun kai jerin har-har kan 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane da masu safarin makamai da ma ƙungiyoyi masu aikata laifuka. A jamhuriyar Niger kamar yadda aka ji kusan mako dai kenan bayan da sojoji suka gudanar da bore da kuma kokarin kama wasu muhimman wurare na babban birnin Yamai da kuma fadar shugaban kasa. A jiya dai ne aka gudanar da taron majalisar ministoci taron da ya samu halartar illahirin ministoci manyan jami'an rundunar sojan kasar da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen. Sai dai bayan taron gwamnatin ta Niger ta fitar da sanarwa na kawo ƙarin haske kan abin da ya faru da kuma amfani da wannan dama domin isar da ta'aziyya ga illan waɗanda suka rasa nasu a wannan al'amari na birnin Yamai. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Wata mummunar gobara ta yi sandiyar mutuwar mutane da dama da kuma jikata wasu a daren jiya Juma'a zuwa wayewar garin yau a Kinshasa da ke babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a wani bikin ma'aurata a babban birnin. Kamar yadda ministan harkokin cikin gida ya tabbatar a yau din nan, gobarar ta tashi a wani ɗakin liyafa ne kuma an samu asarar rayuka yayin da wasu suka fuskanci munanan raunuka. Minista mai suna Jakiman Shabani ya bayyana cewa da aukuwar lamarin aka tura jami'an kai doki, kuma bayan ya ziyarci wurin da tsakar rana a yau, ministan ya bayyana cewa za a gudanar da bincike domin gano me ya haifar da wannan gobara da ta laƙumi rayukan mutane. A Gina Kunakiri a yau ake cika shekaru 5 ciyar da kifar da gwamnatin Alpha Conde na wannan ƙasa. A rana mai kamata yau ne 5 ga watan Satumba, sojoji da sauran rundunoni masu tsaron fadar shugaban kasar suka hambarar da shugaba na lokacin Alpha Conde, sai dai a lokacin juyin mulki Muhammadu Dumbuya ya yi alkawarin mayar da mulki ga farar hula. Kuma shekaru 5 bayan haka, Dumbuya ne ya shirya zaɓe kuma lashe wannan zaɓe ba tare da baiwa 'yan adawa damar kasancewa a zaɓen ba. Mutane da dama ne suka mutu yayin da wasu suka jikkata bayan fashewar wasu abubuwa a wani wurin aji kayan aikin soja a kasar Bolivia. Fashewar abubuwan biyu a jere kamar yadda rahotanni suka tabbatar ta faru ne a jiya Juma'a. Fashewar ta faru ne a wani wurin aji kayan aikin injiniyoyi na soji, wanda ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane akalla biyu tare da raunata wasu 81, biyu daga cikinsu na fama da munanan raunuka kamar yadda ɗaya daga cikin jami'an gwamnati ya sanar. Hukumomi sun bayyana cewa akalla mutane 14 ne suka bace. Fashewar ta faru da misalin karfe 2:30 agogon kasar. Denmark, Australia, Jamus, Netherlands da Girka sun ɗauki mataki na farko a jiya Juma'a wajen samar da cibiyoyi da za su ɗau hidimar mayar da 'yan gudun hijira da aka ƙi amincewa da su zuwa ƙasashensu ko kuma wasu ƙasashe daban. Waɗannan ƙasashe na fatan faɗaɗa tsarin zuwa wasu daga cikin na yankin Turai nan da farkon shekarar 2027. Majalisar Dokoki ta amince da wata doka a watan Yuni kan dawo da masu neman mafaka da aka ƙi amincewa da su gami da yiwuwar ƙasashe mambobi su kammala yarjejeniyoyi don kafa cibiyoyin tsare mutane a wajen iyakokin Turai kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Ƙasashe 5 waɗanda suka yi taro a Copenhague sun yi ikirarin cewa wannan tsari na samar da cibiyoyin mayar da 'yan gudun hijira zai taimaka wajen taimakawa waɗanda ba za su iya komawa ƙasashensu ba na asali. Ibrahim, mu je ga shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka, wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka haɗa da sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan gudunmawar da gandun dazuka ke bayarwa ga ci gaban muhalli. Shi dai gandun daji keɓantaccen waje ne da aka ware domin shuka bishiyoyi, kare dabbobin daji tare da samar da itacen katako da makamantansu. Gandun dazuka na ba da gudunmawa mai tarin yawa ga muhalli, musamman a fannin tsarkake iska, daidaita yanayi da kuma kare ƙasa daga zaizayewa. Haka kuma bishiyoyi na fitar da iskar oxygen tare da haɗiye gubar carbon dioxide, kana kuma suna samar da wurin zama ga namun daji. Sauran gudunmawar da muhalli ke samu daga gandun dazuka sun haɗa da iska mai kyau ta hanyar rage gubar carbon, hana ruwan sama ko iska wucewa da ƙasar noma, da kuma tace ruwa a cikin ƙasa tare kuma da samar da mazauni ga dabbobi da tsirrai. Dr. Muhammad Nasir Yusuf shi ne shugaban hukumar bunƙasa yawon buɗe ido na jihar Bauchi kuma tsohon janar manajan shahararren gandun dajin nan na Yankari. Ya yi mana ƙarin bayani kan gandun dazuka da gudunmawarsu ga muhalli.
2: Najeriya tana daga cikin ƙasa wanda Allah ya albarkace ta da gandun dazuka iri-iri, kuma a kowane yanayi ko kuma kowane irin tsari na muhalli akwai irin dazukan da muke ciki. Yanzu misali idan mun ɗauke kudancin Najeriya, da ku samu mafi yawanci kurmi ne abinda Bature yake kira basement complex. Idan mun duba kuma tsarin arewacin Najeriya da mu samu Sahara ne wanda akwai bishiyoyin amma ba su da yawa kamar na can wato wanda ake kira Chad formation. Idan muka duba a Najeriya muna da dajujjuka daban-daban. Yanzu na dauko misali zan fara da Nawa shine Yankari gandun daji ne wanda tana da fadin murabba'i 2,244.10 a wannan dajin kawai. Idan mun duba gefen mu Lamebura mun yi iyaka da Falgore ita ma babban daji ne sannan bayan Falgore a nan arewa maso gabas akwai wannan daji wanda ake kira Sambisa wanda ita ma tana da fadi sosai. In muka shiga akwai dajin Sarauniya da yake jihar Jigawa. Idan muka duba ta Cross River akwai saurin dajujjuka kamar su Okomo National Park, akwai Gashanka Gunti da take Taraba, akwai Kayinji, akwai dajujjuka gaskiya da dama da Allah ya albarkace mu da su a Najeriya wanda har ila yau muna alfahari da su. Ko kwanan nan ma an kirkiro wasu sabbin dajujjuka wanda kwanan nan gwamnatin tarayya da ta dauke ɗawainiyan su kamar a jihar Niger da Zamfara da sauran wajaje insha Allah.
3: Menene gudunmawa su ga muhalli irin waɗannan dazuzzuka?
2: To wayannan dazuzzuka kai tsaye tana taimakawa muhalli wajen inganta rayuwar ita muhalli da kuma mutanen rayukan da suke cikin ta. Misali kaman gandun daji in ka je da ka ga yanayin iskan sa ya sha bamban da na cikin gari sakamako kyawawan bishiyoyi da muke da shi wanda suke gogayya da irin mu'amalan mu kaman abin da ya shafi shakan numfashi canjin yanayi da sauransu. Kaman a cikin gari da ka samu akwai inda hayaki yana nan ƙara yana nan abubuwa murhu in an dafa abinci hayaki zai tashi. Motocin da muke amfani da su da injina da muke amfani da su ma suna bada nasu gudumawa wajen samun abubuwa daban-daban. To saboda haka duk wa'innan tsare-tsaren har ga Allah suna taimaka man 100% wanda kuma suna ba mu goyon baya da haɗin kai da nasarori wanda sun inganta yanayin kuma yanayin tana da kyakkyawan sakamako wanda muna samun dami ido sakamakon wannan.
3: Kama za mu iya cewa akwai kalubale da wayan da zuzzuka a Najeriya suke fuskanta a yanzu?
2: Akwai kalubale. Na farko shine maganan da ya shafi canjin yanayi. Wannan canjin yanayi kai tsaye yana shafan wayannan dajujjukan sakamakon ɗabi'u da irin tsari namu da muke da shi. Na farko shine akwai mutane wanda suke sassare bishiyoyi, akwai mafarauta da suke matsawa namun daji, sannan kuma akwai kamfanoni wanda suke fitar da dogono ya gurɓata mana ruwa da yake kai wa dabbobinmu ruwan sha da kuma kifayen da suke ciki. Shine babban kalubalen da muke fuskanta.
4: Muhallinka, rayuwarka.
1: Wasu ƙarin amfani ko kuma gudunmawa da gandun dazuka ke bayarwa ga muhalli sun hada da samar da matsuguni ga dabbobi, tsaftace iska da halittu irin su ƴan adam ke shaƙa da sauran fa'idoji. Sai dai masu shiga gandun dazuka da dama na ɗaukar gandun daji a matsayin wajen shaƙatawa ko buɗe ido kawai ba tare da sanin sauran amfani da muhalli da sauran jama'a ke samu daga gandun dazuka ba. Malam Ɗanlami Adamu jami'i ne a ƙungiyar jakadun kare muhalli ta Najeriya ya taɓo mana wasu daga cikin fa'idojin ziyarar gandun daji da amfanin hakan ga muhalli.
5: Da yawa mutane suna ganin zuwa yawon buɗe idanu da shakatawa kamar wani abu ne wanda kawai mutum yakan yi tunani kawai don yana da kuɗin banza ko kuma yana da kuɗin da ba zai amfani da su ba ko kuma yana ganin ya samu kuɗi da yawa zai iya wannan ba. Akwai addinance canjin wuri da kuma tafiya mabuɗin ilimi ne. Ka canja wuri zuwa wani wuri inda baka saba rayuwa ba sai ka kai kaga ka zama wani abu daban ballantana a ce gandun dajin Yankari inda ya kunshi abubuwa da dama. Na farko akwai dabbobi da kai baka ganin su a kusa da kai hidi ka gansu a talabijin ko ka ji labarinsu a takaddu ko a waɗansu mujallu irin su giwa, irin su zaki, irin su gwammaza da dai shauransu. Wasu gwaggaye da biroyi duk gabaki da akan same su a wannan wuri wadda ba safai kakan gansu ba a inda kake rayuwa. So kaga nan dan canjin rayuwa yau ka gansu ka dan ji murna ka dan yi farin ciki kaga dan wani abin da ke faruwa to dan wani abin da kake samu kwakwalwarka yana jin dadi kwakwalwarka na samun nutsuwa kwakwalwarka yana samun hutu sa'annan abu na biyu shine gandun daji ya zaka gaji zaka ga daji kaga bishiyoyi kala kala kaga ganyayyaki kala kala kaga tsirrai kala kala dama idanu yana bukatan ya ga abubuwa kala kala ba abin da ya saba gani kullum ba to wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum har kaga ya ji dadi. Sannan na uku a gandun dajin nan akwai ruwa wanda idan ka shiga wannan ruwan kai wanka ka fito sai ka ji ka daban ka zo ka kwanta ka ci abinci ka yi bacci wato in ka tashi sai ka ji ka zazzabin ma kaman babu gajiya babu wani tunani da kake yi yasa kanka yayi nauyi sai ka ji saka yau kake. Sa'annan daga nan ma zaka iya gane cewa yaro idan ya ga wani abu kwakwalwarsa ya fi kamawa wannan bishiyar kaza ne wani biri goggo ne wani zaki ne bai taba gani ba sai in malam ya gaya masa a makaranta ko in darasi ya biyo wannan giwa ce akwai iskan da kake shaka da babu baya gurbata da yawan ababen hawa cikin dazuzzukan. Sannan again akwai wasu tsirrai wa'inda suke kawo wani irin sanyi da wato natural sanyi da mutum yake samu wanda jikin mutum yana amfanuwa da wannan yanayi.
3: Yau me ya kamata a ce mutane masu sha'awar zuwa irin waɗannan wurare sun ɗauki fa'idar zuwa irin waɗannan wurare na yawon bude ido? So abin da ya sa na yi wannan tambayar saboda akwai waɗanda sukan ji kawai a matsayin holewa ko shakatawa kawai, amma ya kamata a ce a kalli fa'ida ko muhimmancin zuwa gandun daji?
5: Ba shakka kwarai da gaske ai kowane irin yanayi sai ka samu mutane sukan fassara shi ko sukan dauke shi da yadda su suka ga dama. Misali a wuka zaka iya yanka kaza a ci da shi, amma kuma sai wannan wukan kuma zaka ga waɗansu sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba wajen wato cutar da waɗansu. Saboda ka ya danganci yadda mutum ya kalli ko ya ɗauki zuwa gandun daji ko kuma irin wannan ziyartar wurare.
1: Muhallinka rayuwarka. Daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya halicce su da sha'awar ganin dabbobin dawa a cikin muhallinsu na asali da yadda suke gudanar da rayuwa ta zahiri. Musa Muhammad Dambam, wakilin tarihin masarautar Dambam a jihar Bauchi, yana daga cikin irin waɗannan mutane da ke sha'awar kai ziyara don ganin yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa a cikin daji, kuma a cewarsa ziyartar dabbobin dawa a muhallinsu na taimakon mutane a fannoni da dama.
6: Duk wanda ya bar cikin gari ba ni ba kawai, ko ya bar garinsu ko ya bar ƙasarsu ya zo gandun daji, to ya zo ne na farko ya ƙara tabbatar da a girma irin na Ubangiji, sannan kuma ya ga ikon Allah daga jikinsa, kuma ya samu wani nau'i na lafiya da kwanciyar hankali da kuma seta kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara ƙanana.
3: Kamar ya kenan kake nufi?
6: Yawwa, shi wato dabba wanda yake zaune a gandun daji ka ganshi yana shawaginsa kadai, to wani abu ne da zai burge kai kwantar maka da hankali kuma ya faɗaɗa maka tunaninka. Domin kamar yanzu ni irina a gida kawai ina sha'awar yin kiwo, to dabba na gida ma da ake kiwonta idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagaya ta kana ganin lafiyanta, kuma baka sha'awan kai ta daure ta. Wani lokaci ba kawai kana daure ta don ta je ta kiwo bane, a kana daure ta don ka ganta tana shawagi cikin yanci, sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka. To balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah, damun tana nan ga ta nan a cikin jeji tana yawanta ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwan sa ita kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala kala wanda ita suna mun dajin nan suke rayuwa a cikin su kuma in har ilimi kake so ka samu musamman akan abin da ya shafi magunguna to idan zaka na bibiyan mummen na wannan namun dajin to zaka iya gane wannan bishiyar tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya a lokacin da basu da lafiya zaka ga sun je jikin wata bishiya a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa amma lokacin da suke son yin wanka koda ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za su shiga su wanka wai kaga sun kewaye sun koma ta can a lokacin da kuma basu da lafiya he kaga sun sake zuwa ta can sun shiga a lokacin da kuma wata dabba ta aihu in mai aihuwa ne batun da akwai mai koyi akwai mai aihuwa to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegon su ta wani gun har yana dan kamancece ne ya da na dan adam to wannan in baka je ka gani ba ba za ka tabbatar ba kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu saboda gidan zu killace su akai ake musu training kamar yanda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwa gida amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka ganshi yanzu a gandun daji ne fa zaka ga wani tsuntsun yanda ka san jirgi haka yake sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tashi in zai tsaya sai yayi gudu in zai sauka sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tsaya so saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba zaka gani ba duk kuma inda aka gaya maka ba zaka gane amfanin sa ba kuma wallahi kaman mu din da muke won shiga gandun dajin ko zaka ga jikin mu ma daban yake yanayin jikin dan adam din da yake shiga gandun daji yanayin jikin sa daban yake yanayin lafiyar sa daban yake da bambanci da wanda kawai yake zauna a waje ɗaya kullun yake shan lemon kwalba da man gyada da magi da sauransu
7: muhallinka rayuwarka
1: sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka hada da yadda ɗan adam ke tsangwamar dabbobin nadawa a cikin muhallin su ta hanyar farauta da rashin ba su kulawar da ta dace tare kuma da rashin mai guraban nau'o'in waɗanda adadin su ke raguwa sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka dake Najeriya Malam Ahmad Muhammad Saka yayi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari ya nuna takeicin sa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin
8: nazo Yankari kuma nazo a wani irin lokaci da Allah shine zamani saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu da haka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau gaskiya lokacin da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani muna haduwa da dabbobi musamman kananan dabbobi irin su gada su bareyi su gombaza wani lokaci har bauna ma ana ganin su anan sannan kuma zaka ga biruri musamman jambiri da zabbi har ma ana yi mazabbi da lakabi ƴan matan Yankari to amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato karamin mashiga da ake shigowa kofar da ake shigowa sai ka ga kai ta tafiya har ka zo kusa da Yankari din sai ka ga sabanin da zaka ga kashin giwa da kashin dabbobi yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau haka Allah ubangije ya kawo wannan zamanin sai dai ban sani ba ko haka watakila su dabbobin sun dade shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani wani lokaci akan samu irin wannan abu
9: akwai korafin da ake cewa masu farauta ta bayan gida suna kutsowa suna yiwa dajin kutse baka ga kamar watakila wannan yana daga cikin abin da ya kawo koma bayan dajin
8: wannan dai ana iya fada amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa Mala Ibrahim idan ka dubi fadin dajin nan ban ka dubi fadin dajin nan ka san yadda girman sa take a da ka san yadda ciki take ban sani ba ko ka taba tafiya ciki da kafa mu mun yi tafiya akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa don haka akwai inda dabbobin in sun shiga cikin sarkakkiya ne ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba don haka wallahi a ce maka farautar da zai karar da dabbobi a Yankari gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya bane sai dai Allah da shine take zamani shi yake tafiyar da zamani
4: hallinka rayuwarka
1: ko da yake dai gandun daji na da alkhairan sa ga muhalli da sauran jama'a amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan Ismail Ibrahim Haruna mazaunin wani kauye ne dake kusa da dajin Yankara a jihar Bauchi yayi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu
10: barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji suna mana bannan amfanin gona nake irin kamar giwa an suka fita suna cin rogo dankali tumatur da dai sauransu lalle ko
9: amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki
10: sosai muna sanarwa kuma suna da informa nasu wadanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu kuma mu ma da yake suna wayar mana da kai ana iya kokari a zo a kori dabbobin ba tare da an musu lahani ba su koma cikin gandun daji gaskiya muna da babban matsala mu na farko ma kenan mafarauta da ke shigo gandun dajin ne dan yadda ka duba da dabbobin suke da yawa yanzu akwai karancin su saboda da karancin tsaro mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abun nan to yanzu alhamdulillahi a wannan gwamnatin an samu kayan aiki masu tsaron daji sun samu kayan aiki sosai sosai a sashen tsaro yanzu kamar da can according to 2010 2010 muna da giwayen da an kirga su muna da giwayen da sun kai da 350 amma yanzu sai sa'a muna da 70
9: me jawo haka a ganin ka
10: yawa masha Allah a lokacin akwai karancin tsaro a wancan lokacin kenan sun kaura
9: wasu kan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan
10: sosai dabbobin mu suna kaura suna fita ko da an sun fita in za su yi ta yobe mukan je duku mu dawo da su hakan za su fita su yi taraba su yi ta Cameroon mukan je daga yankin taraba mu koro su mu dawo irin su giwaye da sauransu dabbobin mu suna kaura su kan fita kuma suna dawowa
9: kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu kasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji
10: zahiri akwai dabbobi daban more especially sashen tsuntsaye wadanda ba ƴan nan bane ko su kan zo su ci rani ne a nan sannan sai su koma kamar alal misali akwai tsuntsaye da ke zuwa daga England ana ce da su white top su galibi sukan kaurato ne domin kafin saukan dusan kankara daga can sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu sannan sai su koma dan in sun zauna a can kankaran yakan kashe su suna kenan
1: amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a musamman a fannin inganta rayuwar su kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki. Daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Nigeria da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam
0: kamar Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin daga na RFI